Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.

أم آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلف

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

بعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

متى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟

يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا

فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه.

أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

فيعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

فيكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

0: doxé nan lay doxé jaar
1: wa siab la dey doxé ni jaar ni dey mom nun ñepp koy gissal ni mag ñi wax dal laaj man wax amul li tank yalla yi diri
0: la ilaha illallah
1: wa mag ñi dal ñom fofu lañ ko teñko nenañu amul li tank yalla yi diri
0: way bo digé man day jaaxal na amul bu mu yëkëté bu mu tégg na lay jek jek di wéy
1: mom kay señ bi manam fuddom gogum mom bu xese ne tayit li ci gëna neex sax day daw
0: hmm
1: wa day daw du jaagne bu jam buy dox doxine wi day boko gisoon ni rek tay muy dox day dox ni waye nak bis bu fitna diké wala muy xex day daw
0: day yok ni don defé waw
1: waw day daw day gaw am ko day gaw lol sax
0: ah man de batay yott damay tok ñu yag di xalaat da man dal ab jandal muy doxé non dal jaax lom di tank bu nopi gaawé ni
1: man naam xeyna baye xax ka ñom ñu am batil man nga xam tank yo xam ni ci biir sa gine wu waye
0: man nay mom tank yu sew yo xam ni du ko gis
1: hein
0: man na mom tank yu sew yo na beut mënu ko gis
1: wa tank yu beut min diga xam ni sun borom dako ko moñali ci biir dal xam na dal lamuy joggé fa muy net dem feneen ak feneen ak yeb dal yoy sun borom mom jarna ci jema ak da ko ko monalé leppam boko gisé amut lenn loy wara mané xat nan ci la tax ab loxo la fam nangam nangam mom dal lenn nga ci mëna xam lér na la né yorna gimiñam gi moy ngannaayam ci lay jëfëndiku moy ngannaay ak ikël ak lami xam nañ ni do xaytu nañ koy ba xamné ah day nen am juroom ci yok day nen waye li ci def lepp dal mom wenn mulang la rek wo yalla tek def film ci def
0: okay
1: hayna ku melne man sa xam xam gatt xamugo
0: damay gisi tam ñaar yenn façon ngi jani
1: wa
0: fiñu tek ci souf di batiku
1: buñu tege ci souf
0: fiñu tek ci souf di batiku dënd bi duñu rokaw
1: wa buñ wa
0: damay gis ni ci beuy dënd bi duñu rokaw gi sama ndax non la bindu momit am deet ndax xamni amna yo xamne dënd bi day mel lu wex
1: wa sama nak dënd bi du wex al dal du wex manam day melni lu xaw fi muy diri ko ci suuf day mel lu xaw doomu taal
0: day mel doomu taal kon du rokaw gi
1: suuf
0: du rokaw gi
1: diri ko
0: hmm
1: day xaw mel nonu ci suuf gi day xaw mel ni lu doomu taal bu wuti boko gisee day mel lu defu reddu fi muy diri ko ñom ñi nak yeneen ñi ci def nak am nañu dëpp way bo xamni mom seen suuf day wéx al bo ñëwé ci yéma né xongo yé couleur yé balor yé toyé mom dal ka salika bililar yé yoy yépp seen suuf am na ci yoy yo ci xol yo xamanteni danaka fi ni tédé mom day wéx da nga lén fi moy biir
0: xamna né dombul dina ñëw ci yenn ci yoy non waye batay ñing ci saman mi ñi waxtani batay ndax mom dafa am ay bëñ
1: ah
0: saman dafa am ibeñ
1: yeesé ay way beñ yi tax ya bla ni ragal ko hmm yaan kay bo mu woni beñ mom
0: hmm
1: est ce que jaan ju amuli beñ amna ak est ce que amuli beñ sax amna
0: legi mom ay beñ lu muy tedde xam nga damay gis yo xamne xoma jaan nañ ko me ci wet gi dañ am melay sel yu guddu ñaar ci kaw ak ñaar ci suuf yo xamne dañuy juulenté ba nopi nak ci ginaaw sel yoyu da fay am lu melni ay rakol yu touti comme yi nek ci bir parfum yi nga xamne buñu sereté ci lay guenné am yo xamne ben rek lay am ci digg bi ci kaw dank bi la xomé ci kaw légui yoyu bom ci yann la bok
1: wa légui bu féké ci saman la mom ay bëñum da dajé ci kanam yenen bëñ yi nga xay ñu gëna mag comme ni koy li ni wax sel dool da faré ci biir waye bëñum yi gëna ñaw dañu nekk ci jëm ci buntu jëm bëñum yi gëna ñaw dañu nekk ci buntu jëm bëñ yi sew wut lañu nak waye yi ñaw lañ waye bëñ yi gëna digg doom nak dañu faré ci ginaaw yi comme ni ko nit ci xay ni naan digg ci lool non la non rek la saman ne ko non rek la bëñ yi saman
0: saman buy mat day mat bayyi wala day mat ti
1: yi ci abla manam dal geñi ne saman da ci ëpp xex ba tax day jaan ju mat jo xamanteni ñaare la kay jotal legni mom ñaare wo sax nak nit la bu fitna amul saman heure yim daan dox gis ko yombul saman heure da bu fekke ci digg beccel saman yaan nako gel heure yoy nit ñi doxé tol banan to bay bay way dalu saman daan jinn heure bo bu fekke mu mandu mi la bi ci desit saman dana genn ti saman dana genn diggu gut saman dana dox fajar waye waxtu yoy dal lepp ci lu muy dox mom waye du jekki jekki rek fenn fu ne waxtu mu ne muy balaw balaw wi di dem
0: nga xamna bu yenn heure dikay balaw balaw mel ak day ko lakay ak yu mel non dal
1: hein
0: mané yenn heure bu ko genné te doon heure yi baxo gën moy comme ak day guy lak ak sans rimel non dal mu daw genn recc
1: waaw lu melne fi di nak dafa deugar fofu mu ne ñaar yom mu na daay ray ko ci lemu garab wala fi mu deug ndax fi di dafa deugar mom tay bu degul diir yi di te daan lolu juruma do a to xaar ata bu degol yi teureur yi di lolu day xaar manam bo deme deug deug ci yenn all yi mag ñaare bo fekke daay ko lak lak bant boko xole rek bu muy da nga jegi xet yu mel non lolu ci li len di tukkal la budé son all yi nga ak karange yek yek yi tal dara wala tal dara bu ñepp yi ñi dox deug ku ci masane gi fo xamni dañ fa dëkk ba nga bëgg leen fa jëlé da ngay taxé bañ tal sañ leen tal leen ci biir garab
0: comme yeen ñi nga xamné yalla mayon na leen xam xam ci mag ñi ñu daan lugu ay jaan ak saman yoy non ndax nit ki bu ko jaan maté bañ indi ko ci ñom
1: waaw
0: dinañ mëna xamé nan jaan ji saamaanu ko mat ak budé saamaan bu ndaw ba rek la da ko ciopati mbaa bu jigen ba la mbaa bu mag bu goor ba la ñom dan nañ ci xamanté yoy ak
1: nit loolu amnañu ko yalla may loolu amnañu ko yalla may bo exé dañ nan jaan ji ko mat jaan bi ñuul la wala jaan ji jaan ju yeex la wala jaay ki xola ép jaan wi la wi mat loolu amnañu ko yalla may amnañu da nga daan yex ci ñu foon na jaan sangam ko mat
0: gimi ñu jaan jaw kay xej
1: waaw dal ni jaan sangam moko man wa ba ci ñeneen ñi sax xam nga rek da nga daan yex ci sax xam nga ñu xorom ñi dañ na ro ji jaan gi lek la lo la
0: ñu bay mu rudde ñu xamé
1: wa xam na karatu bay mu rudde xam nañu jaan yi lek la lo ñom bu ko defé day ñew ak tam ji jaan gi lek la lo jojé amna lu ko gaay di wax mu
0: dama deg ci sa biri wax nga ne jaan ji bu gañu wut man na guddu fan lan moy jaan ju gañu
1: wa ci abla xam nga comme xam nga ni nga tuddé légui ci daay bi budé am yi tangé ndox jigéwu fo garab yu xawa deul jigéwu fo fofu day yomb mu am ak ngaay ndax li moy dotul aar budé ci yenn yi nga xamné jigé na garab yenn yi ak ndox yenn yi su boba ak gundinam ni melne ni de aru la ben soit mu mu nek ci ndokh mi soit mu nek mbam ni ci garab yi lolou mo koy gëna ar all bu la ci gëna deul dal gën la nat fofu mom buñ fa nekke man nañ fa guddu fan lool waye sun all yi nak mom mënu ñu fi guddu fan ndax fiñ tay bo doon xol ye fi jikko na am ba all bi gëna nat yoy bo len xolé fi ni gisato ci den xam nga fi ni tay bo ma tan genn fi rek dadi dak ak lekk ci all bi bo ma tan genn fi da nga dan ragal boy dox da nga dan xol su bu ñeuk manam cheikh ablad luggu jande dan am waye luggu sa bop doora luggu ci jaan mo eppon ci mag yi ak bonay dañ lay jox lol dang koy tak boko jubé mu joy nga wu ñeeku dañ dan ar goné yi ak ñepp ko xamni da ngay dem ci all boba luggu sa bop jëm ci jaan mo gënon ni dem xol ba jaan mat la nga ñew ñukoy luggu ndax boba bari won nañ fi amon nañ ko bari fi ni danaka biñ démé ba ci jamono yi da ngay dégg ñaan jaan mat na nang jaan mat na nang waye bu ñëk mom yombé wut won non
0: okay kon légui suma déggé nga né mom day nen su néné da koy gasul ko wala bok da koy nen ci kaw non rek ak bu neene par ndax day bofum dit manam jaan ji buy nen day dem gas bam xoot mu nen fa wala bok day fekk fenn rek mo as fa nen ak bu neena ba nopi ndax da koy bof
1: nom day sul
0: kon du bof
1: li ci upp yi buy neeni fa muy gas day melni lu xawa gajeuf bopam bobu lay jam ci suuf deg na ñaan jand ra kay dina gas bopam bobu lay jam ci suuf ba gis li ba limu soxla mu tek ci mu lem ci li nen li muy nen dem bu pare bu nonu ni muy doxé ni la koy war ngi sewat suuf ci suuf ko mu dem buñuy toj ñok gaayé yam ay ci ndax ak yoyu ay jek rek du toj digéné ci suuf
0: kon mom bu démé ba tolop digënté day dem def comme ni nga wax légui dem sul ko fa bayiko ak yalla sun borom dem way doon di dikki ko bof ndax ko kon bu féké day sul jall mom do dox ba gis jann ju andi ki domam di forñu top ci ginaaw ñun ñepp
1: xana hakay da ngay gis jann ya nek tuté ndax fofu di famu koy sul mom xamna ko ab dëkk way xam yalla may nako ci waxtu yi muy yi ñi toj ba genn buñu tojé ba genn day melni sun borom mo leen di dajalé wat ci mom mi leen néno
0: yalla dal mo woor ci yalla
1: day melni da leen di dajalé sa ci ki nga xamni mom mo leen néen da ngay gis sax bo ci togué sax ñaaré dama na ci da nga ci gis yo xamni ci ju mag yo xamni da ngay gis li leem ci kaw yépp yu ndaw lay do lolu mol ci lañuy japp ni ki mo leen jur
0: awu
1: ci lañuy japp ni ki mo leen jur ndax ben du sori fofu muy dëkk ñom nit ñi amé dëkk way ñi lañu amé ay dëkk way dañu dem sori way dañuy ñibbi dañuy tukki dañuy ñibbi man nañu genn ci ab gox way dañuy ñibbi
0: legi tay ki nga xamne damay dégg suñ déggé ñu wax né jaan ji ci bopam bu démé ba doomi wara toj day dikki di and ak ñom kon limuy ñëk xaan maam day laaj ba xam ndax dina leen nampal wala bok day fër den indil wala day and ak ñom di fori
1: wa yakana nak day and ak ñom di fori wa day and ak ñom nak mom di fori waye nak nampal gi mom yak déggol ma leen lu tax ci mom luñuy jël lu moy gi ñëk lool mom nekku ko
0: ah yalla de man na mulugal
1: wa day and ak ñom di fori waye nak dina ladanti den tay nga deg wa feeni na bu fekke ci seen xet yi ñom ñooñu xet yu bokku yi
0: wa
1: xet yi bokku ci jaan duñ lekkante waye xet yu bokku yi dinañu xex dinañu lekkante feeni tay am saman man na jur bu ko fa ñangur fekke man na lekk doom yi wa xet yi bokku ci jaan dinañu modalte buñu xife dinañu modalte ko xet yi bokku ci jaan dañuy modalte
0: na doomi nday
1: wu ndax bokku mom mi ngi melni yi xet yi ñuul ak xeti balor yi yoy way ñoom taanaka fuñu tassé ñoom ñu bokku tax dañu xawa jappante
0: yoy da xana yu nday mom seen mat du metu ki yoon du graw
1: man de ci ablad wax deug amna dal dum yi ci mat dal dana digg luggu len ko xawma ci ju ndaw jaak lire baak lool motax ma ngi naan lire ab jaan du mat dañ koy luggu
0: yu ndaw yi nak jotna seen degré yi wor seen dangar yi wor guta mat pom kay
1: ko mat dañ di jaan yi nak bu banti na ni nga ko waxe non la amé amna ci jaan lay pom buñu maté da nga ci gis ñu mëna daw takki fi dem fele dem dëkk fu ne ba fexé ba luggu ko muy wacc seen ko nañ amna ci jaan yoy mom bu maté mom li ci gën luggu kat ba nefa mba bok dal du fa sori mba ñu batalé bo dégg ñaan wax dañ batalé bagaat yo xani mom ci dëkk yi ma day talib fa loolu amé rek ñu dal di daw keuf loolu jëfëndi koko mo xam bu dé bant la buñ koy tégal bu dé mbaxana bu dé suuf suñ koy fiël bu dé suuf té yoy dañ ko daan batalé kenn ku ne fagu ko tek ko su boba nak yalla mën na ca def bu ca bakkan bi put sun borom do ci sutur lolou dañ ko daan tataré ma ngi dañ ko dëkk bo ma san dugg ci yoyé jamono amone
0: légui saman ci bopam ak gisam daan na lèr ak xéñtom wala yoy mom daw ko
1: ci ci amlat saman bakkan bi gëna bon bu ci day xéñ lu sori bu ko xet bu maté ba mat nonu bañ ci dékkum saman fu ko xetu nit nak mom lu ko xetu rek da lu ko jub rek lu sori da ko deug xet gi day wol ndax ko fekk bakkan yi mi ngi melax ci ko rek di fuf
0: xam nga ne koku muccu ci mom yombul
1: hmm
0: koku xam nga ne kon muccu ci mom yombul ndax dang koy xegn tay mu la xegn
1: boko xegne rek xamna fi ngi ko xegne
0: cheet tay tam bo leen bëgg xex ak mom
1: dafa gaaw gaaw na lol lol lol lol am nga fofu muni sax xayna yeguguñu ci la magne way bo bu fekke ni ni goné day bal am am saman comme ni nga waxon mom day day ñew rek defene na muy balé jaar nona lay bu ko balé saman ni diré saman ci ablat bokay bal mi ngi melni yow mu jël sa sa ñaari bant yu mat ñenti meter
0: waaw
1: légi nga tak ñaari bant yépp ñi jakarlo ak yow
0: hmm
1: légi ben nga ben xam nga ñi li la won nga dag ben bi nga xayni ñenti meter lo nga dag ko ci digg bi muy ñaari meter fekk takale nga len
0: hmm
1: légi yow bok bu ko mag ndan bal non lañ koy bané
0: nga xamna dal
1: dañ koy defal mu melne pro
0: nga xam dal yow soko defé ba nepp da xaw melni ni ciso di bindo ab ciso
1: le waaw ni ciso di mel
0: waaw
1: diaxna bu ko def non goné dañ ko gëna xam légui nak way ciso bi da ngay wañi ben baram bi melni dang koy dag ci digg bi
0: waaw ni soutante yow nga
1: dem jappi nak ba ca ciat la bu guddul la
0: hmm
1: légui pax mi do jakarlo ak mom
0: hmm
1: légui su ko defé bu gatt bi bobu ngay yor mu dugg ci pax mi yow nga dem jappi ci bu guddu ba nga xamné so yow tay fa ngay taxaw do jakarlo pax mi yow légui bo xëccé dana bal pax mi dana ko ru legui boko delto ginnaw ba sa bant dina genn te yow do exi ndax yow ya nga yore ki ñaari meter lay war go yow yaangi tiye ñenti meter bon xam nga yow seddu nga legui momit yalla dako def mom buy genn day buy genn rek day feut genn
0: hmm
1: wa buy genn rek su bant bi genn lay genn su boba nak bu ñeekon su de nak jullay ye fofé nak la mag ni jiflanté fekk yaangi tek say bagage wala nga tek say ngana wala nga té nga tégal ko taxasi xatta moy taxasi yu sew juste taxasi yu sew ju fat do xayni bu né bëré rek day bu ci dooro rek du gaawa jallé non fo boba nak mom balay lijeenti ko ci bi dégg yi fofu bu dé ku bar mu daat ko fay fekk ngana
0: xana kon balum yam balum samandé dana laaj doxal ndig lool
1: hmm dana laaj doxal ndig ak gën ci ginnaw waaw ndal tay nangut bal di togi waaw nangut bal di tog de nangut bal di tog de te kenn dal tawari kenn du ko nak
0: kon dal legi bon suma lon dox ci all bi ba gis am ba
1: man ni dama koy dak fi ah bari wud ana nga dakke ko dig bu la nga mu dugg ci paxit nga wot lu demé né tay ak ëkk wala dara sañ ko bu mu dëgër
0: waw
1: légui nga yor tay ji lu ma ngi daana yor ay lu demé né xey légui boko ci leto dakk ci digg bi jam ko pour mu gañ ndax bu gaño rek mu day xawal ki ñew dole nacc dal mom bu galaaj gañu dal dag mom bu galaaj
0: kon man tay ci fekkon man xalé la di dox gis bay cheikh kan ci all ba mom mi nga xamne yag na ci all bi muy bal su ko gisé muy bal ak su fekke ku jang ku degonté won ak bay mor geey la dama gisé bay dama gisé bay cheikh kan diko yagge tag ak na bi arrière ci la xamne ki keut li bi bal ni am saman lay doon ndax yitté ji mu jox
1: gor ge la ko tax di jego boko su ba deuker
0: waaw kay
1: tak kod mi ñi wax chaay ji ba ci
0: waaw la yow da yaay mel yaang gis ni may gis ci yalla
1: dal di tap am ko legi nak fas yene di tie kaf ka bal samp ne ak samp njaay ci samp gop bu gudd
0: waaw
1: nga seen ko gune yeex do ndigal xec ne ruh gaaw ne kek taxaw ne ci tey ponk jassi ji deglu
0: hmm
1: sama nek ma amna lu muy ma ngay genné sa ma ngay joxlanté sa way te bëgg na mu joggé fa
0: te dama dégg ci sa biir wax légui nga wax né mom sama amna benen ngannaay bu gukut ak mat rek kon dafa am leen lu mi defal bu gukut ak mat
1: waaw buusom bobu mom lañu gëna rag
0: buusu moy lan
1: buusu moy ni mala ko xon moy tifli bi
0: moy lu melni serati
1: day serati day serati seratiam gogu nak marbe xari mom moy toke ji gëna doy war ci janda ma ngi né nañ mat sax moko wé
0: mom kum burusu numi def
1: wa mom de cheikh ablat xamna lu ko yalla may la waye dal xamna bu ko ni shir dal mom seut affaire bi dafa nango mbir mi da nango fari cheikh abdullah mom xana sax ci mpax mu baña jekk ni waye tay bu ron ci lu demeni ci kaw garab wala yeen li bu serete day dawlu sori te serete yoy ma bisal fumu laal mom tokele amna ñoon dañ nan sax bu la ko serete ginnaw te laalu la sax man nga ca te tamu deggmal la rek man nga ci jele bo gumbu wut beuti nakari ñen ñi bu la laale ci ginnaw da ngay gumba
0: bu ko laale day gumba yeut
1: mom ko ñu serete ñen ñi mom ne bon la ca def ci kanam nga mom mo gëna bon waye lepp jaan joji dal tokele ndax mom fi yeeng mi ngi dund ak bakanam bobu tay ma day tali laal ci yaram mi ni muy dund bo ci sa yaram ak yaramum laalo rek mom toke ju bon man na ci tok day mom lolu sun borom defal nako mom jaan joji
0: kon kay liñ dañ ndaw do bal saman waye mak sax do bal saman xana mba bu kay bal def lam kay balé
1: mak lam koy balé moy noné mu tandal lé all
0: ni nga waxon légui rek
1: wa légui nim li tax mak da ci sonu ba di ci gar bakanam di ci def lolé légui goné yoyé la mak doon xef motax muy jëflanté ak mom ba jëlé ko def ay pexem defi diba dibam takki janjiram ak yépp ñew lolou mag ñi yag na ci donte luddou saman waye lu masan lejj ci all bi mag ñi faaw ñu jëflanté ak yow mom ngir njabot gi ak nuñ ko mëna défé ni da ni ci da xaj mag ñi dañu jëflanté ak ñom lolou mom lu fi amone la
0: kon légui su féké saman dafa mel ni ak ni mu wéxé ni mu bindo ni ndax amna ci jaay ni benen bo xamné moko gëna tangi bir
1: waaw ci jaan yi de yi ko gëna tangi mbir ta nga xamne ñom tang nañu lol yoyu yombu ñu am fi bari wuñu fi donte man benn yoon man bam sama dundu ndax budé ji ñi jëw ciébi jojo gëna xadar sama
0: ciébi moy lan
1: mom yombutul luko
0: mom moy lan
1: waaw ciébi xéetu jaan la wo xamanteni mom de mom mu kiyamane la dal mom toke mom manam dal dañ ne ku ñu laal kenn mënu ko lugu sax lañuy wax dal la la ñi naan kenn nit la ma sa fekk bam ko laalé ñi ne moko laal ñi daw ñew ba ñewé diko wër gisunu ko mi diko wër gisunu ko bam am semaine ñi ñew jaaraat fa fekk fi mu teud muy dé bay melne luy maxel lu soppé ko tek bobu benn peul la won waaw ci jollof waye fam ko maté
0: ku dé jaan
1: sim dawé ci kër gi
0: jaan di mo dé wala peul bé dé
1: hein
0: ku ci dé bobu
1: jaan ci da dé ndax ba ñëw ñun dañ né dafa juuf mag ñi daal loolu lañ wax xam nga ñu dañ nanguñ sax ñun ñu jigé ba man ko xol bu baax non waye dañ né ciabi la dafa juur bu juuré day dé ñeneen ñu juuré ñu né bu ëmbé day wacc bu waré juur doom yi day fu doom xaj rek day bëtt giir ci la jaan yépp xéetu jaan yépp ñu né jaanu am tooti ci lay genn
0: wa legui de
1: legui ñi di ko sétat ñi ne bon li mo matul peul bi ñi ne xayna ñu koy mat xayna peul bi du ko jur bu ko xey da doon sam way wax deug yalla di wax am bané won way ci la bakkanam de dar fimu daano fimu ko matte dal boy xol matut lu xawa sari waye ci ngeel gene ñi ci dal bi ñew di sét di xol di dand ndax dañu ñew di xol ke xam nga moy wër lu ko mat farké mom nara dé da ngay jëma sawé légui ñu yanu wut ci lélé yanu ko di daw bam xawa def ay fan nak ñi déllu ci ba biñu déllu ci nak diko wër ñu ñew fekk dal mu faatu mom bu maxé ba commencé li yeb ba commencé soppi ko dal lisul non ñi né ma ngi né li ciabi lu waye dañ ko dañu daal di kabb wax ci suuf ci lepp sul ko
0: xana ne kon warna jur fitna fofu mané kon né warna la bayel fitna ndax bu fekké né kon warna fa bayyi fitna ndax bu fekké dañu doom yu bari lay jur
1: té yeen dik doom yu bari lay
0: dik ngeen fekk ko mu jur ba nopi la kon te gis len doom
1: ma tek sa bu muy pulet waye ma ngi naan né né té dafa def tup yu do rafetay ju melné bar waye ma ngi naan tupum yoyu dal né nañ mom buy jur fu doom xaj rek dey bënn ak bop bo tax nak ma ngi tay wax jo fi deg amna ju ko da fir nit ndax ma ngi daan wax ceeb jo gis ab taw
0: wa legi nak kon bob mom bokku ci nenon
1: wa bob bokku ci nen
0: kon legi domi mom kon jaxaso kon reer ni sen deuk ba de deuk peul bob kon domi reer nañ fofa de domi
1: dañ lolou la jelof lon kon ni genné fi yey genné fi rek ndax fofa yi machine yaak yépp dem nafa ak yette xet yi nga xay ni bëggu ñu leen di leen ñu di leen xey ndax tollu na jamono yu demé né xéet yi machine yi yépp yi leen di xassaw yoy yépp xamna ak niñ ko waxé da yi lak lak gi bari lool loolu mo leen fay jël
0: kon dal ciabi mom japp nañ né mom bokku na ci gëna xamné mo gëna tar ay mbir sama mom day maté waaw wax nga dëgg day maté ndax gis na li nga wax légui
1: waaw mom day maté mom day naaw sax mom danaka ñen ma ngi naan day mat ñi naan day fereet waye mom dal mom ab laalam mom laal laal rek mom mom xamna ni ñu bari dal bayyi nañ ko xet
0: légui damay dégg ci yenn mag ñi wax na amna ci jaan yo xamne bu leen seen xadaru mat mat dikkelé te amuñu kuñ mat wala amuñu jurguñ mat dañu dem ci ben garap wala ben bant ñu wacc ci seen dangar ja dem ñu ne dangar joju non sa yoy xol ba mu jam la day melni mom mo la mat lool ndax amna
1: wa sa yo xol ba mu jam ko
0: wa bu yow lay rafa bokkuñ ma yow yow xam xam nga sa yo xol ba mu jam ko waaw
1: wa ci abla lool di siiw na lool lool siiw na lool ndax neena ne nonu ñu ko waxe ndax yeen sa yi nga deg ñi naan bant bi way li ci ëpp de ci abla mom momu amna garab yu muy gas garab yo xay di manam da ci faral di jël to dangaram joju bu ko dikkelé ba dikkel ko amna xéeti garab yu muy dag di ko xex mom jaan mom légui nak garab yo ye muy dag ñaare la cey dag la cey joggé bant yoy daani wax ni ku ci gañ dana da ngay am tok ñen ñi danañu wax ni bu maté fekk lu mu risu bayé ko tokel wa ba ci xéti digg yi rek da ngay gis déggu jam wala bant bu jam ni lu tuuti rek ci fal muté lol fajma bo muy dana def no xamni tank newi wala bañ ni ko defé ñi ne li kat borom toke karisu borom toke mom ci all bobu mom ci ëpp ñaare jant rek lañ ko mëna tek lool yi nit yi dañ ko
0: damay gis yenn say ci yenn jamono yi ñi wax ni jigen di wër bu ko jaan maté ci façon gi jaan ya yenn say même buñ ko luggé ba day feñ ci dom ji manam dom ji bu juddo da ngay gis mu nekk ño xam seen bëd dañ xonku ci yé kon fekk seen bëd yi xonku naqré fajj ñi ne seen yaram day xup melna mbeut ñu ne kat dangar je nekkon ci ndey je mu wacc ci doom ji lolou ndax din dan din ko baye xel wala ginaaw bi la am
1: lolou mom bari wu ndax sa bu ko masan def no lolou amna garab yuñ ko wara jox mu naan lolay raxas yaram ndey je moy raxas yaram doom ji jaay dañ koy lugg rek baye ko mu dem day am garab yu muy naan yo xamni lolou moy raxas lolé
0: kon su naanu garab yi rek li mag ñi wax man na dal doom ji
1: waaw bu yeggé nak budé nak dañ ko lugg rek té garab yoyé matali wu ko amuko loola nak mom man na lo japp li ci biir wa
0: dé da ngay gis ko xamné day raglu lool ba waxu ñu né way biiru mu jigen kat jandu ko mosa na ki ñaari koy ki rek bayiko motax doom ci fimu tolni fi waxo gis rek yaram dé xub di sunu ko
1: bo moy tax mu jigé diko ba ci doxine bo moy day japp ci ciir yi buy dox dang koy xam
0: ci yalla dal xereñ na
1: man na japp ci ciir yi buy dox dang koy xam da ngay xam ni ki mom mune beure rek lan la lay joxe lim lay joxe moy ki ni muy wallahi ni fo dalay wax ni ki mom est ce mom doxinu janam mi wala ki mom lu muy def ni da ngay xamni ki nak fekke da nga fekke won lolo yow do jambat lolé da ngay xamni ki lele moko tam
0: legui bu fekke ne xamnañ saman ne amna yu ko gëna tar legui yi nga xamne ñoy jaan yi nga xamne ño gëna lewet ci jaani tay xana warna am de
1: wa amna
0: ban la
1: man suma ci doon lim dal dama ci lim jaan ju melni xulur
0: muy mel mom
1: wa jaan ju melni xong jeje top moy bililar ndax bililar mom man jeflante na mom ñew na ci sunu neeg ba tay bu bokko mu dem ñu mat sekk sax moy jaan joju nga xam mom ci tax ji ne mom du gisub jant sax fa bu gisee jant rek da ñew fu deugar wala fu meunatu ta jall waye mom day ruur rek ci suuf koku de an na no ngotu ni wax fallu gey mu sibur ni di donga bayam ne fi ci daara yi mu legi jaan yi bu ñewé da ko tek mbott mu falan ko mu dem ñewat mu ruuru ñewat ba genn ci mu falangaat ko ba ca ñettelu falang ba mu nen mu naan bay amna lu ne fi ñi nit ko muy ngandum bindar mo xamanteni bi ndekañ ko ni mu ne kotam da di lem bu beuri diful dara la bay mu ngeen xam nga buñ ne jang la da ngay ci ñi ne da ndax da la mat ngor ci dal ne wa bay mu ngeen ne depp leen ko ñi ne bi li lar la gawuta mat ndax da ci da deg mag ñane da yor ñetti beñ wa ñi ne beñ di beñ yi jekk ci kanam gemi mom kum ci mat bu deme bay mat kum ci mat da na nakare lu ko lol lol mom bi li lar bo moy mom leneen man na jaju ñi ne ben beñ bi da ci top kum ci mat man bula maté wet gog man nga guddu fan lol ta dana wacc ba ci top ñi ne kum ci mat bu ko lay da na bari xewal lol lol way ñaari beñ yoyé nak ñoo mujj ci ginnaw lol mom da na deg mag ñi di ñu ko wax way ki le bi li lar mat bari bari wu mako mom xam musuma ko gi sax lay wax nak
0: man na xamna ne dal lay xamna ne suma xamal lu mi beug mom mom jaan jojo la suma xamal lu mi beug ba boko joxe mo man la matte ci bañu xewal ba dina ko natal ma jox ko matte mu ci bañ bobu de ndax dafa melne
1: nak bay ci xan do nga man ni ko xam
0: wa legi kay beug na am luma lacc fofu tam moy jaan ji nga wax legi moy bililar mom day guddu yenn façon guddi ni nga xamanteni day sew guddu wala bokut ak am pétaw yi
1: de mom gën ga guddu dal xamna ni ay boko do nat matud ci matud meter dal ci ëpp dal mi ci meter wala manki meter lay ton rek waay nak dana reey ni xaw ni ci yeen tan di ci go xaw reey waay nak bu tay ji da boné won ci all bi manam dëkk neegul fofu gina sonal la bu mu dugg fa daga dan fa jeex de room bi rek lay dugg ci suuf ci baax rek da ngay xamne même nak bu doxé ci biir suuf ci sa da ngay xamne mi ngi ci biir suuf
0: ci kon num def ak ndaw rur la fam ma dig ñaan ndaw rur la xoma
1: ndaw rur wa kee ku gëna mag jëm kee mom bu dox da ngay xamne mom mi ngi ci biir suuf ci dox
0: ma dégg ci ñu né amna ci bo xamne dafa am ñaari bop itam
1: hein
0: dégg na ci ñu dafa am jaan jo xamne dafa am ñaari bop
1: joju amul fi joju kun lañ koy wax
0: waay amna
1: amna dañu bo démé ci tenku bi kun lañ koy wax mom du mat mom joju mom du mat mom bu la bu day daw wër la ja day daw wër la déllu
0: ci yalla
1: waye mom momit bu la wéré nga déllu momit toké joju la lay baye bu mën ngay niir di daan wala ngay def waye
0: gawu sama ay baye mën ngay niir di daan waaw
1: ci yalla ci planté mom joju kun lañ koy wax waaw mom bu ñëwën tay bu fekke day exi day daw mun ni nenañ man na jaar ci sa xarante tank wala mu risu la jaar
0: man na ko
1: risu jaar
0: man na jaar
1: way nenañ ci bula bu lu dafa gaaw nak momit day daw rek ñew melni lu la wër aw ko tumbal rek
0: ko wër bay mor
1: la ilaha
0: illallah
1: ko ki momin mom waye joju mom bari wu fi
0: amna bu ci amé karaw wala ben amu ci karaw
1: wa jaan ju ami karaw de xana mom bankor de mo ci upp xana kawar bari na ci jaan ju am bankor manam lo xamanteni day firé ko melni am chiri ci num tudati ci commencer ci loss wi xawa jëm ci touti luy melni ci diginaaw bi non ci bop fofu yoy am na ci jaan ju am bankor yoy waye nak kawar guy sax dal ci jaan yi xeyna sirlo guma ko ci yama gisat sama beut
0: xam nga damay gis yenn say ci documentaire bo ci setan jaan jo xamne bu laxaso ba nopi day yekuti bob bi lu mat danaka genn walu meter war lu ko jege yekuti ko di gesso di tiw yoy nonu xala dafa am luñu sentu wala dafa am luñu deg wala dafa am luñu xejtu
1: moy ndax moy ji ngay wax ta melni bob bi day yaat melni
0: day am xol day melni sa loxo bi day melni sa loxo bo talay ñenti baram yi diko juromé nga bank ko ba fa nopi nga dëngël sa loxo bi non mo bob bi bindo lay bindo
1: ko koy balor
0: balor
1: genn waaw ko koy balor kenn momit nak musibam jaan la mom
0: day maté kon
1: fu mom manam mom nama yalla ba sax wa yaakar naani rab yi gëna am doole sax amna ci fofu bu leen fi matte ni muy ay gaynde ak ay ñay ni amna ci fu leen matte ni de amna bor yu leen di matte ni de
0: ah walo dama ay degg ñu
1: wax li leen paré ci seen kanam bu li leen paré dal manam ci seen tanki kanam jëm seen bop fum leen ci mat mom yaakar na ni ñu paré wa ngi leen ci mat mom mom jaan ci li la mom lañuy wax balor mom mom day niñ ko waxe day mi ngi melne ni nit ki di defare picture bi mom day indi lim wara sol da koy indi ci baat bu ne la cipp bu ne cipp rek sol nako ko baat ba jeug non lolo tax mu bonu bi yeuf
0: ah manam mom bala mat nit ki
1: waaw
0: wala jundi deug day fexé ba
1: lim nara def mom
0: dangar ji lay wacce bam jégué ko
1: waaw
0: xana bu ko ciofé rek wacce nako
1: day doli dangar ji bu nekkon ben danen bu don doxé ben du tax ci ko ciow li ci kele mu def ko fu ko taxaw
0: koku jakkon bu ko defé bu maté rek bayiko fa
1: ay bu maté rek bayi
0: kon ñom du maté di xëc ci muy dag ak yoy nako légui limu bëgg xam moy ku jaan mat day ciopati yobbu wala da koy bënn am lu mu fa bayyi wala day mat rek téy ba nit ñi ñew
1: jaan du téy genn jaan bi ci téy jaan day ciop ci ci ëpp dañuy ciop jaan du téy ciop ci ay ci bëñ nak bu ñu maté day amna ci yoy nacc dag nacc am ko amna ci yoy duñ nacc amna yoy dañuy bëss dangar wé ñoc
0: xam nga li tax ma xamné yalla dafa yéme mom jaan kan moko xamal né ko mat mu daw kan moko xamal né sa ngannaay mi ngi ci sa gémeñ ba bu gëssé lu mu xamul fas ko yéne jëfëndiko xam nga loolu tam jarna baye xel
1: wa sun borom dé mom loolu mom benen mbir li mom
0: ndax bu nit diké yow yatam dëngmal ko day fexé jamar mu burusu ko mba mu jëm ko ciof daw
1: wa
0: la ilaha illallah
1: lolu mom amna mom waye jekki rek daw ni deni jaan ji ñi wax ñangur mangi da nañ ko top ci digg buñ ko massaane gis muy dem fu amul garab jekki digg beccet tisbar di dem fu amul garab da nañ ko sacc diko yoon ba xol ko day dem ba fi lu melni ak jor wala ci digal fofu nenañ yalla defal nako fi mu difa gas u fa gasé garab du fa sax de waye rien yam fay jot mom moko xam nenañ rien yoyé su paré yoyé la dan daggalu nanlu ci ba paré def ci lim ci def daldi ci jël yobbu famuy dekk niko nit ñi di musdo di ko aar momi nonu lay fexé aar reen yoyé nak magni buñ ma saan gis fam ko gas ci paxam ci woné gannaaw dem bo ñëwaaté difa gas do fa fekk dara waye bu fekké ni suulu gut paxma fu dem magni daanay xex am pour am xex mom pour am ci bant yoyé ndax néni bant yoyé mom bo fexé ba nang ko ci mom ba am mom luy xéetoti jaan ci bobu dëkk difa mat nit wala mu diko falo loolu la bo fexé ba am ko ba indi ko ci dëkk la
0: légui bu fa
1: do li mom wax nañ mako ci mom di mom ñangoo mom
0: légui bu fekké mag ni dañu jël baat bi tay né ndaw du balum saaman ñan ñoko daan wax ak ñuñ ko daan wax ak lu muy tekki
1: nak sé ablat mo diggé mag ni daan wax ndaw du bal am saaman ndax buusu ba mo gëna bon mat ba ci ablat loolu bi ko mag ñi di wax gone day ñëw ñu commencé la xamal tuut ngay xam tuuti nga rombu bay mudu maron ak ci sagara muy tok ci penc ni ta fekk bay mudu maron mom wa dëkk bi yépp muy seen karanga luñu xam mom lañu xam ku tiit ci mom ngay jëf lu way di def ci mom ngay jëm nga romb ko ko ci sagari net legi nak yow nga dem ñu ci all ba ñu xamal la tuuti nga xam ñew commencé ah li nga xam nga indi ko ci dekk bi ñew nak defé ne mag ñi ñom mësu ñoo genn dekk bi ta fekk yow la xam li ñi xam tok ci dekk bi ba nga juddo fi yow nga dem taxawalu yi ñew daldi dem am astout ci xam xam ñew dal ne damay samp commencé nak di def naka sudul nona bu ko defé kenn ku ne nga xép ko bay mu du meureun mu togon nak yor ay maylu sam yu xotti ko yoy ne tog so ñe ci penc mi diko ci xoto ko def leneen da fekk bay mu du meureun mom yow nga ab xolam dong ci yow man na la faagaagal
0: man nako faagaagal le il bay mu nim graal bu lo xolé
1: wa legui fekk xol ba dong man nako faagaagal ndax da ngay fekk ko yalla koy defal joxalam koy def tek legui nga ñew diko ci xoto bu ko defé mag ñi ne la hé ndaw do bol am samaande
0: wa waw
1: wa musu be geuna bon man man
0: la il xana musu moy mer mi de
1: wa mer lo ko ni te diful la dar mo geuna won ngay jeki jeki diko def ba mer ba romb mer ma nak ba mu xalaté jum nak momit fasiyene fam ngana yef len tay yow
0: motax yenn say ñu nan ki dafa togn waju bax
1: waaw
0: leen
1: ko leen fekk it danañ mëna muñ fo fekk borom xam xam yoy dañuy mëna muñ dañuy nango ñak fayda
0: waaw
1: waaw dañuy nango ñak fayda dañuy mëna muñ dañuy nango ñak fayda
0: manam ni yalla denk dañ ci bari ni yalla denk xam xam ba barki
1: nga wone seen bop dañ wax a dañu xam da xamul rek mom lo leen man di wa da xamul lañuy wax
0: ci yalla
1: ñom dañuy muñ tanan da xamul
0: bu ko defé yow bo mu xal rek nga japp né
1: bu deli joju la ko mag ni joxon genn ci Allah ba am sa xam xam ñew di fonto mag ya nga ko fekk di leen toñu ko tuxotu di def nako sudul nona bu boba mag ni ne la hé xamal sa bop ndaw du bal am sama bu ci be gëna bon man man ndax ben yow bi nga commencé def ba mag ñe di la yedd mag ñi ñom mer nañu te mom merugut
0: waaw
1: won xam nga yaangi bëggal lënk lo magu mel ñëf mi meru mag ñëf
0: ta meru mag baaxul ci
1: ndaw meru mag ñëf nak bané mënu ko def ci pinj ci mu faren ba di
0: dedet
1: mag lo mer lo mag ñëf ci pinj mucc faren ba di wé bari wu won
0: kon dal saman yi ndaw ñi dañu wara mëti ko balum saman ndax balum saman mom do ci jël
1: de ci jël ndam de balam saman ci boné jëlé ci ndam muslim sama goor gëlé xaw mo ngi lay dégg bay sayer fi way mom ko ko mëna lu gujaan la
0: ah bay sayer
1: yi day lu gujaan de ko gujaan yaaf
0: koko de bam ko wotal légui
1: dogal way li lu gujaan li yaaf akéti toké bari na lum ci xéte li nit bataay man mi bokk na ci man de yaaf moma ci dimbali
0: kon xam nga am saman la
1: am saman la da buufte ni ci yalla yaan ko yalla fa el te doli
0: tan nako sun ahmad nako sun ahmad touré wotal way mu ñew ndax mom fu tole xana dodul mëna woté motax
1: wa xamna bu ko kenn jige won rek composer ko day dana am cadre yum la saaj
0: saman la
1: wa ba de jere jo ñu ci leen wala tay jegg lu geej gi
0: ka sant ne ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf
2: groupe communication université cher Ahmadou Bamba UKBFM nous sommes ici à Toubandam.

0: magal ba pare nak bu ko defé mu do rapport mu toy tout waye tay ren ji bu fekkone tane ji waxté ni da tek magi la tek waxté ni tan wallahi hadim la amon daw lu ko raw da na té negal ba waxté ni ubi da na ni ay tax tapalé dong ligé tapalé dong ci lañ né man lama gis ñu ran ko ligé tani raw ci tani tan ko bi xef ligé bobu gisumako bobu ligé waye na yalla mu yalla yërem rek mom ñu nekk ni rek tak magal fuñu yam bu dey ñu ñu gëna arrière tamli waat rek nekk di wax naan ay CRD yi ay duguna fi genn bi yo xamni amul ci benn jëri ñi la ñew bu ñu foyé bu ñu tellu tellé lool mom teggul fen mu na no leen ko nekk
1: ñu sant ko gërëm ko bu baaxa baax tay 33 bi da am jafé jafé man ngeen jaar ci sama numéro 77 619 33 20 77 619 33 20 assalamu alaykum da ka ñi ziar ba baké ah bismillah dégum baax résumé da ma da am jafé
2: mané ko sopi
1: tu li nga wax day dag
2: Ah, na ko xamne da jullu ci geejgu ak son ken wara jaalim di fa do yalla yalla def ñepp deg ak tok
1: jerejef ñu sant ko gërem ko bu baax ikab assalamu alaykum wa kay ñi ngi siar wa kay jerejef
3: alhamdulillah am dama bëgg na wax rek man
1: waaw
3: dañ di ñëw mi nga xamni dañu ñëw ci mom dañ ko xawa manam seddalé ak cër ñu noppalu ndax day xamna né day nit na dé ndax day wax dëgg yalla so gal ñu xoxé ya dogal mu nekk man ñu dënd ak mom dara war nañ koy xawa sedd ay temps yo xamni bi manam dara ma la noppalu ndax dëgg nak ci tax ñu ñëw dafa bëri ci fo bëri ñu am dal la fa waye nak ñu xaw ko may dal fu aw ko nopp man na ci xala ci yaa do ko le mëna nek na lu dal mom am na so nak dal ñu la jar dal baye xam bu ñu dal yi dox mi xaw na am jafé jafé dox ci xair de leleg mo waxe de leleg waxe ñu li ñu def nak daaw bu mu ci gi mo nek rek yalla bu dem xok na kon ñi nga xamni di ñoy ndox mi nañ ci dimbali ndox kat kuko am magal yakana fek magal dana gis ni wax ni nga xamni ni tam ñoy ñew comme ni ngi koy wax dañu jël seeni faaj ci dara ay xamika yo xamni bi manam bu reere ñu man leena wër kon ni ñi andal ñi ngi seeni numéro di leen defal ma dañu wutul ay numéro yox dañu defal seen ben ñu gënu ko seen loxo wala ñu gënu seen poste aw kër ko seen poste der manam ku ci reere manam bu ñu ko xolé man ak ñi wacc ay bagage tamit ko xamni bi yaangi yepp bagage moy mu nit di wacc dañu xol fini di wacc ba am bagage ni wacc yow yaak mo ngul ak mo lo ay bo ne tu gore ko fi nga tok am na mu ngi dañe manam fay bagage man nañ ko wacc tay do ko yepp dafa manam mo yob ko fek fatti ko ko ci won mom dum da jaaw ba dem fek magal man na andi ay jëf lu dal mom don lo bu do tay ni reef ni ngi len dimbalé ni reef nga xamni ni manam tay gis ko xamni ni dafa reer nga taxaw jappale ko lolu ci magal gi da bok jappale ko ba manam fam dem fekke xam nga ko nga dimbal ko fekke ni xam nga ko and fexe ba set no de papa fam dinde ko borom tax ni xamni bi dañuy dafa xay me manam fu lo xamni bi dafa jégué ba day nga fayé war nga fayé 1000 francs wala 2000 nga laj ko jinn lolu itamit dañ ko bari xet ba magal ñaar ñu do ngol ko mel ak transport ko japp rek da nga japp ci magal way ko japp mom da wor na japp ci magal ñu jéggu assalamu
1: alaykum jerejeuf ñu sant ko gërëm ko mam ko li xéré de ikap assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam
1: wa kay ñi ngi ziaru ba
4: euh
3: yalla xamna ko man nima gëna jaaxal moy madal bu jexé bu gamu jex su ko am ñu programme li jëm deewel
1: ah mu jaaxal le
3: ñu bay bu mag ni ci sama ñu commencé di sëlum ni yoy yu yoré bay ñu ci gën du ko programme ni comme comme de recendé la ko man lu do ni programme bu magal jalle jamu jall ni taxo ci ni taxo defal ko dal 5 mois 6 mois ni ngeen rek mëna fa ba
1: li xew 28 dal ban la mu tay expliquer li am 28 ni man
3: nga ko xamni da ngay jaar tay su mu yaq wa amu ben ben man tax man la amu tax ben tax bu baax yeppoy yak ndax tan en tout cas dal auto auto yi fi nek da wonu ñu jappale bañu xéxé intérêt bokk seen intérêt ñu tollu dugg ci seigne touba ku ci tek sa loxo da nga wol bu ak seigne bi ñu tek ci dekkam bi ngir ko ba gi ñu jël ko tek ci sa loxo da ma nek alal bopal yoy mom vraiment ki ko am am ak wa ma ngi jël baax na man na lay tollu la ko ci sa wota tak jerejeuf jerejeuf bay
1: jere ñu sant ko gërem ko baaxa baax ikap assalamu alaykum
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikum salaam wa rahmatullah.
4: Serigne Pape.
1: Mbacké.
4: Ngay am salaane?
1: Sant Serigne Bamba bu wér.
4: Alhamdullilah.
1: Ka kan la?
4: Yaram bay daru mo.
1: Da kay mbay.
4: Alhamdullilah.
1: Nek wa daru.
4: Ngi sant Yalla.
1: Ah, monsieur.
4: Man day limay dégg nga diko wax ci forage yi, wax deug Yalla ni tejj leerul.
1: Waaw.
4: Man dama japp ni manam forage fekk dañ leena nekkale te amul fatado. Lolu ñaare dana indi problème ci forage ndax bo gisé ñun ñu ci all ñun nangami dëkk dañu yoru fata do ay kilomètre yu bari no diko sédélé diko joxé ndox ren ba déwul té ñun am duñ am problème kon yeen bu ngeen dé wax ay ñeen forage ak nangam di am problème japp na ni bu nit ñi japp ni dañu tejj ban lolu jëru garantie forage bu amul fata do di pousse am ndox day am problème manam nam wara doxé duñu dox forage fata do ngay duy ba paré manama ñu man ko bañal lekkale su ko défé carte bu né forage ba fa nek man nako jox ndox bam doy waye gis nga ni ma dégg ñu diko wax bu doon témiri forage ci bir dëkk bi tam du té dañuy manki ay forage mo né fulena lekkale pit yi di am téyo yi am problème ñi nga am jax ñaari forage yi ci am problème rek benen forage bu fa sus même bu amé ndox itam attanul ñeneen ñi day am problème loolu mo manko ñaara bo modi ni ñeen di wax ci mbirum tali xana ñoom ñi yoré ndox mi ak tali ñoom duñu ñew ci CRD yi ñi wax ak CRD yi nak mënu ñu wax tu nek manam ñoom ñu ñew ci ndaje yi ba nopi te yeen sa bu ñeen ci joggé di jambat tay jaxé lool dal man bokku na ci lima jaxal dama japp ni bu féké kilifa gi yor ndox mi day ñew ñi yor tali dañuy ñew lu safara sos war nañ leena wax luy téyé forage wala lan motax tali ngeen di jambat mën ta safara lool itam war nañ leen ko CRD yi bam leer leen waye ndaje mu ne ñu cey def CRD ba nopi magal bu ngeen djub di jambatum ndox magal bu ngeen djub di jambat aw yoon kon lolu bo boba CRD ak CLD mo manam kon ban jariñ lay am ci magal gi ndax dama yaakar ni safara fekk rek yi am ci magal gi motax ñu diko def suñu démé ba nga xamni nak légui waxtu wu nek at mu ne dañuy gëna pif ci diko jambat kon dama japp ni manam CRD yi ñi def ak CLD ministre ba fay téwal ña fay téwal ndox bi wala ña fay téwal tali bi japp na ni kon ñom seenu taxaway fofa dess na ndax bu gisul won yeen war ngeena man ne ah di ta don nañ ko jambat daw waye ren de wax deug yalla yalla def nit sabar waye koñ yo xamni yow ñeppay jamban do bu deew yoon na dañ nan Touba amul ben tali bu baax lolé tam wax deug yalla doy na war dal pap man dal japp na ni forage yi ñi lekkal war nañu fexé ba di leen takalé ñu quartier bu nek forage bam wara gaddu mu gaddu même bu fekke amul sa do day pomper di pour sax dina atane quartier waye tek ñu diko lekkal ci way ñu ñu jox ci problème ndox loolu mom ñeen fukki forage ak juroom benn fukki ci yam fek ñi diko lekkale dañ ñam problème li mom malako ndax ñun ñi ci all bi dañuy liggéey ci forage ñu xam nañ forage lim atan ci ay da loolu li mom boy bo japp li mala wax bu baaxa ba keneen ku mu ci ëpp xam xam nak boy bo mu wax waye xam na ni lu mëna xew dal japp dañ forage mom sa buñ ko lekkale muy pousum ndox rek amu gom mande gom ndox bu joggo ci aw mal waaw jërëjëf ñi ngi sant bu baax di gëna
1: jërëjëf derja ñu sant ko gërem ko ikap 77 619 33 20 ngeen di jaaré moy sama numéro 33 bi da am jafé ikap fm 103.5 kaddu gi boy ci ndaw assalam alaykum bismillah wa bismillah
5: ngi
1: ngi ngi
5: ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ng ni wote ci
1: ci may baal wañu radio bob tuti rek radio bi sawet jerejeuf ñu sant ko gërëm ko baax magal gi leen yi waxtaan rek lepp lu ci aaju rek 77 619 33 20 moy yoon wi ngeen di jaar 77 619 33 20 ikap radio université cheikh ahmed bamba 33 da tay da am jafé jafé ko ngeen mëna jaar rek ci sama numéro 77 619 33 20 ci radio ikap ñu ngi fi ci touba mbacké ci ndam daru alimul khabir seen jotaay bi dañuy waxtaan ni alternate lata alarbak gaawu 10h30 japp midi kon ngeen mëna jaar rek ci sama numéro 77 619 33 20 ECAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba magal geek lepp lu aju na ci ñuy rek gëna soñuat mbokk yi ñu gëna bay war xel gan ni ak topato gi denc bi tam denc bu ñaaw gën jiñaté aw gan ñew magal si nga tel tel ci kër gi sama neeg bet li tégon nako fa defon na fa lé lola da nga xatal gan ñu béré kon ñun ñi ci kër yi nañ bay waar xel lolu suñu bagage yi nga xamné itel nañu lool liñ ci mëna denc nañ ko denc bu xoot bu sori ndax denc bu ñaaw mo gën jiñaté sama téléphone ba fi la ko defon sama lé ni la ko defon te mbolo yi kenn ku ci nekk di dugg ka genn nit man na gis sax nga ñew di jël dara day japp na yow ya ko mom ndax gan ni ni mi bëré kon loolu nañu ci bay waar xel 77 619 33 20 77 619 33 20 moy sama numéro mom ngeen di jaar ngir ada ñun jotaay bi 33 bi tay da melni da xaw am jafé galu ko tuti kon ngeen ma jaar ci sunu ay numéro ci magal geek lepp lu ci aaju rek mom lañuy waxtane jaaykat yi ñu bay wal xel itam ñi xamne kon ñom ñoo di askan wi jënd ci luñu leen mëna gëna oy fa lañ jaay mi nanu ko def ministre bi dem ñewu fi neena yef yi mom dana jappandi kon waye lool ñun suñu digënté ñu gëna bay wal xel transport bi itam ñu layenté biir deug la dem bi metna dikk bi metna yoon yi neexut waye itam bayenté xel gi da ci am solo lool UKB FM 103.5 assalamu alaykum
6: may naay du baye fu xawna ni rutu dama
1: wa
6: diam te may di comme la wax ministre bi ñëwé ma ngi dem ci ñu joxe mais mom boko li wax ci reform de ci soble yi waxal da nga dem bo xol ci jom li ñuy wax da ak leen ci téré ñu boko ko ci pri ñu wax ni ci lool imam da ko sori sax pri ñu wax dafa augmenter ba jaadu sax ba ñom lool dañ koy wax non wax dem way da naka contrôle comme sol wax nañ ko dem lepp ma ngi ci xam ñu wax nañ way da naka boko le pri ana fami ag da bo di wol bu la la ci reform de ci mi jëf mar lay dal do ci baye xal ko bañ di wax non su dem na ci wax nangam day ral lepp da naka li wax moy lolou dañ contrôle li ñu wax fi ni augmenter na bu yag da ci xam su fekk ñu may dégg ñu koy contrôle aussi dina do neex lañ koy jaay wala bu ko dëgg dara wax
1: jerejeuf ñu sant ko gërëm ko ICAP 103.5 assalamu alaykum bismillah
7: allo
1: ah bismillah
7: assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah
7: sen
1: baké
7: la abdama
1: wa amar
7: la ni ba ni sen me baké moral mom moral
1: waaw sun moral ngey
7: leko sen mam bal bi jaké mam bal sen awé kenn ni mu fa jaar ba wax wa wax nak pa ah tu ci ni kenn ni mu fa jaar tu ay wa ci nekko ko ñu wut sa fa ni ko jox bo sen sel joxe cheikh bes yalla ko yalla yeurum ni nga xamé yeurum ci mom nit lu jangu lu ko yo ya ba jangu ni yeurum dekk so sel jox ko ni so sel bu jël bu la lay diggu be sala am dekk ku jangu xam xam moko ma yo waya ko sa bo xam yo limay sekk kep mu ko jël am tan rek ko lay bo xam yo ci ki digge mu ko jël ni ngeen jël ni ci def ay sey lañu tawul meel ci lu dëkk ci ni ko lañu tan ñu jage ma la ko ma dalé jage ha ku jox mu ñu ko fi jël day mom mu ci dëkk la ñu dong rek mu ñu ci dal mu ñam bu ñe gabu dong la ko defu dañu fan dong ñu rek fa xé mu ñu bo xew gal ñeeng nga ba dëkk ak ñom ñu tax ngeen tax ñi ñu bu dal na nga do dox tan yow tu wa nga do mo amu ko non ñu mëne ba ñu ko ñu mëne parce que ya më do ñu sax da mo ko ya ñu xam lu jéxal assalamu alaykum
1: 33 976 09 09 ukab assalamu alaykum
5: assalamu rahmatullah
1: ka ñi ngi ziar bu baax
5: ñi sant yalla ba alhamdullilah
1: ka kay gogu
5: serigne docteur mbay
1: mbake
5: docteur serigne salim mbake di touba kera mbay
1: mbake bismillah
5: awa ko ba ñettu dam
1: ñi nga am jam bu baxé
5: alhamdullilah ñi ziar wa rafa def ci tal serigne mamour mbake mom cheikh mahamoud mutala di ko ñaanal fan gud lool bu am ak ngir kiram
1: amin
5: ko ñaanal señ mu taxam ak giir yépp
1: amin
5: ak sa mbay man de magal tuba ki ñaari point rek ci lay dugg point bi ñu dëkk moy neewlu doole yi nga xamanteni bu FMA bu mëna doon bu dugg ci dañuy am problème lool problème bi nak mu ñu yéttu moy FMA bi dugg ci ñu mëna def ci FMA bi te yagal ñu ko fenn affaire ba xam nga ne magal tuba neex na lool waye nak amna ci ño xamanteni day metti ñom lool metti bi ligay waral moy mu dem ba ay fan amna ño xamanteni dem ba le suba la yeru ñu ci def ci yaagar ñu ko fenn te yepp seenu yaaku yalla tan borom mo dogale non motax kilifa yi ak borom doole yi nga xamanteni yalla ma leen gan nañ ci japp baaxa baax di dimbalé way ñew doole yi sub santane ayna wa tuba ak kanam ni ci def lañ man waye nak kep ko xamanteni yalla man lo na lako gumu don day lu mel aw nak ray ko wala ay mel def ko ay mbuy japp du ñu suula magal lo wër santan ni joxe ko do yalla tax wala bu dé ab xaalif ci bit bu baxna wala mbug yalla dal na ci fay tiyabu yu bëré bëré bëré bëré bëré na ci kilifa yo xamanteni dañuy magal ba nopi ngay xey di liggéey rom seen buntu kër wala seen ginnaw kër ay nagge ci jilé ñu ni yow yo xamanteni ci magal dina def te amna ño xamanteni jër nañ ay bort magal nañ ci japp baa baa benen point bu mbedd mbedd tuba yi nga xamanteni day tax kon bu nekk ba ne ko dëkk nañ mobiliser wu dañ leen lañ man tollu seen doole jënd ko ay camion su ma ay camion xeex sax ko mbedd yi ba yalla tax jëmbale ko señ dal borom nekk ñu doy dal ma ngi ci baax baax baax baax bëri na ño xamni ma dag dina def ba jall ñu yor ci ay borom ñu ngi dimbalé neew doole te yalla tax ñi ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jerejeuf ñu sant ko gëreem ko baax baax 33 976 09 09 ikap assalamu alaykum
8: wa alaykum salaam
1: wa kay ñi ziar baax
8: ñi ziar
1: na wa kay fal naka wa gap sel naan kay
8: naan di ziaré naam mor mbacké
1: na
8: joomo mo appa fer day ñu ci lepp ci amal ñu ci rek lepp ñu naan ko ñu taxay yaa du kanam lool te wet man de ñu ma ci dëkk moy non ñu ñu leen wara fekk manam bo joggé daagi bar nañ ñu roon nañ bu mo amé sa numéro téléphone nga def ci fenn def takko ci taag def ci taag ku ko for ku ko gis dina la mëna wo gone ni amal bi ñëw itam yann ko nek bo bo do ge wata mo am jam lay don waye bare me bay dox la ngay siar ci dëkk bi bu ne ngi lay won ñu numéro téléphone am de numéro téléphone def ko ci poisson wala fenn ko xam moy ko ko mana def ndax bu rere bu nga woyé nga def ci la ci def moy téléphone yi depp ak jamono so nga ñett fan waye am na sa téléphone xani ñu seen bëtt bi atu ñett fan bo bo bu ma ñëwon sa kër gog wala kër bay ñatt ci xaan ci Abdoullah sa dal Europe na téléphone gën taw yoon am na ño xamni ni xam xam nañ ñu la ci ndan nga xam ñu la ci kër xam ni way am nañ ko ñi na ñi la yëm am ñi gam téléphone ba reet da nga yobbu wa kër ga gacc ndax li nga doon wax legi di ñaaté mom ci nga gane ci mom na war na den ci bu baax waye gane tam da wara yam lu xam da wara yam waye tok bari tam sa téléphone tax ko dem taw yoon bur ñu am ko jël bu melni tali ko jël ko ñu naan nangam nangam lol borom xer ga de yam gacc lol da la ci bëgëna wax xalé yi daal ñu japp ci wutal ni numéro téléphone ak taagi ak gan gi bu rofé téléphone am na man ñu gën sax ko bam téx mu def ko wax ma ngi ci ay ñepp jërëjëf
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko ICAP 103.5 assalamu alaykum
9: assalamu alaykum señ pap sahir
1: mbacké
9: da ngay tay ma nga am jam
1: ni sant kay
9: té sab sëriñ la la gi dem ko sé ko babal té
1: da kay sisé
9: ina bu ñu ñëw ci Allah dé jaaje ba wax man da may xalaat sax ni fam na wara tambalé ndax bu leen doxum nan mi jafé jafé yi bari na bu leen doxum taw mi jafé jafé yi bari bu leen ci walu teul yi jafé jafé yi bari kon ma japp na dal li mbokk yépp wax rek walum CRD yi dal dama bëgg manam CRD bi ñu defal ñu fekk ari sëriñ bi wala def nañ ci ay vidéo bu déwé né wax déjà la ñu baña yaqku xaaliss té tégat ko man nañ ko tégat rek lañ ca waxon ñu xol ndax am na luñu def wala am na luñu def ndax té melne CRD yi ay bari lool ñu téel ko japp lool waye liñ ci waxon duñu témël la joom ñett fukki dé xawma nak fa lañ ngi def waye population bi di jall ñu ko gis ben ba jëss moy Touba nañu concentré ci Touba ci kanam am japp na né li ay ci mourid bi nga xamne mo samp Touba ci defal juma ji samp lay lolou buñ ci duggé rek ñu bëgg am jafé jafé ndax Serigne Touba dafa mësta dépendre ci manam ñu mo ta ak ñu mo démé non am bi bo jéné ci fa nga dépendre ci gouvernement ba mais jëmmi Touba ci bopam mësu ñu dépendre ci gouvernement li fi def li ñi fi defal lepp tali bi ñu bëgg ko fi defal juma ji ay nit samp lay dama ex ci juma ji ñi xako ñu mel état mu lu leen li ta Touba bi sax ñi nekkon nekk état bi dañ ñon galan ko tew bi egg na ko reew nak mu ñu fi jubbe ni ci man limay wax moy man magal Touba 2030 boko lajone borom calendrier mu ñu la genn 2030 bo sangam la lolu xam nga les programme bu leer nañ Touba ko fi def dara do bayyi ba magal jot ni ñu occupé mbeddi te nit ni gas mbeddi leer na la fi ñu ni am man ko ma ngi entertain ko mel ki borom bu cher borom émission ñu tuddi pap sec man ko interpeller mu gëna sensibiliser nit ni surtout ñu ay bus ak groupe hôtel buñu wacc ci yoonu mbal woo képp ku dugg lañ fa dess magal gëpp ngay magal ndax am mbedd boko gassé ba paré même boko sëcé bu dem yégut bu tawé ba paré auto bu fa jaar la nga tok té kën dula gënné li dal ma ngi ñaan bu défé émission nako wax bu baaxa baaxa ba tay mbedd mom am importance ba ndax national mom lér na la buñ jibé magal kën dudu ci aw yu mbedd mbal momo circulation bu maga ma circulation bu dara indi ko lu ay sare kon fofu ku nga xamné né lu ko way doon dundu ren daw len ji dañ ko dundul lu piram man damay sakko sax ni nga xamne ñoo dëkk bi da buñ ko mané ñu garé seeni dawa seeni auto ku ci koko ji man garé so auto tay jëm do wax nañ tax gis na né ren ji mu circulation da na metti ci gan ni metti ci nga xamne ñoo fi dëkk li dal mang koy ñaan ñu def ko ndax ren ji dal gis ñu ma gisé situation bi ni da magal gi exé gut da na gëna yéme ben ba jax ñu walu ndox mi ay way lay wala sey ndox mi ni ndox mi koñ gëpp gi tej rawata na sama koñ bi nga xamne fi la dëkk ñu dafa melna mom dama am forage bu lañ ko tej ndax ni mu tejé ñi nga xamne ñom ay wan sax xel leetuy ndax ñun ñent forage dañu wër bu xamne benn ba ci nekk mu sax 1 km kokum dañ na benn forage bu ci nekk borom xam xam dañ benn forage bu nekk war na ma dox 15 km bu tege ci yoon suñ ko ndoxo normal war na dox 15 km wa legi ñent forage lañ leen mëna wëlé ci gattal rek bu xamne benn bu ci nekk bu nga tey 1 km 500 kala yam nga mëna manké ndox ba muju sa wan bi nga xamne mo muju ci tax kontam ndox di ci wacc kon nañ ni dimbali wat xamne wan ñi mo buñ koy tejj ci lu leen nañ la xewon dama Seigne Saliou bañ am ni ay nit ñi ci gappal indi ko ci kanam Seigne Saliou lolu moy dox ba negni ci
10: Touba dal doxine wi japp na ne bu fekke ne bëgg na ñu wéssu bu jubaté magal nit yi wax buñ leen neté dam lu ñuy def ci Touba nañ ko def bu ñe dagg te li nañ ko dagg bu jé souré lu ñu mal def nañ ko def paré waye tollu ba waxtu wi nga baré mbéd bi doyna wal ben bañu sumay walu oxor dafa melni nit ki gëna ko dimbalé ma ci ndox au lieu mu dem ci bitti tankal la ndox né ci bir baaj bi di kër gi lay tank dina jox lool meedu lo ndox moy seen auto yi nga xamna ñu yubbu ci forage Touba yi ora to bay fonti dem na fess delak auto ba leg ñom buñu démé potence ba fa nek ñu diko mank leg ndox mom nan la yegg ci askan wi beug askan wi da dama yegg deug préfet mu yegg wax na amna arrêté bo xam ci ni dañuy bëgg auto yoy di genn dëkk bi di dem ci yeneen forage yi nga xamna xeyna seeni borom yu bari ñu ñew ñun Touba ndox ma dana bari te wax di yalla dañ mëna may wa Touba waye ñew ci kër gi mala mama ndox nga dem waxo te baaj ba tankal bi ndian ma kana ma ngay may ndox mu yoma ndox sama ndox dana jox kon nañ ci dimbalé assalamu alaykum wa rahmatullah
1: yeureuf ñu sant ko gërëm ko ikap 103.5 assalamu alaykum
11: assalamu
1: alaykum wa
11: rahmatullah ajiru da yor ndar mo de ci wax xamna dama deg ko ko manam ci affaire coran xamna mom da jamm xam xam mu wax ni manam coran ci do ñeen ci tam manam buñu leen dekk leen dox do am xeyna lool di manam waye nak ñeen bu ki coran ak nangam ci bëtti bi la wax de jaar dox di mang ci mom ñu jara sétal la affaire sant yi xamna ñi ñom dañu deglu manam di señ bass abdou khadir waxan ndax ba señ bass taw waxan difay waxan wax ji ni manam dekk du amé bu difay magal bi fay ay wer bu kenn di fati ay santi ñi deggu ñi digal xala dekk bi dong la am deggu ñi digal de yeen assalamu alaykum wa
1: alaykum salam ñu sant ko gëram ko ikap assalamu alaykum mbake mbake inshallah
12: am def fa ndox mi mom da melni awna metta ñu lol yu xare do la def ñaari semaine wala ñet semaine sax mu ko mu doon tel wa magali wax bu yalla ñepp xam nañu ñu sawal ndox lol da ci dina dum dal ñu dum ñu sawal da manal ndox bu dé auto yi jënd gi day met bu dé bata o yi tamit magali ñu lamb sax man ko jënd way xam nañu da xawa ter lo dal mom da ci mu wax dal dañu tamil lay mom la jé xamna ni mom ba ci yeggal bu tan nek lol sax mag rek ngay tol mag ni mo wad yalla ci tan dal mom ni ci ngi sonne won ba yalla def mo am ni ni talbi ci tan war ñaw ban na mo wagne rek mag dal ci wad yalla day net ñen lol nga xam dal mo ci xam dal tan ci tan dal mu xawa jappandi ci lol ci nga xam ni ñu dëkk bi bëgg da wañ tan ci fa ci ne mag ak ñu ci dal ni ay la da jax jax am nek lol wax deug yalla da ma ngi dem juma ja daxé bu bëgg ni daxé am rob bu ngeen fekk way dafa may dem rek fekk na ñu rob bare ndax digënd bi tek ci juma ngeen rek nak yaak jo xam da nga mëna mako yaak ci dëkk am ma ngi gën dëkk ñu mëna ngat nay mom ñu tek dëkk ñu ñoo am xeex bu bare da nga war nañ dal am ful bu nga xam ni bu ne bëgg def ay traawu yaan wër na leen mëna sot ñu leen kat lañ bay ba ma ngi fa ndax mëna sot way dal taxaw gi dal xamna def lool ndax lu melni do xiss kess ni ni ni ngeen da ci dem rek fa indi fanal bi waye nañ ko tolo katta nak ngeen di defal rat lu mel non ben mo wala ñaari fanal war ñu mëna xexal bi réen magu wala nga xamni mo dana am mat wer ñu ngal waye nak dal ni xaraf dal wala u dem ni ngeen tani mo mel ewle ndax ni xawna am jax jax lo ñatt taxaw dal wax yalla mo xam rek ni bare bal Tak. Ndax ci ba mom ni mu toll am magal go xamni mom rek mo ko am ci aduna bi war nañu ban fiisu ci magal ni wax ba ay nak mëno ni lan lañu jarign ci walum say bu re baat mom yalla mako way xair mom ak ciona rek mom lañu gëna metté met sax ndax bu du magal lu garign son yeen teel wa bu re matam am ciona bo xamni dañ ñu wax dig yalla mo wéx lool nak ñu ci gisoon non ñun talbi war nañu mëna wala wana mëna ñu ci ko mandam mo ñu organiser ko ba nga xamni sa bu ñëwé rek ni nek ñet taxaw ci ci la ci taxaw ci di war am ñam ni taxaw ci vraiment nek li nga ñi defal ko ci na parce que ñoo am ay di wacc dekk ni ñu dañ ko war na ko wa ben wer ñaar ñu liggéey
13: monsieur ci ko xalaat ko ben dagaaru ñi nga xam dañ ñu fa la ñu bare bare nek seen xalaat ko nepp ligéer ngi fay wajjal rek am am ko dafa ngi koy def ñepp am ko dañ ko commencé ñeeg rek sax ñaari la ñek wéx da buñ tol ñek ñay def wa lu melni maroko ba nga xam mom aduna tek xam nañ ni ci walé am da ñepp bot waté ñi ñu melni di fam mom dañ mëna ko nang te seen xalaat ko def na ñu ci ci dekk dekk bo ñu ci sama ko lekk taxaw def ñu mu mënta nek ñu mënta nek luma nek xam na
1: ay baare ndé di lé mo na ñatt ah jërëjëf ma jërëjëf ñu sant ko gërëm ko ikap assalamualaikum
14: wa alaykum salaam
1: wa kay ñi ngi ziar ba
14: ci ba ñu lay jëf
1: ah fi amu xam
14: ci ziar ziar mo lay jëf
1: ah kay jërëjëf di
14: jërëjëf bu taal bi ci wa tay wa tay ba ci am jëlé bu gam
1: allahumma amin
14: ci ba fama madal gi mom mune ci je ñak baña fay dama japp ni mune ci do wax len lu wéx jëf jëf dëkk bi dañuy wajjal magal té digam ñun ñi dëkk ci dëkk bi ñun ñoy dund jëf jëf yi ay xamal ñi xamna tag na ñi mat ngi jëm bi sëriñ bi té ñom mi ñu dëkk bi yow dëgg yalla muy fa ñom nit mbolam talib buñ magal bo ñëwé da nga fi nek ci nek yi parce que man bokuma ci ñi gëm magal de dawra ak day jor mono nga gëm ni loolu mom señ bi son nako nak ci bu ñu son ak njabotam do nga taw ko no jaap ni ñun war nañu mëna nek ci tawfiq sax ku nek lepp lu ñuy def diko defal señ bi diko def ci mbékté am ci yiw yool bu yool bu yool bu jéggi dayo té do and ak ciono ciono yenn ciono yi xane mën nga and ak xane yeen ci xane ben ciono ci benen côté xane ci jëf jëf bu dé jangal xolam ko ma and ak ciono bu dé jang xataay ko ma and ak ciono way waxuuma ciono bo way ciono bo xamni nak dang koy dund ci lo xamni mënon na ñat barki dem la ma dégg nga wax délégation bobu doon wër ci xol yoni yoni nga xam dafa yaw sax dañ ko doon xol ndax dañ ko bëgg défa bala ñoo mat ak xol parce que man dama japp ni yow li nga jotta lim ci ay yoon rek xañ da bari wul par rapport ak yooni yàq ji dëkk bi waaye li nga jotta lim moom jàpp ma ni mën nañ koo defar yéen màggal parce que dama jàpp ni bu fekkoon defar ko jiiteel na leen te yoon yooyu ku ko xam ak yàqu-yàqu ya fa nekk fekkee defar bu baax nañ ci jublu dafa jàpp ni doyul fii ak màggal délai bi li def ndindiko ak màggal doyul pour ñu mën koo defar defar quoi kon dafay mel ni kon délégation boobu ban njëriñ la am wër ga ban njëriñ la am parce que man pour man yàq yàq temps la yàq xaalis parce que oto yi ñuy dawal gardinant ba ñuy consommé ak seen temps ba ñuy perd pour man diggante bi yéen màggal wax dëgg yàlla mu ñu fa am temps pour man noonu fi liggéey liggéey quoi ñaareel bi mooy gis naa démb ci côté yoon Daarou Rahman bi côté rond point bi rekma foofu sous secteur la foofu ñu gé déggile ak canal bi manoo jàpp ne foofu waral nañ koo mën a defar parce que boo fa essé da ngay relanté da ngay wàññi sa oto ko daanaka presque oto bi day raam léegi noonu dafay créer embrayage
1: ci yoon yooyu ngay wax léegi
14: waaw
1: préfet nee na woon ci bi waxam samedi kam tey nii lañ ko joxoon dernier délai pour 28 mën a yegg mooy yoon 28 ak jumaa ji loolu ñu foofu bi loolu moom leer na ma ne suba sax taxul mu yegg
14: waaw très bien parce que temps bi moo gàtt suñ bi
1: suba sax taxul mu yegg
14: même boo ko bëggoo def ci temps bi ñu la jot est ce que liggéey ma ngi koy liggéey
1: du nekk qualité déedéet
14: voilà léegi nag loolu mooy suñu problème léegi nag man foofu dama fi gis problème yoo xam ni diggante état bi la ak comité bi organisé màggal parce que comité bi organisé màggal gi ñoom it bu fekkee ni dañuy bàyyi ba màggal gi def 2 mois gën gaa bëri 3 mois nga doogo toog nag convoqué kuréel yi nga xam ne ñoom la ñu war a régler problème bi concerné nga doogo commencé def say ndaje te ndaje yi ngay def dum ni néew day mat ñeenti ndaje jàpp
1: ci am la juróom
14: voilà léegi yow est ce que loolu diggante boobu parce que non diggante boobu la ñuy demandé wax problème yi nekk ci dëkk bi léegi ñu wax kenn ku nekk problème bi nga war a saafara est ce que diggante boobu ñi ngay laaj problème pour ñu régler ko est ce que diggante bi nga leen koy laaj est ce que mën nañ ko fay régler léegi kooku ñoom am nañ ci responsabilité parce que man dama jàpp ni bu fekkee ni ñoom dañuy organiser màggal bi chaque année ñu organise ko def ko lu mat 20 ans suñ bi 20 ans loo ko def lu ne war nga am expérience war nga mën a am maanaam plan boo xam ne tey buñ la laajoon ba ñaar fukki at 20 ans ci kanam li ngay organiser war nga ci am expérience boo xam ne buñ la laajoon ñaar fukki at ci kanam lan la soxla war nga koo mën a defal plan boo xam ne tey maanaam at mu ne war nga xam lan mooy jafe-jafe booy ak lan ngay war a yitte kon dama jàpp ne ñoom war nañu mën a am plan bu màggal boo xam ne fii ñaar fukki at ci kanam màggal Touba war nañu xam date bi magal sangam ané sangam fi ba 2050 date am bu ané bu né ñi magal ci ané sangam lay doon man do ané bobu soxla nañu ci nangam nangam parce que lo def ñaar fukki at wonu jëfé ñaar ñaar ak boy man dama japp ni ñoom war nañu changer tamit ñi ñuy doxale ñoom dañu changer stratégie su magal bi passé té ñu gëj rombu gam mais digënté bu gam ba magal gi di déssu wat mais digënté bobu yaa mais buñu gamo rek dañ commencé def sen ay CRD comme ñun ñoom mënu ñoo ñak état parce que ma détaal nga dégg yi ñun mënu ñoo régler suñu bop suñu problème soxla wuñu état dara mais comme luñu défé CRD mais comme amna ci yo xamni mënu ñu ko ñak état mo ñu ko mëna défaral ci info ñu laccu état bi ñoom dañuy changer stratégie bu magal bi passé té 1 mois 2 mois dañuy def sen CRD def dajé yi wara def yépp bam dess dajé mi nga xamni sen dajé mom ñuy def 90% gaay bi def sen bilan mais bobu nañ baye ba magal gi def 2 mois 3 mois bok do ko ñu def ko bu ko defé ndaje mom ñu ko le tire bo ministre bi tok comme parce que ñu ko mbokk yi bari constater ni est ce que président bi ñew won man lool la xalat parce que ñu tax ñu commencé ko parce que yoon yi ñu defar yépp da naka bo xolé digënté ay bu yu sew yoon yi nga xamni fi la autorité yi jaar rek kessé yoyu dal lañ profito woni yoonu daar yoonu jugo kew bi défar nañ ko mais boko jaaré yow défar biñ défar sax yow dañuy jitt li vraiment du défar bu normal ak yoro man dama jappé li ci jaadu won bu fekké li défar bu normal lañ jitt dañ ko warona xol li spécial ni mélo parce que mélokan bi mélon wuro ñew rek diko daax parce que daax yoy boko jaaré ci auto rëng gi yow da nga koy santi ci bokk ni xat bi li dañ ko daax wala légui na sëñ bi liggéey bobu vraiment lañ wara xolaat bu fekké di ñun ñi ni défal ñun xañ na jox ñi dér bi ñi wara jox mais ñun nit nañ am suñ xelu bop bu demé nak def sen stratégie nak nga xamni ñi nak li nak mu ñu ci dara su boba la ñi def romu leen waxon moy baña defat CRD bu fekke ñi li ñu wote wo gëm nañ ko la wax gëm nañ ni ñun mën nañu demal suñ bop tay man nga magal gi mom gëm na ni sans CRD day am sans CRD day am sans état ñew day am dudul police ak gendarmerie té lool lama ci ragal moy ay samba boy dudd fe geneen ak gene walu sécurité mais lanen dudul lool man nga tok bu téré dañuy mag waaw do téré dañuy magal mom bokku mo amu man awma sikki sakki lo très bien donc dañ ko dund ci ay jafé jafé parce que buno parce que ñom kéro waxuñu seen bo lañu seen dajé bi yakana mbatt yu fay waxnako ak même ministre chaque année ngay joy problème bi ñi joy ñom ci CRD bi danaka mën nañ bu déwé né sans ñi def CRD nañ ci seen enregistrement bi rek ci dagat même problème yi lañuy joyal parce que changement du jam allez kon loy def ay at nak ci gisoo ci ndéri ci bi ya xay nasel position nasel banen dox bu fekke nak lu lamb nga fone doxul nak tok dem sama gere ci sunu
1: jeureu ahmadou khadim mbok yi xama kon ñi ngi jéggul waxtu ye jot sax ba upp sax nak kon ñi ngi leen di jéggul bu baax di leen xamal nak né jotaay bi xam ngeen ni altiné talata la platam waye ngeen japp nak liko dara altiné dootu ñu jéggal ba kérok magal gi di wéssu inshallah altiné talata alarba alkhamis aljuma ak bis yépp lañu fassiyene and ak yeen ba kérok kon magal gi di jeex inshallah rabbi ndax nak magal gi mom moy sunu bis mom lañu am bu xasse ba ñoo mom noppalo amatootul kon japp len ni liko dalé altiné ci katuno borom bi altiné inshallah altiné 30 alarba alkhamis aljuma samedi ci waxtu yi inshallah dinu ko bax won kon bes yépp dañu fassiyene di andak yeen jotaay bi di liñuy waxtane pap sayer mbay nekkon ci addu kay bi machine bi raska bi ci deglu bi radio ecap 103.5 di téme rek ñatt yu tomb juroom ñu sant ñepp gëreem ñepp di ñaanal ñepp jam di ko ñaanal sun bop jeer ngeen jëfati mbokk yi ñu yendok jam.

Mustafa, some of your money, some of your money, some of

Yalla mo lojo, umujo ngaya.

Nangur Mustafa, ya macam macam.

Yeah, come on, Mustafa, you put out the

I'm going to go to the hospital.

Ya dia la bisa kita bisa.

ಆಗಿ ಮಸಾಕಿ ಸಾಲಾಮೋ ಮಸಾಕಿ ಮಗಿ ಬಂದ

ஜான

0: حياتي نرالك دين يا هلا
1: يا الله.

Aqui é balaria, um aguilha.

يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء

0: génn ci lépp lu mu moomoon ba dootu moom dara dootu moom boppam boobaa nag mooy ki xam ne inna allaha istaraamu ëftahu am wàllu bi ëndi lamu jàllata nekk ci marta ba boobu jaay na boromam tabaraka wa taala léppam alalam ak deratam ak ruuxam jënde ko ajjanam kooku la ajjanam taxaw waxtu woo xam ne ne dee na ci diggante boobu du am laaj ko ba nga ñu mel ne cheikh bi nga xam ne ki nga xam ne dafa dee ci jihaar ji ci jihaar yi islam xam ne bu muy dem ci jihaar ja def na xelam ci dee xolam génn na ci alal jëm amoon génn ci ay këram génn ci ay doomam génn ci njabootam génn ci waatram génn ci léppam nga xam ne dara àddina takkati ko ba nga xam ne kooku bu deelee aajowul sang dara du ko topp aajowul xisaab buy ba kanam jorot muy tàbbi àddina diggante boobu mu toll foofu faram toll noonu la muridu sadiq xaqan foofu la faram di toll noonu lay génne ci àddina. Ñu ne nag bi nga xamee ne taalib bi dafa am ay chart te war na matal chart yi sëriñ bi am na chart yoo xam ne war na koo matal ndax bu mat sëriñ sëriñ bi nga xam ne mat na sëriñ mooy bi nga xam ne jaar na ci yoon bi ba yoon bi jeex mu àgg ci kër gi nga xam ne ci la ñu jëm tëgg mooy bi nga xam ne kaaba gi daf koy ziare mooy bi nga xam ne nee na sama borom bëgg na ma ba ma gënal ko ñëpp mu bëgg loo ma yonent bi salaahu alayhi wa sallam ba ma gënal yonent bi ñëpp mu bëgg loo ma yonent bi def ñëpp ba ma gënal leen ñëpp mu bëgg loo ma wàll yi yëpp ba ma gënal leen ñëpp mu bëgg loo ma malaayika yi ba ma gënal leen ñëpp mu baam jox ma mboolem xeeti xam-xam yi am njëriñ yëpp mboolem si ahlul badrin def ma may dëkkaale suñ borom tabaraka wa taala di dëkkaale yonent bi alayhi salaatu wa salaam mel si moom ne Aboubacar Omar ñeneen cee tànkam mooy ki nga xam ne dafa àgg ci di xool law ko nëf koo gis tur yi su borom bind ci texe di gis tur yi mu bind ci texe bu taalibeen bu mu nangul nekkee ca ñu bind ci texe di mu am sañca yu tàllal loxoom far ko ci coobareel yàlla bind ko ca tur yi way texe ñeek tamu neexu borom tabaraka wa taala boo doxee ba dajeeg moom ci kaw yoon suñ borom tam sa xalimat Bakar dootu la tuddee Bakar sa bind mukk mooy ci gonn sallallahu taala wa sallam ci melaw ñu ne woon waxtu woo xamee ne toog ngeen fi man ni ngeen di mel bu ngeen ko mënoon a wéyee da ngeen ci saafoonteeg malaayika yi ci mbeddi Madina Al Munawwara mooy nga xam ne mboom daf koy defal nooy bu mu nooy mu di daraja joo xam ne fu mënul awliya yi bu ñu doon dund fukki junni ak di yéeg seen borom duñ ca ak mukk ci li muy yéeg ci yàlla rek ci benn noonu ak morom ak génn bi may boobu ko suñ borom bi may bépp du tax mu waru mukk day xam kattanu suñ borom gi ak sañam bi ak man-manam bi xam ne lu ko soog def moom ji mu moom mbir ñi te kenn sét ko ci te kenn du ko ci fekk mukk te kenn amul sañ-sañ ci wetam nit lu doom aadama am moo ko ko may mu di koo xam ne muy suñ borom tabaraka wa taala du dañ xëy jëm yi nga xam ne ñoom la gën a tànn di leen yaatal ci boppam di leen bërgal ñuy dem ba ak koo xam ne danañ leen taxaw leen fii taxaw leen fii ñu gën a xëy suñ borom dana leen ci àggale nee ñu Nuh alayhi salaatu wa salaam ni ko alquran waxe dem na ba waxante suñ borom ne ko danga ne ma woon danaa la musal yaag sa ñeñ te kan aan mi sama doom ji ci sama ñeñ la te mu ngi lab suñ borom jajji ko xamal ko ne ko sañ-sañ man dong ko am lu ma soob ma di ko def doom aadama amu ca coppant na nga wattandiku tiital bi ñuy tiital dugg ci loo xam ne yoonam néew ci sañ-sañ suñ borom ak diire xam-xamam mooy Moussa alayhi salaatu wasalaam du ko suñ borom toogeeg moom junniy jataay yoo xam ne bu nekk jàng na ko fa nangami junniy xam-xam te Moussa alayhi salaatu wasalaam di laaj suñ borom ndax am na keneen ko meneen la man ci xam-xam te mu di ko wax ne boo bëggee yokk beneen xam-xam maa ngi lay tegtal sama jaam bu nekk mu ma albaxe ni mu di sëriñ naa sul xarneyni moomu lay Moussa alayhi salaatu wasalaam dem na ba lu ko suñ borom may lu mu xalaat la ca gannaaw liñ ko may ñu may ko loola ba may ko la ca gannaawam mu dem ba ne jëmmi suñ borom tabaraka wa taala ji rek ko doy mu laaj ko ne ko gis suñ borom jàjji ko foofu ba mu xam ba doog ba mokk ba def pënd tak diggante asamaan ak suuf mu dellu sàbbaal suñ borom xam ne suñ borom tabaraka wa taala loo xëj am na fu mu lay yemale noonu tax nga xam ne azza wa jalla loo gën a xëj ci moom loo gën a xam gën koo ragal sa fit gën a daladi ndax màgg bi mu mat ak kàttan bi mu am ak sañ-sañ bi ak li nga xam ne dara réyum ci moom xeebul dara yéemul dara xam gi ngay xam loolu tax na nga mel ne ku ñu tay ne ci Abdoulkadir Jeydaan nee na suñ borom jox na ma ñeent fukki komité yoo xam ne bu ci nekk xamal na ma ne ma dara lu jëm ci lu ñuy pexe wala luy loré muy aduna muy alakhirah muy digënté bi barsa muy gën ko do ko gis waye taxul sama xel dal xam bi mu xam yalla mo tax sallallahu ta'ala wa sallama yawm badrin tarab balax ba mu nekk ci arish ba te talal ci mborom ay loxom di ko xamal ne kurel lu julit bi tay buñu xal ko manam buñu dé ci xara ci bu yébali daxé kenn dootu la jamm ci doom fuf talal loxé di ñaan boromam ba lambay gi mu lambayé won rot Abu Bakar Siddiq yëkëti lambay ci tek ko ci kaw mbagam ne ko doyna sa borom nangu na li ngay ñaan Abu Bakar day xamna yalla lool xamna nitul borom nangu na ñaan ci ko yëne ci ñaan waye yëne ci salaam ma ko gëna xam ci borom gën giñ ko xam gëna xam yalla motax mu gën ko tiit ba xolam dal ak li ñu nangu ñaan bi xam yalla bu metti moko waral loolu la Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu ta'ala anhu di wax ne daj lima daj ci ñet jam bu mëna ma tekkati ma baye ko borom ñuko ci top jëgé motax muy wax ne anna kale bu ko fay def ci sidna bu ko kristi diq yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom jox na ko ngeneel yo xamne kudru yaronte amuko te jent bi musu la fenk ba tim bu gën Abu Bakar gannaaw yaronte yi waye teewul ñu fekk ko ndax xam bi mu xam yalla ak ragal bi ngi ko ragal benn bis mu teyi ci lan ñum diko xecc ñu ne ko li lan la mu ne daf ma rafa ci ratu waye dafa naka def fu mu tollu mu ngi tiit jax xol bi tangay muy tang ak bir dënd bi tax na restam ni restu bopam ni melna dañ ko wacc ba suy wax xetu rek mu ñu wacc di xéñ mo Abu Bakr Siddiq ak fofu mu tollu yépp loolu motax Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu ta'ala anhu ak fu mu tollu won ci boromam ak liko boromam may lepp musula am jamm fu mu tollu du nopp lu guddi du nopp lu bëcëk liggéey rek am yërmande yalla am yërmande yonent bi am seen ngeerum ba jamm ko neex mu ramu la cipp ko mu nangu sekk njeebal nga mucc adna ak alakhirah teewul ci kanam boromam mu mel ne ko amul dara ndax xir mané won mourid bi ci xarti waxon na ciofel tor ciofel bu mu am ci serignam ba nit gi nit gi nga xamne do adama gi serign bi nek do adama gi sepp ko ko xolé bu ci sét lu dul yalla du ci timam leneen mo di taw degg go xamne limuy wax ak limuy def ak limuy yene dafa degg ci mom degg go xamne jeexal na param tak ba dara defi ci nga xamne amul dara ci aduna du ko taxamane wal batiko melni sayyidina bilal radiyallahu anhu ak sayyidina ammar ibn yasir ak sumayya ak yasir ci bopam melni mus'ab ibn umayr dañu ñu nga xamne tangay makka nga xamne ba ci tangay yi tang melna taal bu ñu taal ba mu tan dañ leen ci daan tukki bañu tax di teural leen ci sax ba yo xamne day pensé ay téméri kilo di leen ko tek di leen japp ci di tank di xëc di leen diri di leen nax ci ndox lo lepp téwul ñu gëna tollé ci mbéx motax señ Touba nga xamé ne ci njël dinam genn biñ daan genn talibé yi ak doori kriñ daan lak ak tiis yépp metti na daf leen daan jox naka jekk misalum daan ñu la di leen won ne ñoo ñoy seeni baay ci l'islam kon da ngeen war ak mel na ñoom lañu daan muñ da ngeen ko war muñ ndax kenn ci ñoo ci ci bopam diko sié diko sié diko sié ba xar bok ba mu dé waye du tax la mu nekkon mu genn ci lool mo di yaqin yaqin gogu nak waxtu ci jam agé sun borom day dindi metti ci xolam do di ñu ko def dara am nekk ci xolam ba mu yépp ko moy di nga xamé né dem na ba ragal ci jamm ci yalla yaronte bi neena sun borom do fa dara xir ci doom sun borom nak gannaaw ko sel la lu sel la bëgg yaronte bi di ko sel lu sel la bëgg dañ ko wadi ko sel di ko xamné ci ko bëgg lu sel la bokk na ci rafet teggi lu talibé mu melo mel warata ndax askano ko ba nopi ané nero leneen ñaké ko teggin la te day doon wax ci ci jëfé non dafa démé né ku jox tam dina xawon ci rap et ay dara la dina mag jëm ci bëb bañ ko gëna fonké ñu ci defa bu tedd bu mag ay nit top ko soli sagar kilim lool melo melo wu ñaaw nonu la mel ñaak teggin bobu nonu la mel ci mourid bi nga xamne dafa tuddo serigne bi banopi te yonam ci dara luko neex def luko neex wax luko neex dem luko neex mel nonu la deme koor ne mom li sax bi modi ganna mat na lu doon li ci def bu ngi aju ci talibe bi waxtu wa xamene melena wara mel bañu nangu ak talibe señ bi mu ngi melne geej gi logu xap ci wala tay du fay ndax kamil la kamil gi mu doon motax biira rafet bitim rafet lepp lu nit xamene ci l'islam wala lu fonk bo ñe mu ëppale la ko ndax la ko bo le bajir bi nga xamne do ko ci fekk mukk lolu taxoon mu daal digal talibi ci liggey bi ko yaa liggey taraxlu biñu daan taraxlu bayya dina bi daan bayya dina farlu biñu daan farlu yépp ñu jital xam lu farata yi da diko jëfé mu daal leen di xamal ne mom ci bopam warnu na dana bind lepp lu timit wara xam war ko jëfé dana leen ko bindal ci téré yi ci bir xay di jox leen ko ngeen jang ko diko jëfé dara lu sellu nak jëgé wu ko dara lu sellu bopp ci mom dara lu sellu itam du mo meram ndax neena sun borom def na bi nga xamé né sétané xol na sama digg ak mom dekk bi mu jatt ba wé yaq té mënu ci yaq dara mu né ko jima ñaawal muy def sepp fu mu gis dem jo xamné néwul ci li yalla kéne ci santané mu né la nga tuddo ké ndax ñu rafet jott ci yow bu ko défé nga don la nga don ba fi té né mourid la wala bayfal la lol lepp bok ci fexay setan yo xamne luma ta dawla seigne touba li mu daan diglé moy yaron tou sallallahu alayhi wasallam daan diglé moy yalla diglé dafa bolé zahir ak batin zahir bi gëna ci tay ak batin bi gëna ci batin yi néna sun borom day sama wëlëré ak mom ak na fo xamne ay na nit bu ma tuddo mu diko lak waye bu ko sobé mu def ko ci diri ko ndax ajale sa borom ko jamul do ca dugg ndax arabi koy woni dañ ne al kamil man la yuqnuru ma'rifatihi wa rawaihi gor gi mat ko man gor yalla ba and ci dayo ba moy ko xamne tan tan bu mu meuna xam lu mu xam xam yalla wolu gumu wolu mucc gumu mucc mom ñu andal lutax mu mu sagane ben charte wala ben ponk ci ponk sharia tamu gumu tamu dara du ci manki dara du ci yees day mak namu doon ndax gis nañu ne ci gaay yalla yi barna ci ñoo xamne biñu agge ba naan ba mandi dañu tag ak seen tago ba wax lutax ñu ray leen lolé ñu tudde ko mandi tek liñu wax ne gori yalla yi ñent lañu as-salikul majjub as-salikul mujarrab wal majjubul mujarrab wal majjubus salik al majjubus salik nak way serigne ci way nga xamne day sey ci boromul ba jax tak dañu nekk li ne seen bi ma sa ko ci ndiarim di ci kërëm gën di hadith di waré di jallo ni ci seen borom ni nga xamne non la ko daan def aw rek ci tollu am ben dal bi bo xamne dem na ba dëndum recc mu ne ko wallahi ndak yalla nga am ne yalla nga na naar fa nekkon bu bari xam xam momi tam mu tiit dëndum recc day ko dal di xamne ki li waji wax mo reey ci mom te amul nam koy déggé nu mu laaj ndox laaj ndox ak won set ñu duy ndab la xol li ko ñu kuka sepp je ñu waxtaan waxtaan wi bu suga sa tay ba def ben deureum gam ci taato mu ñëngal ko ne mos leen ko di commencé mu ne ndax man nañu taxale ndox mi ak suga ci ne ko mbacke lolu ken mëna ko ndax ndox mi suga la suga ci ndox la mu ne ko xunu ma doon tudde legi nonu lam demé kon woné na ne jaxato na boromam be abiti yalla di bëgg ni muy jité di lamine momuy wax no ko ni muy djégé di tankam muy doxé di xam ni muy jappé lolu motax mu ne sun borom xamna ak dundam ak sama dundi jaxata ko muy len moy bama hayat di hayat billahi allah ta'ala jinan allah ni wax halaj al hasib ibn mansur ak ku ni wax abdul haq ibn sab'in ak ku ni wax ibn qasi moy Abdul Karim la ñepp dañ leen ray ndax mandi te muñu mandi won ba wax lo xamne borom xam xam ci ci muñu ko gëdd ci set ba ne yoon ray na leen ñu ray leen loolu le am ci mu amone takk na li nekk digënta sharia ak haqiqa fay aw dik bo xamne batay serigne ci yëkëti buñ ko mënuñ ko yëkëti te wali fa lañ koy bayyi ndax warmal sharia warmal yaron ci sallallahu alayhi wasallam warmal sunu doon tabaraka taala ndax te halaj ñi ko rayoon ba nga xamé né way deggu lañu te yalla do nga tax ak tam sharia te dara ci ciiru bakkan duggu ci yalla da melni yool te wali yu mag lañu ray mu di al halaj naka non ñi ray ibn sab'in lutax ar ci ni ar sharia da ko fa am ci lëndu nit ben wali bo xamne da ko dekk ben ko wolé wali yu bi diko am tan tan lu mu wax rek borom xam xam bi wedd diko bu yene ndaw mu yene señ bi neena nangam nangam alim ba dal di yene momi ndaw bu jaar ci tankam lu mu wax rek mu ne bu len fas lolu mu wax day bu len ko japp bu nonu de nangam nangam la ba wali ba xatta mu nek la xacce dekk ba muy genn di dem mu demé ba ci yoon am ci gandi ku ne ko yow de yaangi sonal sa bop ndax yow lo na yalla def ko mu def ko mu lo ñaan yalla ki mu de wala mu dekk genn dekk bi waye yow ngay su fiine dem rek xamulo koy dem mu ne rek buma ko ñaanale ci borom du ko nangu ndax dama daatan jox yerna xoram ba xamne dara ci ngistal nekk ci dara ci añaan nekk ci dara ci reuy nekk ci dara ci diima neew ci day sam ci reey rek kon mu xamba ñaanale ci borom du ko nangu lolu ma taxa jox xamne kon ñoo nga xamne dañu sam ci reey bo dem taxa jox da yok ni ci dara wañi ci dara ya ba ci ñoo ñu way waye na ñu way ak yalla la ñoo xamne lañu wax yalla japp ñu leen ci dara ci lek ci bir bu seeni dara ja feñe ñoo ñu daal ci ci bop dañu jex ci yalla ba li nga xam mom la bu ñu wax waxoon muy seen xaal seen digënté seen borom way raq ak bu jaaji wara fa tin xamru wa tashabaha fa tashakala lahu fa ka annama khamru wala qadahu fa ka annama qadahu wala khamru li nga xamne da ngay tek butel def ci ak nan bo xolé bitel bi jëm ci bitel rek ngay gis nan gi dafa sel ba du feñ bo xolé itam nan bi mom rek ngay gis ndax bitel bi itam dafa sel mom dafa leer ba nga xamne du feñ kon dafa mel nek bitel ko sét nek bu dara nekul wala nanu kessé fi nek ku taxaw te bitel ëmb ko mune non la demé ak sun borom tabaraka taala yalla ci ci nga fay gis do ci lenen sun borom nak dafa tan ay jamm yo xamne dafa leena jox tarruf manam sokkaliko ci jamm ni ñu sañu jëf bu leen tok nam leen nexé té dara ko leen defé té lañuy jëf itam ak jamm yalla lay doon ci ñoom ñoñu nak am nañu raxal ak ñoom té nit ño xamne duñu nit yalla loolu tax ñu ne wa bal karamatu li kulli faati da ban wala wa fi kulli kharije ci ko xamne ragalul yalla man na def kiyam ci waye ci tan bi mu def bu ko tuddi mukaram karam ko yalla gërem la ba abal ko katan go xamne bu ko nangu fi bu ko nangu ëllëk tax ñu ne doone du walila taxal nga ne diw momu xarit sun borom la go xamne lu ko sopp def mu bu rafet taxalal nañ ko tam dañ mu ko dara mu ko dindi te itam ko and ak mom mu taxel la boko waxe até nga xeybu ndax wali day sun borom neug ni señ tuba waxe ne xam sun borom tabaraka taala mo gëna yomb xam wali ndax wali yu dafa amé mbub yi ñu ñepp amé day xif di mar di lot di faté di ñak di wop di wër di joom di na lepp lu ci def da koy def lolu mo shuhudul mumakala bi ñu né juroom ñaari jinni ci ray yi ñu koy yire sax kon dañu yëpp dindé ko bu def ben bobu rek bu té kenn du ko xam ndax ni nga ko gisé rek mu melé ko bu mu tax taw melo tara bari nga japp né mom yoy yam ci nit fek mbir yi nak nekk fofu ci bir la lolou mo fek ci borom daf ko duy bam fess ak leer ak ngeureum ak meugel ak yermane kep ko xamna ci borom fop na la ba nga wutu ko ci kaw fofu do to nit bo ande nit ñi wuté nak nit ñi lolou tax bo xamé né ak nga ci yenn martaba nga xamné moy dayo ba kep ko xamné fop la rek sun borom dana far turum ci diwan way taxaje lo tax dañ tuba ni shaqa umul lam yawni taqutiba wa kawni al abdul khadim wajaba kep ko xamne fop lo ma sun borom bindina ak taxé ci al wajaba xam lu ci bindu do ko far mu lo tax mun la qad sabaqtu fala yahfa ala ahad illa ala ahad ashqa mawlahu motax mu ne jitu gi mu jitu mom bu ump kenn ku sun borom lu ni sun borom te xeydul rek lotax mu ne tawafu kulli man alayya an tara inda ilahi wa nabiyyi niskara jëm ji dana nonu sun borom da fay def parti soufi dañ koy bëgg waxtu wo xamne mu ngi joge ci ñoom di joge ci bërepp jëm ci bërepp tak bi mu joge dañ koy nam tak yi mu jëm dañuy saba ngir yakam ci ko ngir taxé go xamné gi sun borom daf leen ko defal ci ñoom muy sét martaba buñu am bo xamné martaba ngir sédé ko ëlëk yu ma xiyam té kanam yalla muy martaba bu kawé lolu motax bërepp yi mu daan jaamo sun borom ba yag fa ci bimu nekk ci jéj yépp bërepp bu mu fi joge bërepp boba suuf ta day joy ngir taxlé ko bu muy taxlé ko mom lolu mu daan nekk ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamné né dañuy soga tabax jakké medina ji té tabax duñ ko minbar wo daan wëru ci tekk ak gëm daan taxaw di khutba ba nga xamé né tabaxat nañu jakka ji ba defal ko minbar mu taxo ci ak ga yëk ci ko minbar ba ak ga dal di binni di yëkkat ci way bayan bi sallallahu alayhi wasallam wacc ci ko minbar ba ñew daan ko tax ko ci dëndum ak di yëkkat da nga xalé bobu joy bay nok ba sax mu ne ko yalla dal di ne turu yalla luma daan tuddi ci kom motax muy joy lima ko xañ waajoo ji nga xamne ngorom la ko agale ci martaba bobu nga xamne wun sax balay lek janax taggu ko non la ko patch tuuf yep di namme non la ko bis yi di ñeukante di ko nam bis ba mu yamu fete bis yamu dund bis yamu dundul dañu leen di ñee tax bis yi dañuy fatante ak mom wëlëre guddi dañuy fa la fatante ak mom wëlëre niki patch tuuf yi di bakkel ak mom di fatante mom wëlëre lolu mo taxone suuf di joy waxtu wo xamne ne tekkal ko na suuf sa yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa amon bis ben tam amon geleman geleen di jek jek rek melne dañ ko taxal gani nango tu nit jege ko ko nit jege rek mu jëm la mat sax li yene ray ñu ko waxe yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu dal ci ñene ko bu ko jege dafa soxar mu wax ba ag tek ko loxom geleen bi dal di yiss dal tam di fon tanki di joy mu ne li nek di def asmana suuf lepp lu nek di def asmana suuf rek xamna ne pour borom mo yoni ban def moy ka ci doon adam ak moy ka ci jinni ñom rek umpele na yalla ñom moma yoni nga xamne wolu gi ma waxoon mu di ngeum ko sax bu maté ci doom adam lepp lo xamne li yonent wax nako wala kenn ci ku meul awliya yi sun borom daf koy dugal ci taxal dañu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam da fay waxtan dene dafa amul len nak wo xamne ci jamono yonent biir banu israël waja dafa xefon nak wo bam yag nak wo ton nak wo dal di wax ne ko man de kenn binduma ngir li tabari dal ne ya subhanallah taqara fin takallama nak muy wax subhanallah mu dal ne ana amantu bi dalika ana wa abou bakr wa umar man de gën na ko man ak abou bakr ak umar bo ba dafa woni ne abou bakr ak umar ak nañ ci martaba siddiq martaba siddiq dañu amé beuti xol lo xamné li nit ñi gëm ci ko falam ko dañuy jallo mom li nga xamné abou bakr ak umar ak nañ ci martaba bobu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di xamné limu wax ñom gëm nañ ko ndax dañu am beuti xol ndax yalla di gëna bari ci jamono yi dara di indi ay kemtan kemtan wo ben wala def ko muy karama wala yenen def ko mudi mu'jiza wax mu ko def muy mu'jiza li gëna bari ci jamono yi day andak mulabasati jamono li nga xamne moy aada mu diko gis saw rek lolu moy tax ñi gëm ñi wetti sallallahu alayhi wasallam bu mu duggé ci khuntuma té garab da dal di gawantu sax ci buntu khuntuma ngir ñu nepp ko yar goñ gi dal di gawantu yëndiko té tax ñu dal di gawantu tag ci nenti garab gu sax ci kaw fu mom lañu dëkke gis bu nek ci gamul dafa nan garab rek bu tax lënd itam day lënd rek ci kaw garab bu lënd ci kaw ban ci lënd ci teen dañu nan du kéman yag nañ ko ci ba tax mu tag nen fu ne lañ koy ci waye li kën tan gi modi ci mu duggé rek loolu dal di am ci faatu moy kën tan ki ko ci tekki wul won bu yalla naré mu am mucc day def ngëm ci xolam bu naré bu bañ mucc mu dal di ne li dal gisuma ci genn kéman garab gu sax jar goñ gu leun da tax mu nen bu dañu gis ko naka nonu benn bis ñu nekk ci xalé ta bu bërepp bu tang bis bu tang ba doy ko war ñu mar sa bayé ngi mar dañuy dox jim ci xalé ba dim dox jeex na gis nañu fon nañu tangay metti na ñu nekk ñu taw ci yëngu ci sallallahu alayhi wasallam mu dal di tang boromam aw ni dal di ñew tim leen ci taxé fatte fatte fatte bañ toy duy seen ndab yi amone bu yepp fex ndox ngay upp len mu feex bu ko defé da ñi nga xamné sun borom leral na seen xol dal di geesu munafiqani niki nafiqani lu ngeen waxati niru rom rek la niru day rom rek dal tawhid dal mom bu ngeen gis ko non kon sun borom tabaraka wa taala dafa am ay secret miram du ko wer kam ko bëgg xam rek koy xam kën tan dina ñew fi ñi ko wara dem rek koy gëm lu mu fess fess dina am ño xamne dañ ñi reson rek ni nangam la wara demé rek lalu motax alquran li yahdi ka man halaka an bayyin wa yahya min hayy an bayyin lolu day dal di leral ñi alguy ñu dal di gis li len alak rek ñi mucc ñi gis li len mucc taxamu ci moy du leral yaron tabari sallallahu alaihi wasallam dafa ma tan ñatt li ne dafa amon lolu tax nit kiko def moko nekk li mo ñew ci jotaay bi am di sallallahu dama nekk nekk li kon ñana dafa don sam ben ci li ñew jax ben gat ba diko bëgg ray ñew tekk li gat ba ci ligi yeb ba ci ko tundol waji sun borom may ko mu tegg ci ay nakam ci ligi nan ko wërte bima yalla wërtegal ma dem ba teyé ko xif war ko jëriño nga ñew nang ko ci man waji dal di sabbal sun borom ne ila illa man de jomina ci ligi wax li rek ci man la mu ne ko jiko gëna ci man moy yow di nga don ak li nga degg lepp ak yonent ci feñ ci digënde ñaari xarra yi di wote indi takkal di bi yépp ba leer ñepp nga bañ ko deugal lolo do ciimané sama wax ci mu ñëw leen nak lolo yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy deggal sahaba yi won leen ne leen nugu wa ngob sun borom xamal na ko cëpp ko wara mucc cëpp ko wara la mucc sun borom leen tal na ko walu nak dana def leen leen ci ngam bo xamne ba tay day tek muy beb bu mu tan defé ko fa ndax bu dé lo xamni waru la daj jamono day tek ay nit ñi wéx xel xam nga buñ ko nekk lé kenn du ko gëm mo won leen wala mon ko ñen ak nit ño xamne nit ñi bayyi ñun leen wala ñen ak nit ño xamne fa ñu nekk jubo wu ñok ñafa nekk buñ ko waxé duñ ko gëm nga lepp ci sutura ci mu sutura ay jaabum rek ngir lu war la fay du fay lu waru la neppu neppu ma ngi gëm na arab yi ne ma sa gis benn philosophe bo xamne dafa don waram tek mom ba ne ko ñen da yena amul deg ndax alquran di wax lepp seen xere ci agul waye amul dara la xamne li dafa melni mo jëy ngeen di wote ndax ibrahim mo mu ngeen di wax dañu taram safara tan ko ci sa leppul du safara safara yi jibulu ci safara ñu ci jibul rek merum namrud mer mo meron tan meram di lu ay di lu gaaw reñ di gaaw alde mom rek ñu ci jibul waye ci luuje ne safara la waye safara ci bokkum mom haqiqa la bo xamne realité la bo xamne melo mu ne ko waw xana xamulo ni safara dañ koy digal rek safara du lakke yalla ci bokkum moy lakke mo xat nak lakke gogu roof ko ci safara wax mu ko nexe bu rocc ko dama ko rocc safara du lakke mu ne ko lolu bu lu dug bok neena tak bobu jamono ci dal ñi jaaru furna ko yeng ne mu ne ko waw man kuma taxawé taxawayu ibrahim alayhi salam bu ci akine kat may def karama dama lay misal rek legi safara wi taxaw taxaway safara na do do ma teye ko sama loxo wala ma jox la ko teye sama loxo wala ko do ko cembu ka nek lo ndax dama cembu kon la won mu ne ko waay lolu mu la am ngara bi dal di tax ni ci tal ba dal di yëkati furna bi nga ko yangal sa mu yang mu bëgg bu fatiko te ne ko wal bi ko bu fat loxom di jex xali di jex di jex bam nga mu dal ni ko soti ba ci mu bëgg man mu tok ci mu bëgg mu dal ko fatwa ci furna ba dal ni ko laalat ci jégelal sa loxo mu jégel loxom rek mu lak ko mu ne ko nono la safaru ibrahim melone moy yaagar kuni bartan wa salam ala ibrahim ba sun borom ni kuni bartan la safaru te don ko bartan jo ci sirro boba la rot ci def ko ci sax furno bi ma tax mel ni re do fa dal di tup ndax xel rek la nga won lu xel joxe rek lay nangul lu xel joxe wul kon waye ba mu demé ba xamné am na leneen tur xel te gëna xel leneen nga fa te moy ngëm te moy katlu yalla
1: yene nga la wa
0: da ahibba sirri sha ma arabi ni ba xamné ci sun borom bindi nako jaway te xeyna mo tax mu dal di tanni def karama bobu len waye mi nga xamé né matte ni ki matériel non la jigé dayom ba nit ñi bu ko fu agul ba ni dox ba mu dox ci digal yalla ba nit ñi amatu ñu bëgg bëgg amatu ñu xalaat lu dul mad rek matériel rek bobu la seen ngëm wañu bobu la sun borom rocc ci ñom ci rop ngëm ba ci diix yatul ufna jafé té ag lu dul nit ko xamné nekk ci gërëp ko xamné manam nonu matière nonu matériel noté xoli doom adamé ak ko wala ngay sun borom yërm ba matériel noté wu non taxal yaay mëna ag ndax ci fi mu nekk kanaw lé matériel bobu nap na nap bo xamne dello ci na xey nit ñi ci li tew rek li jariñ jariñu tew rek lañu daw jëm li jariñ jariñal ëlëk do ci ba xalaat seen xel duga dem wala bu ba xalaaté ko duñu am xër bo xamne da na leen jaral ñak dara tay loolu yobul leen ci suñu toll mo nek seen xel waxtu wuñu yawo mom lañu yawale waxtu wuñu nelaw mom lañu nelawale buñu fatiku mukk ne doom adama kat ci lamu dée rek lañ koy fangal ci seen ci do té ci lamu dundé rek lay dée nit li sax ci xolam di bëgg bëggal mu taxo mom waxtu wuy dée ci la ko dée di fék li gëna bari ci jamono yi té namu dée na lay jékké bu dé ci ñëwé té na wo walé ci la taxé nek ci la taxé di nek loolu tax nit julit wara am lu sokki ko ci l'islam lu mu bëgg bo xamné moko gënal matériel muy sëriñ bi muy alquran muy yalla ci bopam muy yalla ci bani salatu wassalam na nak ci xolam nak bo xamné dara tax matériel dootu ko yobbu ndax xol ndab rek la ndab li nak ni nga xamné né dafara ak ndox mënu la dajé ci lén ndab non la bëgg lénen bëgg bu mat ak bëgg yalla bëgg bu mat mënu la dajé ci ben xol alal ak aduna ak daraja moy bokk mu ro daf ko bëgg dafa neex ci mom waye leer yalla yi xol moy plaatam falay plaaté waxtu wu ñëwé amu fa plaat tek leneen plaaté daf xew ci dem waxtu wu ñëwé tek mu feex da la koy jox plaat moy turu yalla wu taxo ak taxo nit waye yalla taxo waye yalla dima waxon tank ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi hamdala waxe na ko batay ko fara ci bari sayyidina hamdala ci taaba yi da won dafa dajé ci na bu ko demat ba ne na sax hamdala man hamdala bi da na tek plaat abou bakkar ne ko lu tax nga na tek do mu ne damay def bu ma dajé bu ma togué fi yonnte bi sallallahu alayhi wasallam day dañ ne ma ci jallok aljana jallok safara jallok arafat kursi waxtu ba fi jogé ba dem ci matal wala ba dem ci kër ga ba jaxato xalé yi ak digeen ni jaay ak teul ma dem ko ma newon abou bakkar tey ci mbum bañ dem tek yonnte bi sallallahu alayhi wasallam tok mu ne ko waxal na nga waxon ba hamdala netalé lolou le yonnte bi alayhi salatu wasallam ne ko ni ngeen di mel bu ngeen togué ci man bu ngeen ko manone re malaay yi dañuy takonté yeen mo ne ci sahaba yi barna ci yo xamné goor goor lu nañ ba melaw wu takkom ñom sayyidina imran ibn khatay dafa daan takonté ak malaay yi di wax ak ñom di leen laaj duko jaaxal bi nga xamné dem na bis ba ci borom nak ko mu am taak bu metti ko xamné du wër mu faan ko gudde ba jëk mu safara ko bam ko safara te demon na ba xamné taak bi xéewalu yalla la yalla dafa gëna bëgg mom mu gëna teddu aduna ndax metti di dana jindul xolam ci yalla mu dal di safara taab ga di jëtul malaika yi mu dal taxon ten ba mu demé delu di jamu yalla di joy di son di ñak di xif di mar di wet di lot di taxé di jang alquran ci li man lepp ba su mborom delo ko melo wowale taab ga den ci wat fam newon mu bayyi ko daj ko safara gogu yoon ba su mborom di nit ko bopam jox ko yermande mu wey ci di jëtlé tek malaika yi melo wowale naka nonu nga xamné mom la sahaba yi meron ci tok yi ndan tok ci yalla sallallahu alaihi wasallam ci param naka nonu fuddul khawf wala waji ko jégué wala ku mu yar fa nga add ci dayo ba bo togué mom yaangi yéet jëm ci yalla bop moy cheikhul murati fo tok da nga fa jullé ñeen fukki fan kenn dina bindal bakkar xamné boko jigé da na bayyi ci taxal lo xamné da nga tok ab dir mu nek taxal lolu mo lay tagalé shaytané fé nit ki ak fofu balay tagalé nit ki ak shaytané da na son kon mané matériel da fay dox digënté nit ki ak yalla ndax xol moy baratam dañu né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñaan ra'aytu abdurrahman ibn awf yadkhulu jannata habwan gisna ci sahaba yi kuñu na abdurrahman ibn awf bokk na ci fukk ñi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëggalé aljana gisna ko muy raan dugg aljana wala ma wi ni ko tekké neñu sayyidna abdurrahman ibn awf dafa nekkon ku bari alal bari lool alal dama doy war alal nak ci xol la tax ngam itam ci xol la tax waram gëmoon yalla lool ba day war bokk ci sahaba yu mag yi alal ji nak ak ngam yalla ci bëgg yalla ci xëccu xol bi xam ngeen ne ñaari kattan bu ñuy xëccoo dara ci xëcc jëme sen ci xëcc jëme sawu ci ëpp doole mooy wat waaye bu fekkee ne tuuti la ko ëppee doole daf fay wat wat bu yéex boo xam ne day yéex na raam naka noonu la ngëm yàlla ji ëppee doole bànneex alal bi ci xolu abdurahman ibn awf ba di ko xëcc waaye xëccaay ba mu koy xëcc jëme aljana dafa mel ne raam rek sayyidina abdurahman ibn awf bañ ko nekkalee loolu dafa dal di fa dakk benn bis dakk saan juróom gi nga xam ne dafa wëtti woon di jox ci fees ndet di madina yi ba doo am foo jaar foo jaar rek mu fekk dem ak xar ak bëy ak dëréem ak yooyu mu daal di def lépp ci yoonu yàlla ba ba la tàggoo ko melo woowu rek daal di mel ne kuy naaw dugg aljana lolu motax nak serigne bi nga xamne dafa ma serigne no gu nek bu no duggé ngaraw li dugg ci xatar baw muy del ci dala fi nenn ko fukki yoon xol talibé bu mu don ak lu bari bari ak fu ñu mëna nek ci tanku tok ak ci bawtu dana ne wala motax ni nga xamne non la imam khazali waxé ne cheikhul murabbi ak cheikhul muraqi bu melne docteur docteur bo xamé ne fukki malade ñew nañ ci mom ta bokk ben fièvre mu boole len ben garap ñi dañ wër ñi seen fièvre da la nek xam ñaan ñi seen fièvre wañ ko tuddu wër ñi seen fièvre yokku ñi dé mu leen tax warna bayyi xel ci seeni at ku ci bari jara ku neew dara ku ana tangat ku ana set ku neew dole ak ku ñak ku am katan mi nga xamne non la wara set naka nonu itam cheikhul murabbi di non la wara bu ne jak xol nit ki warna am jangoro xolam lan la ndax reey la mu dinde ko nañuy dinde reey ci xol wala sagan la wala bëgg aduna wala bëgg daraja la wala bëgg lek la wala xaye la jaamu yalla la wala lu mu doon bu xam garab da koy dindi mu dinde ko ko koku du señ bo xamne du médecin bo xamne benn bi ci dong la and mom lay ci ñepp lolu motax cheikhul murabbi di muallim di muraqi ay chatam fayu dañ ko waxtale waye mu delu ci li nga xamne non la señ Touba wégué sharia ndax wét ci mu wét yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak wét ci mu wét borom xamne la né bokk na ci xarafa yi nga xamne mom la suñu borom tek dama dama top sa ñaari waji lu tax ñu wat leen top xaqala jëw leen anel ndax ci ci jaar ak yow coono biñ am ci yow da nga ñu bis penc ba ku seen ta nday da ngay daw ku seen ta bay da ngay daw ku seen ta xarit daw ku seen ta soxna daw ku seen ta dom daw ndax nak di ngeen nekkon ci aduna xamulo ndax anel nga ko xaq di nga la wara top wala deet te bu boba ku nekk la nga am nu mëna tollu xex nga ko ba do bëgg dara jox ci te kon do bëgg ku lay top xaq kon wajur xaq di bis la ko dom anel xaq ji tax nak top ndigalam taxaw ko dimbali ko di farata ñu ne xana day ñu baax mu ne nday bay buñ doon ay sante buñ jëni yéfar itam xaq jëdu anal nañu anal nga leen ko tawar nga leen ko fay bu bo leen topul bu yamal xiyamé leen ko fay ñu ne war ngay waxante ñom wax ju lebat ci noy te bu leen kedd na nga an nek ak ñom ci ñu na nga leen di top ci lo xamni yalla tere wu ko waye bu leen top mukk ci mo yalla lepp lo xamne yalla digal na la ko buñ la ne bu ko def na nga bañ wajur limu for for ci dom bo kabre di julli bu la woyé doko wuy kan rek la ko sori amay muy muhammad sallallahu alaihi wasallam bo kabre di ci digi julli bu la woyé da ko ci ligue da ko jam bakkar yalla may na ko julli bi warna fum tollu di jeggulul ay wajuram ndax ci nga amel haq ta mu dem yamal xiyam mané ko fay julli di ko jeggulul boko jeggulule jeggulu ko bari nak ba sun borom tabab ci sa jeggulu ak jeggalam bu karoge ya ko meuna top hak waye meuna ci la top waccu la ko dilit bu ne wa nga mengo dilit ni di won ñom di dem la te ñom amé leen yu yene leen ñene ñene ta bop wa nga leen di la biir ci lepp lo leen xamal da moy ndirey ndax sallallahu alayhi wasallam neena kenn du gëm mukk deug deug gëm ba sa gëm mat talu li nga yene sa bop yene nga ko sa bop ci li yepp kon jox ak bop warna ak bop ci li dem dama adama muy julit warna tam ak gitam betam di ba do xol lu haram warna ci bo gol lu man warna ñu lan ñu ngi ba wañi ciow wañi tan wañi wax du ko waru ndax yaa ngi salaam ñu ngi ko ci am jëm dana xala bay ci kuli safara ci la ñaar fukki nal da lol la manam ci lu ñaar fukki ak lol la dara waral lu ko dudul ben baat bu mu waxon ci jotaay te jibru je dudul reelo ni muy waxal rek kon ñonal sa lan ci neen lu war ci wax ginaaw lu war naka nonu lepp lo xamne li ak neen la dinit bi warna di lek lu lew di sol lu lew di dekk fu lew di war lu lew dinit bi warna gor gor lu ci jiko yu tedd li nga xamne mom lañ ko sant mu melaw ko ta bokk na ci ku la soñ boko mune jéggal di jéggal ko ku la xagn nga diko faxe may yow ku la jëri nga jëri ko kep ku la dogu nga dog ko nga bañ ko dogu yow nga jox ko digi lu bax téré lu bon sun borom tek nako ci noddum kep ko xamne ci man nga wax bo waxe ni deggu ko bu fekke ni man nga ko wax ni deggu ko nga wax ko bo xamne ni ngeen wo ko wax ñung ko sikki ci taxal bu fekke ni man nga ko soppé sa loxo nak mo jitu jëm ji lepp lu muy jëf nga selal selal moy lan moy ngir jëm yalla sun borom tabaaraku ta'ala ndax rabbul izzati azza wa jalla du nangu jëm jëf yo xamne jëf nañ ko ngir leneen wala ni boole ca leneen lu yalla té nit ki ak tagal bu mu mëna nekké la bay mbiram ak yalla té diko ñaan té diko yaakar té di yaakar mu jubal ko jéggal ko jaara ko yoonu jup may ko xéxé bu mëna bu mukk ci yërmandé yalla sax sun borom xassna ñi na ko ci yërmandé yalla manam na ko do ci yalla do ci yërmandé nit ki bi nit la war nay xalaat fu mu tollu ëllëgum war nay xalaat tukuraat da waxon ñane ci roo di gene ci dem ay dina ci yo xamni ko gëna bëggul yalla ndax do adam bi fu mëta jaar da dina arrêt dafa melni xéx jëf yi mëta jëf yépp xamna bo jaakar lo xéx lo def rek dafa xéx xéx bu mel ko bu tolo ci gene wuro nak dañuy indi arrêt jaakar lo mu jaar lo mom manam mom jëmum la jangal bu waxal def yépp da na waxtani ci conférence yi ne li muy ñëkk ci jamono yoyu muy ay ci ifam ni da na melaw ñaaw bo xamni du ko safara ba tan ko ci xete ko gënal ndax xatam ak rek lom ak ñaaway difam yu rafet yi da na mel ci mom nepp du gëna ajjal waxtu wu bu dé xalaat lolu di xalaat tam namuy nekké ci bammel ba nam fay jogé ta xamul kañ la bu fa jogé lu muy fekk ba namu jogé salaat ba ni téré yi wadé nañu tété jëf yi ak ñi mo anal ak ñi ko anal ak taxaway di penc ba juroomi téméri jooni at yewru nit ñi di xat nit ñu seen ñak la dal leen te kess bu borom deñ ñu jam ñek bañ leena atté ñu xalaat loolu lepp néna xalaat sa ëmm moy ciabi jamu yalla boko faralé xalaat rek xol dana xet da nga fatali ko ëlëk te jamu yalla bu je xet dara tudd yalla bu je xet dara taxo tudd yalla boko na ci li dimbali jam boko na ci li dakk sétané boko na ci li léral xol boko na ci li yombal jamu yalla boko na ci li xéer nit ci lu koy fexé da fatlikou saw morom jaal yi nga xamne dañu leneen defalo yalla len biñ ko defalou ta yalla alak len ci seen bakkar te yow mu bayila da fatlikou sa bakkar yi passé yi nga wéssu won ta xamne ñinga la fay nit nga jëm ko tuup da fatlikou sa mujju ngir ta xam nga xamul ni ngay mujjé nga defal ci taxal ngay dëkkante li la def ci dund fas yene def lo xamne man la taxé ak taxa taxé ëlëk te seet sa noo ngi dem ak dik ngay dund ci aduna sa mbirëm ci sa loxo bo jume demé ci yalla texé bo xone gannaaw leneen ñew kon nak dina ci dalal legi te wéggu lisent ba nek ni ci te dawu dara muy wax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ci rom ñi na ngeen ci profiter ba lay ci rom ñi ñew bi nga mané nga farlu bala ngay tele ndax tele day ñew te guddale ñewé bo jox do do jamm bi nga wéré nga gawtu bala ngay tawat ndax bo tawate do mëna jamm yalla bi nga dé dund nga gawtu bala nga dé bi nga amé katam nga gawtu bala nga dem ba magat ba amato katam lu cipp bi nga amé nga farlu ci def ci sa ñak ci yoonu yalla bala ngay ñak joom yoyu bu fekke ni ndikante ga ñom balay joom yi ci def ñew yalla da la yeeram da fonk tu yalla fonk itam julli ndax julli moy tew tew julli tew taxal ba taamu yalla da ngay taxaw ci kanamu yalla ngay deg deg lu la nga ragal ko magal ko wex ko nga boole ragal ko ak yaakar ko nga fatlikou ni nga tele def lim la sam fatlikou bo bokoy fatlikou diko ko sédelo dañ tax mu yeureum la dama tax dumay la takal lay sélu sa ayibi bakam ñi nga xamne ci lor la rek lañu nek ndax bamel tok bu ñe de yi neew bi ay jifa makoy araw ci ko yi jaan la yi safara yi gay ne ñalor yi ay jitt yi gën bu tang yi ndox mu tang yi jëf jëf yi dama rafet banex la yo xamne kër mu ko misal nga xamne bu denit ka agge ni mom ni aduna melam ci mom buñ ko xéx ak ni mel ci bangel mom mi taxé day melni bam nekk ci biiru ndey ak biñu jenné ci aduna nga xamne buñ nekk won kay jëg ci biiru ndey nan koy bañé buñ ko né kay jëg aduna non la koy bañé ndax taxé ñu rusti borom xamne mi ngi jangno moti borom ak limuy xalaat yépp mu xamne yalla ngi jangno lolu mu rut ko am kertan mu sallal jëf yi muy jëf ngir jëm yalla ta bu mu jégué yalla wala mu farlu wala mëna jëf da wote wilaya tax wote wilaya do wali day da waral muñu ñaaw di nga wali da waral muñu ñaaw da nga magal wali ak lepp lu tax ci mom tax wali yu xarit bi yalla nang ko fonk fonk leppam lepp lu tax ci mom wala lu ñu tuddu digotu nang ko fonk fonk tax dana tax yeerma de yalla yomb na tax sun borom jox na len ay tan tan tan ñu jëfëndiko ci jamm ni sa dara du len ci tax tan ñu fekk jamm bu len toñu ñu def ko la len neex sa dara du ci tax amna benn serigne bo xam ma teñ mas nay tawat mas ta ak talibam ñi ci mom diko tawat nan ko diw de dañu tangam de daf ma def nangam daf ma nangam nangam mu ne ko diw de bu la rayon wajji la ba nga ñor mu lekk lay dara du ko def sax ëlëk kon nak sun borom gëna leena jamm ni ndax ñu nga gisee mu ëppante koy wërta ci aduna ëppante koy takk ci aduna ëppante koy dara ci aduna ëppante koy sante ci aduna alakhira dara wé ndax alquran mom wala dafa akbaru dara jaati mu akbaru tafdilan nga magal alquran ndax wax yalla nga magal fonk l'islam yépp yépp ko ngir jëm sun borom tabarak wa taala nga yërem way doye bi ak way ñak bi sun borom kat diko sopp la def da nga sopp lay def da benn jamm mën ci dara yalla bu jëf du kaddu jamm bu ko neexé ni fa jamm jëf jox tek ko ci loxol benn jamm jamm bo leen dem leen neex def leen dama xéer bu ko leen aljana ko neexé bu sun borom amna tan tan yaa ñepp diko jamm dama xéer bu leen defara kon nak lu ko sopp lay def ndax lu wa japp ko sharia bu muy reey manam lu nekk encore mo dem bindé ci le moy lu wa rek waye nak tan tan mom di jënté yalla ak jamm bi la benen jamm waru fa borax lu kenn waru fa ci mëddu té yalla dafa am ay xaritam té dafa maye té dafa def ko top kon nak nga la diiné ci ñepp boy wax ci sharia nga wax li yalla wax wax di mu déné wax ni mu tekko waye bu ñu diiw sangam wala nga diiw sangam tax lay wax da xamul diiw sangam mo ngi ci sen dama borom xamul ja dara nga bayyi ko jamm ni ak sen borom mi leen bënd yalla nak woram bu bokkay wu ko kenn waxtu di ci nga xamne mo tax lu dajé ci bërepp di mu di dem jo xamne dafa bari rax rax ci ñu wara roy mu di ko yalla téral téral ko ci zahir téral ko ci batin téral ko nela wu rafet def ko mu bok fu rafet fu doy waat jox ko ci ko yu doy waat te ci ko kat mom rek la sun borom tagge xarit bi mu gëna fonk mo yarante yi inna wajadnahu sabiran ni'mal abd innahu awwabun wa wahya ayyuba inna ibrahima la halimun awwabun inna ibrahima la awwabun halimun wa innaka la ala khuluqin azim xaritam yep mu di yarante yi te bu len ci farlu te bu len ci dragal yalla te bu len ci am am te bu len ci fit te bu len ci len lu dul diko yarante neñu manam ahlu sharia bi tuddé ñu gën ci jamm ci borom bindu ba ak lañ ca tek modi kep ku le ëpp diko yu gën rafet rek mo la gën alquran ne inna akramakum indallahi atqakum inna taqwa am diko moy andal borom dëb bi nekkon ci amon di gëna joxe ci ngëm li nga xamne moy taxa gëna mat ngëp modi limu yéne bokkum yéne nako ñepp yëmu jëlo la nekk ci ko jëf fu mu tollu mu ngi taxa nekkal nit ni modi lo xamne ku nekk war nga ca tek sa bëtt te jëm ko roy ndax mo gëna gaaw ci mucc mo gëna gaaw ci jox daraaje ab jaam mu amone bu wolé te go xamné ragal dara du yalla xamné mu dara du yalla li ci ahmadu bamba rabbilahu ta'ala an waqt wa laf arju wa la akhsha si wa malik li annahu jalla yu'minu wa yajri yaakar ma kenn ku du yalla ragal ma kenn ku du yalla mo nit ragal won kenn ku du yalla yaakar ko kenn ku du yalla dafa amone fit am ngor am ak mat di nit ko xamne ci dara yi nga du ko dara dakh ko dara ci du ko diko amone ko diko amone ak la bi li wax makarim akhlaq xamne moy tax ak jam gën mom sun borom defalon ko ko nak nay wax tan nit ko ko min xam ko muy wax ay melay rafa rek mom ay dikom ba sama rang wañu toti ko sédelo na ko yalla lolou mo wax modi wal nit ko xamne di ko
1: dikel ñeen andak wa da'ir ahibba'i
0: mu tek ni mu xamne won ni xam seen daraja xam seen gëdd kan ku nekk mu tek sa plaas dara taxul won dul yalla waye du neexal kenn def kenn dem dara yi ngir ad doona ngir leneen lolou sun borom defal won ko du xañ ben xaqam ngir ko doole di bo de wala wess bo wess يحمد بنبنينا ولا تعوض رفع ذي المال الكثير لأجل ماله وثبت أن تقل الرجل المختار فيه صلى الله مسلم عليه رب الجلال بلتم من تخل نتكو أدني كتير وفوق بطرب وانجلناو تبدو كل أخذنا دفنيا من أنه سنبرم تبارك وتعالى يبدو النبي صلى الله عليه وسلم mu ñewon ci jamono jo xamne fekk na dama adamay alku ndax won bu ñu won gannaaw ñu tuddé alqiyamul ma'naviyya manam li valeur moral ci ñu lenn lu ñu mëna wax rek moy matériel lool bok ci li gëna mëna rappal am rew gën ko mëna dello gannaaw nit ñi ci sëtu ñu dara lu leen gënal am lay sëtu ñu ngor sëtu ñu jup sëtu ñu ragal yalla sëtu ñu farlu sëtu ñu njambar sëtu ñu xam sëtu ñu laadi ci suñu jenn ci ko ba fonk ko ba mu jaral len dara ci suñu luddul rek li len taxa dal di meuna am legi alal wala daraja wala banen lolu tax ñu dal di gëreem ñu gëreem ci allu reer reer reer ak ñi and ak ñom mom nak xalaatoon na xeyamul maana bi yoy le ak ruhiya dafay ku yëkati woon ngirum lolou la la nek ni ko djiblo won rek ngir ni ñepp kenn ku nek la la yalla dundal lepp na ko dund ba am ko teewul li nga xam mom lay wax taxatu manam progrès ni tam ku ca taxawon nak ngir rek lu jeri ci li nit ngir lu jeri ñeew ci jeri ci li mo di ko xam nak taxawon nak fu tok taxaw ten ci lo xam ni lu yëkati rew ni ak lu jeri ñeew dong la dajé won nak lo xam ni nattu bu ko yalla natto won nak mu di lo xam ni fu mu def muy lola ci tour rek lola yalla xey ko ci tour rek mom yalla ko ci muy gatt rek mu dem ba liggey bi fu warona liggey mu wacc ab liggey yam mat mom ci boroma tabarak wa taala li nga xamne mom gëna tedd dakh ko terle gën ko xam gëndé jaar bu ne mu dem ko xamne ku daan yeru ay gis gis la yeru gis gis nit ñi da nga ko tawat du ko jambat du yoxat du dem ba son wala mu tacc sun borom defalon ko muy ko xamne ñepp ko wék do ci kenn ku koy foyé wala koy wax giré ku nek ak no meuna mel rek amna ko ko tek kenn nga bu ko kenn bu ko foyé ñepp bëggon ko ñepp itam dégon nañ ko ku kawé ci tori wala bu ñepp mu demé ni saay bi muy al bahru muy tagge hadith bi manam wal bahru min ayyi nawa'i ataytahu fulujuhu al ma'u wal jidu bahru mom dal jéj la rek wet koku jugé rek leuk leuk mo ci ñeekam ak baaxam ak tadam moy tak gi tawone ba sa gah hatta law annahu sana hada laqad lam tu ana mi tamna tal loxom di joxe ba nga xamne bu jemona bank loxom tak loxom du banko wala wala jekul ci gas yi ghayr ruhi la jada bi fa yataqillah ta'ala bu dani won ci loxom lu mu joxe du ruha fi tax dana ko joxe kon nit ñi dañu ragal yalla ba bañ ko laaj batay ko misal la di war di nan kan wazir nizam al mulk lu akan yatima tan da ar rahman min sharaf bal lam ta'rif al ayyam qimataha faradaha ghayra min dhikr al talab mun lam mulk lu la won pero jamal won bo xamne ben rek la ci aduna sun borom moko teug teug ko ci tedd la waye bam ko feñale sa jamono bi ak bis yi xamnu dara jam mu fiire ko ben bat ko non la cheikh mbake demewon
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دائره احبائي سيرين شامباي تختار شيخ الخادم توبا
2: ماغلو توبا بو ويرو سفر تيرو ريك خيل ييب نك ديم تي جيم جو خامني ليبام لا جاي جندكو مبيغوم خيتوك يونت بي صلى الله عليه وسلم تي جامو يالا لاكو جاري اك تيغو اي ناتو يو ديستيتيس اك مون اك رافيتال اك ديمبلي بينديف ييب ngir ñepp am jamm koké modi cheikh ahmadou bamba bisou safar
3: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
5: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations radio
6: université cheikh ahmadou bamba
7: fi ci touba ndam
6: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ICAP quotidien. Nous vivons ici tout bandam.
3: Radio ICAP FM 103.5. La radio au service des populations.
7: Nous sommes ici à tout bandam. bu fi doylom xelam nama fekkal digam bind ay way legam kafa Touba legam bu fi doylom xelam fi nama fekkal digam bind ay way

سود وال أشهد أن محمدا رسول

الصدر الى إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

Batman!

أشهد أن محمدا رسول الله.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أصلوا على لا إله إلا الله.

Welcome back!

UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.

ಅಜತೀ ವಿಷಯ

What's up, dude?

Con su canal.

Would you have to live in

UKPFM

0: limi nuñ ko ci gisé waye tamit ku wax yar da ngeen la wax ne kan nga yar ñi cheikhul khadim yar da na ci joxe ay misal mu indi ko bu ko defé mu jaar la ko tamit ci yoon wi nga xamanteni mom la cheikhul khadim bi fundiko bu meuna yar ñooñu waye jeexit yi nga xamanteni yar amna ko ci walu khidma kon oustaz tafaddal mashkuran inshallah
1: waaw jerejeuf serigne sidi ñu ngi lay nuyuwat bax di la sant baaxa baax ci dal gi nga xamanteni dal ngeen ko fi ci ICAP FM di siaré mbolam ñi xam ñoom ñuy top comme niñ ko waxé rek dañuy rafetlu tamit ñeen xam non ngeen doxale liggéey bi machallah amna solo serigne bi bin war tam bin war waxtane tay muy tuddu atarbiya inda cheikh khadim moy yar ci niko serigne touba jangale wala niko serigne touba dan defé mu nek tom bo xamne tom bu am solo la bo xamanteni dan ka war di waxtane rawatene jamono ji ñu ne toll ni su ko defé lo tax ñu tambali won ci rek di wax lan mo tax ñu wara waxtane tombe melni wala lan mo tax ñu tan li nga xamanteni mom moy tarbiya indu cheikh khadim war ka waxtane su re bokk na ci moy yaqku gi nga xamanteni jikko yaqku nako kuy xol rew mi di nga xamni jikko yaqku na lol ak yaqku ta tamit tasarona lol su ko dewe su ndey ba toll fofu da fay jaaru ñuy delsu wat yenn tombo yoy tombo yo xamanteni nit ñi den ci mën di fateliku seenu diine ba mëna delu wat ci la nekkon ci la taxon yalla subhanahu wa ta'ala sakleet su ko defay gis nañ ni jikko yaqku nañ gis nañ tamit ak mbon tasaron kuy top li xew ci rew mi li nga xamni yaqku ta gi tax tasarona lol benen biñ ci wax tamit moy yittewo gi nga xamni yittewo nit ñi yittewo nañ ko ci ñu yar leen nit ñi dañoo yittewo ku leen yar nit ñi dañoo yittewo ku leen yar kon lolu par na tax ñu waxtane tombe melni waye tamit ñu xamni tamit yar mom moy hajarul asas fi bina'il ajyal moy xeer bi nga xamanteni mom moy xeer bi nga xamne moy fondement ngir tabax ab société tabax ay génération pour nga tabax génération il faut nga jital ci yar kon su ko defé lolo tax wala lolo bokk na ci li tax ñu tam tem bi nga xamanteni mom lañu waxtane valeur yi nga xamanteni dañ ka manké tamit ay valeur yi nga xamanteni xamé won nañ ko sul réew mi Sénégal warna waxtane tombe melni tamit dina tax valeur yi nga xamanteni Sénégal yi amon nañ ko mu delsi wat kon su ko defé lolu moy li nga xamanteni mom mo tax ñu tan li nga xamanteni mom moy tombe bi di tarbiya inda cheikh khadim war ka waxtane su ko defé ba lañu dugg rek dañuy xam le lan moy ak yar dañuy xam lan moy tarbiya ndax baat la bo xamanteni baat bu siiw la bu ñuy jëfëndikoo diko jëfëndikoo ci suñu njàng mi te léeg-léeg mën naa am ëpp na doole li nga xamanteni moom lañ koy jëfëndikoo ñun soo gisee ñun fii dañuy wax éducation ministère de l'éducation et l'enseignement su ko defee ñooñu jàpp naa ni ñaari baat yu am différence la ndax suñ xoolee tarbiya moo gën a yaatu lool tarbiya nekkul loo xam ne dañ koy defee ci école yi comme ni ko ñëpp jàppee waaye mbir la moo xam ne dafa dajale loolu lépp donte école mën nga ci am tarbiya waaye ëpp na loolu ñuy tuddee li nga xamante ni moom mooy taalim su ko defee tarbiya nag suñ ko waxee mooy ay mbir la yoo xam ne dañuy mottalante ngir développer nit ci mbooleem développer nit wala développer benn personne ci mbooleem yi nga xamante ni moom mom lañuy développer nit ci mo xam ci ruugi dafa ruum wala defal xelam wala defal li nga xam mom moy jikkom defal yaramam defal ci digënté bek société defal ko ci walu social su ko fay yoy lañuy dajalé nga dog di am li nga xam mom moy tarbiya lo tax su ne mafhumu tarbiya moy hiya amaliyatun mutakamila tahdifu ila tanmiyati al-insan fi jami'i ash-shakhsiyati ar-ruhiyya al-'aqliyya al-khulqiyya al-badaniyya al-ijtima'iyya su ko fay lolou soko waxe rek ci ay xamel moy tarbiya kon lolou ci bir lolou ci lañuy xamé ni kon farq bayna tarbiya wa ta'lim manam li xamni mom mo séparer digënta tarbiya ak ta'lim su ko ta'lim mom day défar sa wal connaissance sa wal xel sa connaissance pour nga am ay xibra yu bari wala nga am xam xam bu bari bo xamne dang koy jëré ci ki mais su ko tarbiya nak comme niñ ko waxé légui mom mo upp dool li xamanteni mom moy ta'lim tarbiya gogou nak dafa am solo yar dafa am solo ci société dafa am solo ci nit bu la société bu la upp tarbiya rek mo la gëna jëm ci kanam su ko defé Serigne Touba mom bala ñuy dugg ci tam bi ñu xamné mom loolu xamone la lo tax mu jittalon li xamné moy tarbiya bokku na ci solo sim am moy tarbiya mom moy tabax nit ko xamne nit ku muccu ayib lay doon sunne nit ko xamne nit ku muccu ayib nit ko xamne ni mom lañ soxla ndax ci tarbiya ci lañuy suxate ci mom ay valeur ak ay principe yo xamanteni da koy soxla ci ay jukkom waye da koy soxla ci melokanam kon ci tarbiya ci lañuy amé nit ko xamne nit ku bax la waye ci tarbiya ci lañ mëna préparer ben citoyen bo xam citoyen bu bax la model citoyen bu bax ndax sun xolé sun rew mi bokk na ci liñuy joy moy ñak am model citoyen bu bax su ko defé tarbiya nak yar gog nga xam ni mom lañuy waxtané soko defé ci lañuy amé ci lañuy former wala ci lañuy préparer ben model citoyen bu baxa bax su ko defé ki ñi yar day nek ci société bi nek nit ko xamanteni day mëna jariñ rewum waye day mëna jariñ société bi waaw citoyen bu bax sa yu ko amé rek xamal ni mëna jariñ sa rew mëna jariñ rew mi mëna jariñ société bi ci tarbiya ci ngay mëna amé tamit équilibre bi nga xam mom ci dundu gi ndax dundu gi dafa wara am équilibre nit ki dafa wara am équilibre ci xelam waye ci ruwam ak ci yaramam manam nit ki wote utiliser xelam lepp mu def ko ci xelam lepp lol su ko defé dina am lu manki ci mom moy defar ruwam waye tamit defar yaramam dañu tarbiya nak soko defé gën ga rafet defar xamal ni sa xel dina nek dina bax sa ruu dina bax sa yaram dina bax su ko defé bu ci nek rek du dem bayyi morom waye dañuy tollo équilibre bobu dafa am solo ci li nga xam mom moy yar te lolou dafa am solo ci li nga xam mom moy nit ki te lolou ñu ngi ko mëna amé ci li nga xam mom moy tarbiya su ko defé li nga xamanteni mom lañ ci tek mom moy tarbiya mom mo mëna suxat ci nit ki valeur yi nga xamné diina soxla nako diine dafa soxla ay valeur dafa soxla ay jikko yu rafet ndax japp naan jikko yu rafet mom mo taxone ñu yoni yoranti bepp bu mësa yoni dara ka yoni pour mu défar ay jikko yu rafet yalla subhanahu wa ta'ala bi mi tag yoni bi sallallahu alayhi wasallam tagewuko ci ndayam tagewuko ci bayam way dafa tag ci ay jikko yu bax way nakala ala khulqul azim yonnte bi sallallahu alaihi wasallam tamit bim ñewé tamit mom dafa ni dan ma yoni ngeen ma motali jikko yu rafet yoy inma bu'isu li utammima makarim al akhlaq kon jikko yoy nga xamanteni mom moy jikko yu bax ci diine bi kon loolu yang ko mëna amé ci tarbiya parce que ci lañ koy suux ci tarbiya ci lañ mëna suuxate jikko yoy rawatina ci société yi nga xamanteni moy société julli gi nga xamanteni ci la nek ndax société l'islam mom tarbiya da ka lekkale ak diiné muy diiné l'islam so démé ci yenen xéet yi da ngay gis ñom tarbiya dañ koy lekkulé ci mbiru aduna rek su ko défé ñom sen yar mën na dess touti wa ce que l'islam nak mo gëna upp chumulia mo gëna fala lepp gëna maté parce que ñom sen yar dañ koy dañ ci bayyi xel diiné ji dañ ci bayyi xel diiné ji lool sax su ko défé kon suñ ñëwé ci lolu dina gëna leer ci yar gi nga xamanteni Serigne Touba da naka yar su ko defé bayyi xel bi ni bayyi xel diiné su ñëwé yar gi nga xamanteni Serigne Touba da nuko yar dañ ko gëna bayyi xel bokk na ci importance yar moy ki nga xamanteni mom dañ ka yar yar gi nga xamanteni yar nañ ko da koy mussel ci mbolem déviation yi nga xamanteni mom mo am ndax lélek sa ñak yar dina lay ñak yar day tax nga yomb dévier dina duggal ci ay xalaat yo xamanteni bokul ci xalaat yi nga xamanteni mom mo deppok diine l'islam wala mo deppok sa société su ko defé yar gi nga xamanteni mom lañu yar ndaw ki ndaw mi wala yar gi nga xamanteni mom lañu yar nit ñi day dalay sori le mbolem déviation yoy yi nga xamanteni mo ayu ci wala xalaat ndax gis nañ ni li kefe bari na lool ci jamono ji li kefe ci wala xalaat dugal ci yenn yo xamanteni bokut ak li nga xamanteni mom la sa diina xam wala bokut ak mom la mo li nga xamanteni mom la société xam legui na yar gi dalay dimbali ci lool way yar tamit fini jexale ci importance bi xam amnako moy day feñal sécurité day deugal sécurité bi nga xamanteni mom mo wara am ci aduna bi ngir ñu mëna dund go xam dundu ko téy la dund go xam day and ak jam ak salam kon yar rek moko mëna def mo yar ay modèle de citoyen yo xam ni yu bax lay na su ko fe ñooñu dañuy défar dañuy nekk ci société bi di ci dox ci jamm di dox ci li nga xamanteni mom mo taxone ñu bind li nga xamanteni mom moy nit ñi su ko défé oustad sidi ñu ñëw ci li nga xamanteni mom moy serigne touba radiyallahu ta'ala anhu serigne bi nak mom ku fonkon yar la ndax bimu ñëwé dafa fekk dafa xam jamono jim ñëwé xam société bimu fi fekk waaw lolou dafa am solo ci yar moy xam ni ngay yar xam ni ngay yar xam jamono ji nga ñew ndax dafa ñew ci jamono jo xamanteni jamono ju doy war la jo xamanteni donte nit ñi ñoo sun diine ñu ngi doon dund sen diine waye tamit amon na luñ ci daan rax ndax jamono jo xamanteni da ngay gis ko xamanteni dina jang alquran ba mokal ko waye alquran bobu du ko mëna jarino da koy dem diko def ci ay boole ko ci ay taquran wala boole ko ci li ñuy tuddé lawan moy jang ba jang moko arfan ñu lay teggal nga jël say sir takko ko di bakko yu mel non diko bakko jam lo yoy mo fi amone wala gis ko jang xam xam ba jang ko ba pek sharia wala pek xam xam waye duko jarño waye day nekk ci ginaaw bour yi di len conseil yu mel non señ bi bim ñewé jamono jodi la fekk kon mom ku xamone fimi ni mi yare la ndax loolu da ka bayyi xel manam société bimu nek ak jamono ji nga xamanteni ci la nek lo tax mu def ci yitteju kawé def ci yitte jo xamanteni yitteju kawé la ba nga xamanteni sun duggé ci thème bi deug di nga xamni kon mom def na ci yittem ju kawé ci li nga xam mom moy yar yar nak dafa feñ ci bindum Serigne Touba manam baatu tarbiya dafa feñ ci bindum Serigne Touba lu bari waye dañ ciy tuddu bari yo xamne da koy wax di ci duggu lekkalek tarbiya waye dañ ciy tuddu yenn yi xamanteni mom serigne bi moko tuddu ci li nga xamne mom moy yar bokk na ci bi mi wax ci mafatih bishr kubra binna rabbaytani shafaytani min da'i ka milki kafaytani zawi i'tida'i rabbaytani hadaytani shaqaytani kasawtani at'amtani raqaytani di wax yalla subhanahu wa ta'ala ni ko yow yalla yama yar yama fajj sama jangoro bobu waye tamit yow yaay ki xamni yama gindi yow yamay solal yamay wod yaay ki xamni yamay jox may nan yaay ki xamni yamay jox may jefandiko tamit yow ki xamni yow yamay yekati tamit def li nga xam moy tarqiya su ko defé lol tamit feñ na ci baatu tarbiya feñ na ci li nga xamanteni mom moy bind señ bi so démé ci khasla bi nga xam da ka tere ci alif lam mim tasin mim moy wax na laqat laqamtani fahamtani ab khaytani rabattani min ba'dama rabaytani yow yalla yow yama yar wa yow yama xamal yow yama yar gi nga xamanteni ginnaw bi nga xamanteni yar nan mako yow yaay ki nga xamanteni yama yar amna fumi waxatami rabaytani rabbi fil a'da'i mughtariban hatta ruju'i lil awtani qad hana yow yalla yow yama yar ci sama noni ginnaw bi nga xamanteni mom la nekké tumuranké nek ci tukki gi bani ma delu ci sun rew yi xamanteni ci la nek bu ne ci rew mi kon lolu day feñ tamit bind serigne touba ci baatu tarbiya tamit day feñ amna fi waxata mabbi kitabati wabi kitabi ya rabbi kul mutali'an bi izni rabbi moy yow yalla ma ngi ñaan sama bind yi nga def ko muy yare yow mi xamanteni yaay borom bi sama bind yi xamanteni dama bëgg nga def ko muy yare ci kepp ko xamanteni mom mo ngoy jang wala kepp ko xamanteni mo ngoy lire ci sa ndigal lolou day wone tamit baatu tarbiya gis nga mo ngi ñëwaat fofu bokku na ci bin baatu tarbiya ñëwaat na ci fi mi wax naan naqaltani min watani dar salam farudli laha mu'afan ya salam yow yalla ya ma tokhol ci sama dekk bobu ñaan dar salam kon ya am fa delo tamit ma nek ci jamm nek ko xamanteni ko am afiya la kon bindu serigne touba baatu tarbiya feñ na ci bindu serigne touba yu bari bari xana dañ doon teunk yu mel non rek warani kon mom yar gogou luko amal solo la serigne bi tamit amna ay generation yo xam mom ñom la yar ay generation yo xam da leena yar yar go xamanteni mën na am seen yarign wuté na ndax ñi jàngalé yoonu mourid wala ñi xamanteni ñom ñoo spécial yoonu mourid ñom ñoko teñké non xamni dafa am génération yo xamni ñom la yar génération bi ci ndeuk moy génération bi xam mom la yar bimu nekké Mbacké Kadior nga xamni ñom ñoo ndeuk ginaaw bi jamul jor sax mën na am wajuram mom fi waye bi ginaaw bi fu wajuram jogé tuti rek nga xamni ci la joté ndigal yalla yonnabi sallallahu alayhi wasallam digal ko niko mu yar waye nak comme bokut ak yar bi nga xamni mom lañ xamoo ci la joxe ndigal yonnabi sallallahu alayhi wasallam rabbi ashabaka bil himma wala turbihim bi darsi khat yaral sa ñi nga xam ñoy and ak yow nga yar leen ci yitte waye bu leen yar ci jang dongu nak faqat lool ñu mën ci deg ni faqat gogu ñu mën ci deg ni yar bi wala jangale bi dafa day and ak yar bi waye jang rek soko defé rek mën na am yar gi nga xamni mo aju ci nit ki war ka yaru mën na dess lolu Serigne Touba fofu la joxe ndigal kon jamono joju nga xamni mom moy étape Mbacké Kadior bi yar na fa ay génération yo xamanteni moy ñi xam ñoo ñëk jébulu ci mom yar gu mucc ayib te ñooñu suñu ñi jàngalé ci yoonu mourid wala ñi xamni seen xam xam dafa spécial ci yoonu mourid xam nañ ni moy génération moy gën ci ñim yar mo gën ci ñim yar ndax bobu fekk na jamono ji démé wul non mu yar leen defar seen ru yar leen ci xif yar leen ci jaamu yalla yar leen ci mbollem li nga xamanteni mom lañuy yaré nit génération bobu da len ka yaré ñoñu moy ñi xam ñom ñoo ñëk jëbulu ci mom loolu ñi tuddé khabla al-ghaybiyya avant tukki gi waye tamit amna ginnaw bi nga xamanteni mom la ginnaw tukki bi moy ba'd al-ghaybiyya amna génération bo xamanteni ñom tay mën nañ ni ñaari génération yu nekk fofu moy génération bi nga xam da leen yar ginnaw bi nekké ci yeen bimu joggé ci yeen dem Mauritanie fofu tamit saxna fa ab dir ci digënté ci yeen ak Mauritanie daan fa yar ay nit ñoñ tamit dañ leen di boole ci ñi xamne ñom la señ bi yar ñu nekk ño xamanteni ñu bax lañ ñu tan lañ waye bokku tak bi ñëk parce que ñëk moy ñim ñaré Mbacké Kadior mom ñoñ mom yar bi bokku tak bi nga xamanteni mom la yaré bi xamne moy ciéen ak digënté ciéen ak li xamne moy Mauritanie waye tamit benen bi nga xamne mom mo muju ci Badal Raybia moy bi nga xamanteni mom la yaré fofu ca buqatul mubaraka génération bo mom mom bi nga xamné mom la yaré ca djourbel ci buqatul mubaraka génération bobu nak li netali ci ñi nga xamanteni comme niñ ko waxé moy ñi xam dañu gëss yoonu mourid wala seigne mohammed lamine diop dagana wala seigne mohammed bassir diaplan kenn ci ñom ñaar ñoon ñoko wax moy amna ci génération amna ci ño xamanteni biñu ñëwé amna lu leen indi woon lu yalla amna ño xamanteni génération amna ño xamanteni danaka aduna mo leen fi indi parce que bobu situation yi commence na changer nga xamni nek ak seigne bi rek day défal sa réputation manam day défal suma lo tax amna ci ño xamanteni biñu ñëwé aduna mo leen indi manam yalla indi wulen nga xamni mom gis nañ ni ñi lan and ak señ bi manam place bi len ni nit ñi daan tek cheikhou serigne touba yi place bi len nit ñi daan tek nga xamni kepp ku dem sante deuk rek lan lay fonku legi nak amna ño xamni biñu ñëwé tamit daan ak objectif lool mo nekkul seen objectif manam jéma señ bi am ben place bi su ko defé am wacc wacc société bi way yalla taxul won kon ñooñu mom fofu nak borom xam xam yi lool lañ ci wax su ko defé kon moy ñett génération yoy nga xamni mom lañ tuddu moy ginaaw bi nga xamni moy mbacké kadior nga xamni wax na ni mom moy génération bi ci gën waye tamit ginaaw bi mu joggé ci tukki bi nga xamni fofu tamit dañ ci wax ñaari génération génération bi nga xamni mom la yar ci Thiène Diolof ak ci Mauritanie ak bi nga xamanteni bi mujju mom moy bi nga xamanteni mom moy Djourbel su ko defé sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu nim daan yaré daan yar ci walu paspas daan yar ci walu paspas lolou suñu waxe moy yoni mi jaar wala baad suwar tarbiya nga xamni wala asalib tarbiya nga xam daan yare ci paspas daan yare ci jaamu yalla daan yare ci defar sa xel daan yare ci defar sa ruu daan yare ci khidma waye daan yare ci li nga xamni soko defé moy société bi nga nek lim laaj nga xamne daf ko laaj dara señ bi daan yare ci lu mel non nga xam daan defal nit ki ci walu social wala ci walu societe nga xamne day meuna dundek nit ñi xamanteni mom lañuy dundé kon ñu ñëk ci li nga xamanteni mom moy tarbiya bi nga xam da ka daan war ci walu paspas walu defal nit ki ci walu tawhid ndax ginnaw bi mu xamé ni tawhid dafa am solo ci doomu adama wala dafa am solo ci julit ndax tawhid mo ngi jakkaro li nga xamanteni mom moy shirk shirk nak wax nañ ni moy bokalé yalla subhanahu wa ta'ala bakar yépp nit mën naka def ba faatu yalla djéggel ko wa li nga xamni mom moy bokalé mom yalla subhanahu wa ta'ala soko faatu walé kenn du lako djéggel señ bimu dem ba xam lol nak kon xam na ni ngir nit ki mu nek julli deug dafa wara defar digënté mak boromam xamni yalla subhanahu wa ta'ala mom rek momo yalla su ko fe lol day delu ci wat ñu xamni kon serigne bi mom walu tawhid mom pour nga jëm ko ci du yomb ndax tanak lim talif ju bari ci tawhid lako talif lol dañ ci déggé lolou dañ ci déggé tamit ni mom ay dekkam yépp tamit da koy lekkelé yalla subhanahu wa ta'ala lol day won fiko yalla fim tegon yalla wala fiko yalla tollu lol moy wone nga dekk mi do gis comme nin xamé won dekk yi ni sante keur manangam nga dan deg waye señ mom bimu ñëw dafa changer lolou xam dekkam yépp da len delo ci yalla darur rahman darur khudus darur minan yoy kon lolou kon day wone ni tawhid gi xamanteni mom la señ bi amé ak mi nga xamni mom la dan yaré kon lolou tamit day safano li nga xamni mom lay deg jamono ji leleg ci yenn ci ñi xamanteni dañuy woté won ni ay mourid lan nga xam dañuy dañuy def ëppal lool ci sëriñ bi diko tek place bo xamanteni mom sëriñ bi denku len ko waxu len ko kon loolu tamit jarna ñukoy bayyi xel di delo suwat jangalem sëriñ bi waye di delo suwat yar bi nga xamanteni sëriñ bi daan nako yaré rawati ci walu bi nga xamanteni mom moy walu pass jambi ci digënté mom li nga xamanteni moy borom loolu tax sëriñ bi daan wax ni afdal wa afdal ulum bil itlaq tawhid rabbina bila shiqaq neena xam xam yi bi ci ep solo mom moy tawhid mom lolou ñepp deppu nañ ci waxaan ni afdal ulum bil itlaq tawhid rabbina ala ittifaq xam xam yi bi ci ep solo mom moy li nga xamanteni mom moy tawhid kennal yalla xamni yalla rek mom moy kenn lo tax mu daan jakarro mbolem mouride wala jakarro mbolem julit nan la wax ni man zanna ghayra allah yughni aw yadur fa dhaka zuddarin zukadin wadur ene kep ko xamni yakar ni amna kenen ko xam day lore wala muy xagne wala mu lay jariñ ci kurul yalla xamal ni kon koku ci ñaari keer yep muy aduna ak alakhirah ci choono rak ngay nek lol tamit ñu mën ci deg yar gi nga xamni señ bi dañ nako yar nit ñi ci wal talibem ci wal tawhid dan wax tamit an-nafu wa durru min ar-rahmani laysa min al-bidani wa sudani lor ak njariñ ci yalla leg lay jeriñ ci yalla leg lay juggé waye du juggé ci sop du juggé ci kula sop du juggé ci kula ci nga xamni sax non la nit mun la bëgg ba in la njariñ ta neexul sun borom wala ci yalla waye nit ni mun la bañ ba in la lor kon lolu xamni señ bi Serigne Touba non la lan yaré nit ñi ci wala tawhid waye tam boole ci ak ay tomb yo xam dañ nako def ci yar mag ñi len wonni yalla rek mom moy yalla lolou mën nañ ci wax ay tomb yu bari bari yo xamanteni señ bi dañ nako def ci yar ñi xamanteni ñom moy mouride den warni yalla subhanahu wa ta'ala mom moy yalla ñu tek ko place am mën nañ ci wax rek kenn ku mësa ñew niko amon soxla ñew diko wax ci señ bi niko li de ginnaw yalla ak yonent bi yow la ci yaakar señ bi niko su yalla ak yonent bi weye ahmed weye ndax mag mom ño bok mag ñom ño bok fune manam lolou day wone yalla rek mom moy wër wa bi te mom ci ñom lañuy wëru yoy ay tomb la yu bari bari yo xamanteni mën nañ ko te wax tamit benen bi nga xamanteni señ bi dañ nako yare tamit moy yar mouride ci jaamu yalla al ibada jaamu yalla tamit mom motax yalla subhanahu wa ta'ala sakku wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yalla neena binuma nit ak jinne luñu jaamuma te jaamu yalla gogou nekul am solo ci l'islam digle ko lolo tax serigne touba radiyallahu ta'ala anhu mom tamit daan yar ay talibem ci jaamu yalla gogou ñu mën ci wax julli fi ko serigne bi tegon nga xamni netal nan ni kep ko xam daan na la gëna fonk moy dana fonk sa yu tourné gis da ngay ci waxtu ngay and ak mom ci julli mbolo mi koku serigne bi daan nako fonk lol lolo tax muy wax ni wa ba'dahu yasku inram al wusul ala yadi man lam yudiul usul ni amna ci ño xamanteni suñu bëgge ag dañuy jaar ci ñi nga xamanteni duñ sank ciosan usul ciosan diine moy duñ sank waxtu yi duñ dañuy wor di def lepp lo xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala digle nako lolo tax mom tamit jaamu yalla gogou la doon digal ñi nga xamanteni mom moy ay ñoñam loto mun yaquduhu bil ilm wal ibada nena ko ku mel non dalay womat jemele ci xam xam ak jaamu yalla kama yurabbihi bi tarki ada comme nim koy yare ci bayyi li xam moy ada kon señ bi lolou luko ñoron la lo xamanteni dan nako bayyi xel bu baakha bax ci ñi xam ñoko topone ñu ngi netal ni amna laaj buñ ko laajon ci ñetti mbir ci mouride bi nga xamanteni mouride ci ni nga xamanteni non la wara topé ab serignam gis nañ ni mouride am mouride bi nga xamanteni mustafa soufi la waxte mouride gi nga xamanteni mom moy yoon bi waye mouride gi nga xamanteni moy ki nga xam mo soobu ci yoon ci sawuf ni nga xam non la wara topé ab serignam daf ka wara top ci mbolé lu ko digal serigne bi lolou la wax daf ka wara top ci mbolé lu ko digal ndax lool la mutasawifu lool lañ jangalé ndax lool lutax loolu moy dafa xamni dafa wax ni mouride bi mom ab serignam duko digal lepp lu neexul yalla rek duko digal li anna shaykh al murabbi la yadullu muridahu illa ala rabbih duko tektal kudul sun boromam ci boromam rek la koy yobbu ci boromam rek la koy diggal cheke ki nga xam moy cheikhou murabbi nek cheikhou murabbi kamil lepp lo xam da koy diggal rek moy day xam ni moy diggalu sun borom yi ci julli ci wor ci nat azaka ci def lu bax ci dem mak soko muni lool rek lay diggal ki nga xamanteni mom moy talibem lool tax señ bi ni fa man ala siwa ilahi dallaka fa fir minhu innahu adallaka nena kep ko xamanteni dula delo ci yalla dula tektal yalla serigne bo xam dula digge dula delo ci yalla waye dula tektal yalla nena koku daw ko ndax soko dawul dalay reer fa fir minhu innahu adallaka daflay reer kon serigne bi non la yare ay talibem ci jaamu yalla go xam jaamu yalla go mat sekk la ba nga xamanteni li nga xamanteni yalla digel nako ci jaamu yalla moy a bi waxon sank ni dafa bind rek jinne pour ñu jaamu ko lolu señ bi bayiko daf ko bayiwon xel diko digal talibe yi waye len ci soñu bu baaxa baax pour ñu mën ci di ci diko def bu baaxa baax diko def waye diko def ci ni ko xamanteni non la ko l'islam jangale waye ni nga xamanteni non la ko sunna sayyidina muhammad jangale serigne bi da lan yara tamit ci xam xam manam defal xel tamit defal xel xam xam dafa bok ci li nga xamanteni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu da ka fonkon lol dan ko soñé dan ci yar ay talibem dan ko def diko taxawé serigne dan taxawé li nga xam mumay xam xam dan jangal ay talibem ñi nga xam ño tollu ci jang mu yobbu lañu jangi ci ay talibem yo xam dalena tegon fenn sax pour ñu jangalé seen yitté yépp pour jangal la waye tamit ñi nga xam ni wess nañu jangalé mu leen defal ay tombe yo xamanteni daan nañ ci xamé lu bari kon su ko defé mom da lan yéré ci li nga xamanteni mom moy jang ak jangalé ndax loolu dafa bok ci li nga xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denkon nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa bok ci lim ko denkon rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bi dars faqat yaral sa ando yi sa sahaba ya yar len ci yitte waye bu len yar ci jang kesse lo tax señ bi bok na ci lim denkon mam cherno bi mi dem ci tukki daf ka wax ni alayka bil ilmi wa ta'limi ma ngi lay denk yow mam cherno ci jang ak jangale ci xam xam ak li nga xamne mom moy yok xam xam waye tamit ak li nga xamne mom moy mbay señ bi kon fofu la tegon tankam ci walu jangale di ci yar talibem lo tax mu wan wax ni wa man nahakum an at-ta'allumi fa nahyuhu ila ad-dalal yantami neena kep ko xam daf lay tere am jang kok xamal ni dalay womat jemeela ci ak reer walaan wax talibem yi kep ko xamanteni da fay tere jang xamal ni koku da fay womat jemeela ci reer daan wax ni waman nahakum an at-ta'allumi fa huwa khalifatu al-'ayn al-mujrim kep ko xam da fay tere jang rek xamal ni koku su iblis amé khalifa ci kaw suuf neena koku moy khalifam kon koku fim tegon jang kawena waye tamit fim ci don yare talibem tamit kawena lo tax mo len don waxal den jangal be den jangal be abiyat yoy mo xam mom len tuddu lolou da ci tektale ni mom lolou la don yare ñi xamanteni ñom ñoy ay talibem ci walu xam xam lolou tax comme niñ ko waxe sank bayilu jangale ben yoon bimu demé ba xamanteni jot gi mayatu ko tamit ci yar ñi xamant ñoo nekkon ak mom jangal leen da wut ay beurep del fa ay mak ni ñi mom nañ jangal alquran dong nga xamni seen yitte yépp jangal alquran la nga xamni kep ko xam dañ ka indil mu nekk am ndaw da lay yobbu fofu ñu jangal la melni seydou abdourahmane lo nga xamni alquran karim bi mom la ko denkon waye ci walu xam xam ku melni seigne bakki busso ku melni mam Tierno Ibrahim ñun ñepp ci walu xam xam lan daan jëngu te jangale gi nga xam mom laan jangale serigne bi jangale gi mu doon jangale wala jangale gi nga xam mom laan yare daaw ci won baye xel nit ki fim bok ci ban waasalo bok wala yu mel non kepp ku ko indil rek dafa wara dafa japp ni dafa wara xam du ci baye xel comme ni nga xam non lañ daan nit ñi société bi mu nekkon loolu lañ baye xel ci askan wi nit ci bok yu mel non waye da lan mom xam xam dafa japp ni ñepp kepp ko jull rek daf ko wara am lo tax ci bir xetam wala ci bir ay ñoñam ngay gis ko xam day bok ci benen xet wala day bok ci benen waso waye ngi gis ko mu nekk borom xam bu maga mag ndax seen bi ci bopam mom mo insérer lolu ci li nga xamanteni mom moy yar bi nga xam mom lolu def kon lolu ñu xam ni kon mom daan yar ci walu xam xam tamit daan yar ci walu defar nit ci walu conscience am ba nga xamanteni mëna am conscience bu tranquille waye tamit seen bi tamit daan yar nit ki defar ko ba xam dina mëna nek ci société bim nek ci walu social comme niñ ko waxe sank da yar nit ba xam dina mëna nek ci société bi nga xamne mom la doon dundu xam jamono bi nga xamne mom la doon dundu lolo tax lolo dañ ci dayna sekk rek ñu wax ci téré bi nga xamanteni daf ka talif ci yar nit ki ci walu teggin ci walu nimi nga xamne non la wara nekké société bi mu nek muy nahju khaba'il haaj nga xam danaka yu bari da ka da koy da ci wax ni nga xamne non la non la nit ki wara yaro ci société bi nga xamne ci la nek lol nak meun nañ ci jël ay abiyat bokku na ci abiyat joyu serigne bi di wax ni ñuy maytandiku di genn su lammi lu ñaaw lu melni saga lu melni xasse ak yu mel non ak lu demeni wax lu deug diko wax diko lolou dafa bok ci jikko yo xam jikko yu ñaaw la serigne bi dañ ñuko bayilo xel pour ñukoy maytandiku diko bayilo xel ñi xam ñom ñoy ay ñoñam pour ñukoy maytandiku lo tax serigne bi daan wax ni wasbir ala sabbi wala tujib ahad wa kun kama khala adib wala khat wala qad inna tasabubi ma'a takazubi min aqbah alhisal katadarub serigne bi ni nan xamni li nga xamanteni mom moy saga wala wax ju ñaaw bul tontu ki la koy wax bul ko tontu na nga wax ni la borom xam bi waxon wala khat amuru ala al-la'im yasubuni wa afu suma aqul la ya'nini kep ko xamanteni daf lay saga wala kep ko xam daf lay ngagne jegal ko wax ko ni ko man lolou bokul sama mbir ay saga yu mel nonu bokul sama mbir kon seigne bi yare na ci ñu bayyi li nga xamanteni mom wax ju ñaaw waye wax ji li nga xamanteni mom moy tontu ki nga xamanteni day lay jëmele ci wax ju ñaaw ñuy am ak ñeggele di bayyi li nga xamanteni yare tamit ni ñuy bayyi reey yu bari parce que day wowal xol seigne bi kon denk ñu ñu neewal li ñuy ree ñu neewal li ñuy ree lo tax mu ni wa kasatu dhahika tumitu alqalba fa qallilan dhahka turdi rabba neena na ngay metndiko loy re ndax reegu bari day wol xol neewal ko nak neewalal re gogou su ko defee di nga am ngeureum ak sunu borom señ bi di wax tamit teggin gi xamni war nañ ka am ci ko xamanti mo la mak mo la feeta kaw sa kilifa la lol tamit señ bi jangale ci yare ci no xamanteni soko topé tamit di nga mëna jëflantel ci ko xamanteni mom mo la mag wala ko xamanteni mo la fété kaw wala ko xamanteni sa kilifa la lo tax serigne bi di wax ni wayntu jalis man yakuna a'zama minka fala tadhak 'ala tabassuma soy to ko xamanteni mo la mag bu ré muk luñu da ngay muñ di haqata yu mel nonu bokul ci téggin nga too ko xamanteni mo la mag ngay xaqtaay waye so demé ba nga mën ta ñak señ bi neena ngay moñ waye soy waxtaan ak mom bul waxtaan ak mom wax jo xamanteni da ngay wax melni kuy wax ak sa morom waye wax ji na and ak teggin and ak dal ba nga xamanteni mom dina xamni wax ji ngay wax ak mom cër la bo xamanteni dang ka jox so wax ak mom li ngay wax mom fa dem na nga noppi na nga nopi bu nek di waxu ju beuri ba nga xamanteni laaj na la dara wala sakku na ci yow dara waye nek to ko xam mo la mak di waxu ju beuri lu nga duggu ci lu na laaj ak lu ma laaj lu nga wax ko lol bokku ci teggin te bokul ci li nga xamanteni mom la serigne bi daan yare ñi nga xamanteni mom la ñom la yar lo tax mu ni wa fil kalami ma'ahu la takun mustarsilan fa innahu lam yuhsan kun sakitan hatta yuhawil kalam minka fa khatihum izan khadra al maram izan khadra al maram manam lim sakku ci yow rek nang ko tontu te bul ci yok dara bul ci wagn nan lolu mom moy teggin gi xamni mom moy teggin gi bax lo tax señ bi ni nen lolu moy teggin kon nang ko jefe nang ko jefe ci ak ci ki xamni mo la mak te baye xel lu bax bax ci jamono gi xamni mom nga toy ak mom lo tax mun fa innahu al adab fasta'mil bihi fi haqqi hina idhin wantabi kon lolu ci lu am solo la ci lo xamni war nga delsi wat ci yar ni xam mo yaru serigne touba wax tamit yar ni tam ci ni nga xam non ngay toge ci jotaay ci majlis so toge ci jotaay war fa waxtane wala so toge ci jotaay jo xam na fa ñew amna no fora toge amna comportement bo xam non nga fa wara amé lolu tamit serigne jangal ñuko mu ni soy tok ci jotaay ba wara jog tamit na nga jog ci jog dal jamono bi ngay jog nga jog ci jog dal waye jog ñi nga togal suuf si nga xamanteni mom mo fa nga togon ding koy ñepp day ni dal do baye xel ni yow am jotaay bi nga tog am ñu fa nek lolu bokku ci tegg ni nga xamanteni serigne bi jangal nako waye nga tok ci nga tok togaay bu rafet bu dal soy jog tamit nga jog bo xam jog bu rafet lay doon bu and ak dal nga xamni do fa baye benn pënd do fa baye benn poussière bo xamanteni dina déranger ñi nga xamanteni ñom ño fa nek waye tamit jog tamit di jaar seen kanam do baye xel ñi ngay rombu ci jotaay bi lolu tamit bokul ci li nga xamanteni mom moy dafa wuté ak li nga xamanteni mom moy di wër dafa wuté li nga xamanteni mom moy jup lo tax señ bi di wa inna min al majlis hawal ta qiyam faqum ala al labaqati wa hatal qiyam wala takun man samma dhari turab ala wujuhum li khulfihi sawab benen tamit señ bi jangal tamit ma so toge ci jotaay tamit lolu tamit lu am solo la bokku ci yar yi nga xamanteni war nañ koy bayyi xel muni so toge ci jotaay tamit bul fa jema nelaw bul fa nelaw so beugé nelaw bul fa nelaw soy nelaw mom nga genn ba jotaay ba wala nga dem ba beru bok fay nelaw ndax li aju ci nelaw li nga xamni mo aju ci nit ku nelaw ndax do yek li nga xamni mo nek sa ginaaw wala yu mel non kon lol tamit yar la bo xamanteni war nañ ka bayyi xel bu baaxa baax lol tamit in qadarta la takun za nawmin بين زوي يقظه في القوم فانه ليس من الاداب اذ فيه ما فيه من عتاب واو داخ لا تي نيك تي غيناو كين خاموكو كون لول تاميت لون ورا ديلوسي لا وركا باي خال سيغ بي تاميت دان يارا تاميت سي ني ني جيفانديكو صاح ني ليك دان يارا يو باي خال تاميت نين كوي ديفه بن سي ايبل ندا خامنا ني جوليت ورتا ايبل سي ليك بام ايب da fo wara équilibre ci limay lek lolou yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangal nako ndax gis nañ ni amna bour buñ doon wax bour amna bour yo xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu yone ci ñom lettre pour ñu tuub duggu ci lissam kenn ci bour yoy ku fonkol yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy mo xaw xes daf ko yoni won hadaya yu bari bokku na ci hadaya yoy ñaari jigen bobu jamono yoy jam amna kenn ki mari khiptiya kenn ki tamit nek ko xam dafa ka yonne mari xipte yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëlone ko am ci doom jojju ibrahima kenn ki yeneen jigeen ci mu joxon ko waye katam bobu di hasan ibn sabit waye da ci boole won ñaari médecin ci hadaya yoy waye ñaari médecin yoy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ka dela wat niko ñun de aw xel lan wo xamanteni ba lañu lek dañu xif te ba lañu sur balañu sur djok ñu mën ci déggé ni ab djulit sa yu jëfëndiko lool rek dina nek dina gudd fan waya dina wër du ko sonal lool señ bi tamit la naka lool lay jàngal lool mu ni walam bi anna hasal ta'am min mulud bati ari wal malam xër ci lek mom dalay téé jaamu yalla dalay téé tamit def lu bari ci lo xamne dalay indi ak tayel dalay téé du fu bari te lool señ bi yaron nañ ci ñu bayyi xel baña bok ci ñi nga xamanteni lek lu bari ba nga xamanteni mëna def li nga xamanteni mom moy li wartef suñu jaamu yalla waye sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu dañoo jangalon tamit ci nan lañuy waxtane ki nga xamanteni mom nga nekkal di waxtan ak mom soy waxta ak nit dafa am no wara waxtane ak mom waye do nekk nit ki rek di waxte wax ak mom do xamanteni wax jo xamanteni bokut ak li nga xamanteni mom moy teggil lo tax mu ni bul wax nit ki niko waxo deug nar nga waro ka wax nit ki waye da nga wara rafetal nit ki di ngay wax ak mom donte so xamé ni mom li wax sax mën na bokut ak li nga xamanteni mom moy deug waye do jek jek rek wax ko baat bi nonu niko nar nga dedet señ bi lol jangalo nañu ko nit ki su waxé lo xamne lu deug waxal ak mom niko mën na da nga joom de wala mën na ni la démé dé wala nangama ci wax jo xam day and ak téggine lota mu ni wala taqul li ahadin kazabta aw khulta ghayra haqqi aw akhtata lol ci yar la bo xamanteni yar bu am solo la bo xamanteni dañ wara délu ci war la waye tamit yar ñu tamit sa lammi li ngui koy tambal parce que lammi wi yalla subhanahu wa ta'ala joxuñu ko pour ñu ci wax saxan wala ñu ci wax ayep waye dañ ka jox pour ñu ci sante yalla jaaré ko ci ko jaamu ci ay jang alquranam ji ci azkar waye di ci wax lu bax di ci digalé ak mbax waye di ci ter safan lo tax señ bi wax ñi yeen ñepp tamal leen seen lamb wax lu bax neena soko defé rek di nga am ak ngañ lolo tax mu joxe exemple ni sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam waxon na ni wax ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep ko xamni gem na yalla gem gis mujj bi nay wax lu yew wala mu nopi lota señ bi ni wa'awid lisana hawla al khayr tafuz bihi wa takun kull wa takuf kull dayr li khawl sayyid al wara man kana sallallahu alayhi rabbuhu idmana lol tamit yar la bo xamanteni yar bu am solo la ci nit ki diko tambal lamiñam waye tamit señ bi jangal tamit ci ni nga xam non ngay duggé keur bo xam du sa keur parce lol tamit teggil la yo xamanteni l'islam daga jangalé arfu am day wax ni bu len duggu keur gudu sen keur lu di ngeena yeglu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangale won lolu seigne touba tamit bimu ñewé tamit jangalat indi la wat valeur bobu indi la wat lolu diko jangale wat lo tax bimu waxat ci terrain ba di nahju munu bu kenn duggu keur gudu sa keur luñ da nga yeglu neena tamit so yeglo tamit fekke wax na la nga duggu ci waye sunne la nga wagne ko nga wagne comme ni ko l'islam jangale lota mi seigne bi tan mo ngi koy wax lota mo en turid dukhula baytil ghayri fa ahluhu astazin tafuz bi khayri fa inhum khad azinu fi zaka fadkhul wa ila farji an hunaka muni sun la digale pour nga ñew waye sun la joxe pour nga wagne ko tamit nga wagne ko wala lol tamit lu am solo la lo xamanteni nit ki xamanteni day dem keuru jambour war naka baye xel waye tamit so demé ba ci keur gi tamit señ bi jangal nañ tamit ni so demé ci keur gi tamit bul nek nak fune nga xol fa waye so demé li xamanteni non la jullu wara def dafa wara dam ay beutam ndax so fa demé mën nga fa gis lo xamanteni jaarul ci yow nga gis ko mo xam awra la wala yu demé non nga xamni dañ ko doon sutural yaw ngay xol fune nga xol ba gis ko lolou bokut ak li xamanteni moy njangu sene lolou mo wala tejal fi bayti ghayril bahr ghayrikal basar khawfat itla'i awrata fihi satar waw ndax day ragal sa be tabbi ci lo xamanteni war sey tabbi kon lolou tamit julit bi daf ko wara baye xel bu baakha ba serigne bi tamit digal ñu tamit ci nit ki nim wara nekké société bi moy mu fexé ba di and ak ko xamanteni moko upp diiné waye moko upp xel comme niko l'islam jangale tamit moy nit ki waro ji ko ko jog re and ak mom soy and da ngay and ak ñi xam ñu no bax ki xamanteni mo la upp xel ki xamanteni mo la upp diine soy tok ba tok mom soy jotaay nga jotaay ak mom lolu dafa am solo ci yar dafa am solo ci yar lolu señ bi daan wax ni wala tusahib in aradta suhba bul and ak fekke da nga bëgg and za shafahin aw hasadin aw raghba ñi mu tud ñom bul and ak ñom mukk ki xam dafa xaw xayadi mom bob bi nim wara wéré demewul nonu wala ki xam dafa iñaan ñoni mom soy and balen fa soy and balen fa waye soy and la ko xamanteni kun tan la ku bax la lo tax so ande ñom rek dalay doli dalay yok ci xam xam waye dalay yok ci diine ba nga xamanteni li nga xamanteni yalla nam nako ci yow ngay am yoonte bi joxone misal ni ki nga xamanteni ki and ak ku bax ak ki xam day and ak safan ki bon dafa melni dafa ki and ak ki xam ki dafa melni ki xam dafa to ki jaay parfum ki jaay parfum so toy ak mom man nga xéñé ci parfum ba man na la ci may nga xéñu su ko defé soy dem yobale xet gogou xet gu neex gogou waye ki nga xamanteni day to ki nga xamanteni mom mo bon mom yoonte bi da jox exemple moy ki nga xamanteni day ëpp ci yoy nga xamanteni tegg yi dañ ko yor ci sen mbar yi safara soso du ko ëpp muni fofu sofan to ak mom manam lak bobu di joge safara man na lak so lakul tamit di nga fa jele xet go xamne xet bu nakari la lord seigne bi wax ne wala tujalis ghayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tan la murat na bu tok kep ko xamne dula yok ci diina ak ci xel neen soko defee di nga am li nga xamanteni mom moy li yalla bëgg ci yow li nga bëgg فاخبروا بان المرء على دين خلي حديثا نقلا من نيتالي نان سي حديث ني نيت كي موم سي دين خريطام رك سي لا مانا نيك لول كون دا فا غنا فدال ني سوي خريطو تاميت ماغا خريطو كي خامتني موم مو باخ كون لول يار لا بو خامتني سيني بخ ياري وون نكو سي طالبين فور ني ني توغال تاميت ني نيك ني ньо خامتني ني باخ لا سيني بي تاميت يار سي نياري نيغا ورا جيفنتيك سي نياري واجور ñaari wajur am solo ci l'islam nek ño xamanteni ñom ñoo la indi ci jamono ji nga war leena am fo len tek señ bi yara ci wax ñuy fonku len señ bi ni nga bax jëmele say ñaari wajur nga len yeeram waye tan nga gaaw di defar seen mbir lu la santre nga gaaw def ko mbir mu la xamni digal nan ko mo xam mu nek lo xam lu neex yalla bu ci nek sax di ci yeexantalu waye nga gaaw jug def ko lo tax muni wa barran waye dayka wafaq bihima wa kun mubadiran ila amrihima nga gaaw seeni mbir waye tamit nga bayyi lepp lo xamanteni say wajur ñom la koy téré lepp lu la téré rek mu nek lo xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala téré nako l'islam téré nako wala société bi ngay dund téré nan ko nga xamni bokku tak li nga xamni mom lañ xam ci sun société sañ ko téré rek bayiko lo tax wantahi an jumlati ma khatna hayka anhu li rabbika fayazdadu ulaka muni nga bayyi lepp lo xamni ñom téré nan lako neena soko defé rek di nga am ak yokute di nga am ak yekutuko lolou tamit señ bi jëmel nako ci ay ñaari waju waye tamit jëmel nako ci say gam so amé gam tamit yar bi nga xamanteni seen bi yar nako pour nga jëfëlantiko ak say gam moy na nga len téru go xamanteni téru gu rafet lay do téru go xamanteni da nga kula gis day xamni da nga begna beg nga ci gan gi nga xamanteni set ci na la waye so mëne ci berndel len ci ni yaronu sallallahu alayhi wasallam digelé nga berndel gan nga berndel len waye jegal len sen bop ba xam di len ñime ko set ci lolou dafa bok ci li nga xamanteni mom moy ay teggin ci gan gu la setti waye bu ko xatal bu señ bi digal ni bu xatal sa gan gogou ndax mom

calcul fa innahu ama kharibu yarhalu neena bu lu ko xatal ndax mom ci lu jege legi rek day delu wat kon lolu serigne bi non la yare société bi kon lolu so xolé lolu kon société bi bo xamanteni yarna ci yu mel nonu kon di nga meuna dund ci société bi dund go xamanteni dund gu mucc ebrey don waye dund go xamanteni dund gu téré don serigne bi radiyallahu ta'ala anhu dan yar tamit ci walu ruh du bayiko won ginnaw yar ci walu ruh ndax doomu adama tamit defar ruhum dafa am solo doomu adama nekul nu warta xenta wo li xam moy matière dong waye da ci wara bolé ruhum waaw ndax lolu bokku na ci li nga xamanteni mom motax ñu sakale lolu señ bi daan yar talibiyam ci defar seen ruh di defar seen ruh lo tax bim nekké ci Macky Sall yor dan na digal talibé yi ñi nga xam non lañ yar ci ñu jang alquran di len jox ay azkar yo xam dañ ko dañ ka lan def di len tamal li xam ni mom moy xif dañ tamal xif ndax netel nañ ni dan na nek Macky yor sun xeye ben loxo ngebu ciere lan dan lek ak kubéru barad lan dan nan sun ko defaté suba lañ gën te lool dañ dan yar ci ni nga xamni mom la mutasawfi di yare ci xamni moy xif ak ni nga xamanteni mom moy lay aju ci yu mel non su ko defé señ bi tamit loolu continuer bimu ñëw jurbel tamit loolu lañ def a yokkat ci lim daan yar ci jang alquran bi waye ci azkar yim daan jox mu yokkat ci yo xamanteni yu am solo la yo xam daan defar seen ru lu démé ni ki daan lañ jox ay azkar ñu ko daan def waye dan nañ jox werd bi nga xamni moy werd ma khous nga xamni werd la bo xamanteni ci mom lay tuddé werd mouride nga xamni ci yalla subhanahu wa ta'ala la jugé jaar ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam mu nek werd bo xamanteni serigne bi dan nako joxé waye ay khasa'it yo xamni dan nga jox pour gaan jang ndax suñ xolé khasside serigne touba yi li ci nek lepp mom moy ay asgar ak ay ñaan lo tax té ko top tamit dalay yob sun borom dalay defar lo tax dum nan wabi kitab ya rabbi kullu mutala'in bizni rabbi lol day tektel lol bi mi ñaan yalla ni ma ngi ñaan yow yalla ma ngi lay ñaan sama mbind mi nga def ko muy yare kon lo tax dan nako joxe ay talib ni koy jang waye askar tam dan ci yok lu melni dan len digal pour ñu jang suratul ikhlas fuk ak ñaar yoon ginnaw julli farta bu nek lolou da ka lan def dan ko ñu ko dan yok ci li xamni mom ci alquran bi ñu dan jang waye tamit dan len jox tamit ñuy werd li xamni moy al hafizu junni yoon suba ak ngon junni yon suba ak ngon waye tamit dan jang la khat jaakum dan ko jang jurom ñaar yon ginnaw julli farata gu nek yoy yep serigne bi dan ka lan jox pour ñu defar seen ru kon ginnaw alquran ji mom daawul ko won arrêté fo len fek mo leen digal ñu jang alquran ci xamni mën na jang alquran yo leen digal ñu jang alquran waye tamit ñi xamanteni ñom ñogi jankatu khasside lan wala jankatu ay tudukatu yalla lan mo len koy digal lotax ñom bi nekké ci jurbel ko ci gis rek lambi ba nga dan toy ci tuddu yalla ak ci jang alquran ak ci mbollem moy azkar yi xamanteni mom la serigne dan diglé kon lool tamit moy yar gi xamanteni dan ko yar ci walu ruh waye tamit serigne bi dan len yar ci walu khidma nek principe bu am solo ci yoonu mouride khidma señ bi dafa tamal dafa yar mouride gi ci ñuy liggéey di jari sen bop ndax dafa téla bayyi xel li nga xamni mom la olof yi daan wax naan kula sañal mënal la ku ëmb sa sankal ëmb sa kersa yoy yep ay baatu wolof yo xam dañ ko daan wax señ bi la ngir dawal mouride lolou dina tam li xam moy liggey lo tax dina tam lo liggey ñuy liggey di def sen

0: yëfi bopp nga xam ne mboolem réalisation yi nga xam ne murid yi réalisé nañ ko, ñu ngi ko réalisé seen propre moyen yi nga xam ne am nañ ko. Moo xam jumaa ji la ca Jurbel, moo xam jumaa yi Touba ji la, moo xam raay bi ñëw ba fii, yooyu yépp yar gi nga xam ne sëñ bi yaral nañ ko ci wàll liggéey. Loo tax sëñ Basirou daan na wax ni, bi mu waxee ni daan na wax na ni ci Minane Bah Khadim ni bi nekkee Jurbel moom foo leen fekk rek ñoo ngi daan xidma, foo leen fekk rek murid yi ñoo ngi daan xidma. Léeg-léeg ñu ngi daan xidma ci yeesalaat kër gi, kër gi moom daaluñ pare. Kër Serigne Touba Jurbel chaque jour doo xëy suba ngoon te soppuñ ci dara, yokku benn kees wala defraat sàkket wala defraat yu bëree bëri yoo xamante ni chaque jour deen xool yoo xamante dan ko daan def. Yooyu yëpp day dugg ci yar gi nga xamante ni sëñ daan nañ ko yar ci li nga xamante ni moom mooy xidma. Waaye tamit daan leen yar tamit ci ñuy ñi nga xamante ni mën nañoo bind tamit ñuy recopier ay kaamil ay mushaf nga xam ne ay bind yu rafet daan xool sëñ bi day xëy jox leen ñuy bind nga xam ni kenn du toog rek te defoo dara. Moom toog defoo dara jamono jooyu amul, nga xam dañuy toog di bind ay kaamil. Am ñoo xam dañuy toog di ko di bind ay xasaayit. Am ñoo xamante ni seen yitte yépp tamit mooy bind ay téere xam-xam, ndax jamono jooyu gis na ni téere ni téere meloon nga xam dafa jafe woon lool sëñ bi. Am ñoo xam dana digle woon pour ñuy ay bind ay téere xam-xam. Am ñoo xamante tamit seen xidma ga tamit jépp tamit dañ kaa jagle woon ci jàng arqouran di xatm arqouran chaque jour. Chaque jour am na ñoo xam ne seen xidma mooy toog ci bërëb di jàng arqouran saa yu jullee kii jàng kaamil, suñ jullee suba jàng kaamil, suñ jullee tisbar jàng kaamil, noonu lañ koy defee ba julli gee. Nga xam ne chaque jour deen jàng deen xatma ay kaamil yu bëree bëri, ñooñu loolu mooy seen yitte. Am na ñoo xamante tamit ñoo ngi woon xidma ci wàll rabb ay mbir yoo xamante ni ci lañuy def ay kaamil, ay saak wala ay nu ko mën a tuddee, am na baar olof bu ñuy jëfandikoo sax, nga xam ne yooyu ci lañ daan jël di ci def seen i ci lañuy dugal kaamil yi. Ñoo xamante ni ñoom loolu mooy seen yitte. Am na ñoo xamante ni seen yitte tamit mooy defar ay gaal wala ay lal yi nga xamante ni moom la sëriñ bi daan jëfandikoo. Loolu tamit lu am solo tamit ñu bàyyi ko ci xel mooy liggéey googu ñu doon liggéeyee sëñ bi tamit daa wuccoon bàyyi xel tamit waaso yi, parce que am na ci ñoo xamante ni am na liggéey yoo xamante ni ñu ngi gën a xam ci benn xeet lañ gën a xam, lu mel ni ay rab ay defar ay rab ci wàll dereg yooyu am na xeet bu mu gën a xamee. Lu demee ni ci ay daaj ci wàll ay gaal ak yu mel noonu am na xeet bu mu gën a xamee. Waaye sëñ bi nag moom yooyu daa wuccoon bàyyi xel daan gis koo xamante ni ci société bi mu nekk ay surafa leen jàppee mu ko doon rabbuloo. Mu ko rabbuloo ay lal, defarloo ko ay lalag wala defarloo ko ay rabbuloo ko wala ñawloo ko ay dereg yu mel noonu. Gis ñoo xamante ni tamit su suse bi nekk dañ leen a wàcc woon loolu ñu dem mu dem jàng loolu. Loolu tamit lu am solo la ci wàllu yar. Loolu sëñ bi daan na ko jëfandikoo ci ñi nga xam daan na ko yaree. Nga xam ne tamit daan am na ñoo xam dañ daan jëfandikoo tamit daan la xidmuloo ci wàllu mbay. Donte ni ci njaareem nag mbay mi sax néewoon na comme ni ko suñ Basirou nettalee. Nee na li nga xamante ni moom mooy mbay mi néewoon na lool, wala boog ni ko Seydou Mohamed Lamine Diop dagana nettalee. Nee na am na ñoo xam ne ba baaduhum fil abniya wa hum kasirun, am ñoo xam ñoo ngi war ci wàll tabax bi defaraat kër geeg yu mel noonu wa hum kasirun. Ba baaduhum fil kitaab wa xiraatu masaxif, am na ñoo xam ne ñoom ci bind mi ak njàngam kaamil bi nee na wa hum aksara, ñoom tamit xaw nañoo bëri. Wa baaduhum fil xiraasa wa hum aqalluun, am na ñoo xam ne ñu ngi ci wàll mbay mi nee na ñoom ñoo gën a tuuti. Loolu Seydou Mohamed Lamine Diop dagana moo koy nettali. Kon sëriñ bi doon yar nit ñi deen yar ci wàllu xidma, te xidma googu kon suñ ñëwee deen xam ne xidma googu nga xam ne moom la doon yar taalibe yi, moom la doon yar ñi nga xam ne mooy murid yi yoonu murid gi ba léegi ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax. Su ko defee saa si di ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy jeexintal bi nga xamante ni yaru Serigne Touba am na ko société bi. Loolu moom laa wax nii léegi nii mooy soo xoolee jeexintal di nga ko gis, ndax mboolem réalisation yi nga xamante ni murid yi réalisé nañ ko mooy sëriñ bi yar gi nga xam ne yar na leen ko ci wàllu xidma, yar gi nga xam ne yar na leen ko ci wàllu ci wal defal seen jikko mom mo tax ba xam dañi mën du beure beuri dañi mëna joxe dañi mëna soké walu genn den genn seen koppar jox ko wa soké walu genn tamit seen def ci seen doole tamit seen carton bi xam ni carton genn yalla jox tamit day gis ni tamit day gis tamit dañ koy def moy suñu wote won defar jumaaja day gis ay jarum ñu jëli maçon wal way day gis ay murid yo xam dañi volontaire dañ defar ko comme niñ ko defé wa bi comme niñ ko defé bi ni tabax bi ni defar bi ni gasray bi comme niñ ko defé bi bi ni wut xeer yi nga xamni mo tax jumaaji ak mbolam yu mel non kon lolu yar gi nga xamni serigne bi yar nañ ko yar nañ ko kon yar gi nga yar dafa meññ ci mbolam yiñ tudd yépp rek da cey meññ ay model ci walu société ci walu diiné ci walu économique ci walu tabax ci yépp rek gis nañ ci mourid gi am nañ ci ay model lolu tax yar gi mom dafa yar gi nga xam yaron nako mourid gi lolou dafa jeexintal ci ñom lol dafa jeexintal ñi nga xamanteni ñom la yar tamit yexse law ba ci ñun ñi lolou tax dama mësta dégg seigne mamour amdi mu koy netali néna seigne bi nga xamanteni wuyu jina boromam ban jël ko tek ko ci ron garab gi tok jusman atahir bobu tak ko ci ron ben ron garam amna ci ku yuxu won yuxu bu tar di jojo yu metti waye seigne bakki busso dafa jog wax ak mom dal koy war ci kaddu go xam kaddu war la niko yow diw est ce xam nga ni bis bu melni mo taxone ñu yar la bayyi xel bis bu melni mo taxone ñu yar la bim ko waxe rek ci la koko jog kilif gogu jog daal delu ci anam melone daal delu ci ni nga xamanteni mom moy nitem ak molem ñi nga xamanteni nekkon na fam nekkon te lolu tamit dañi jangalat histoire rek moy serigne bi dafa ndirok yaronte bi lu bari ndax ñoo jang na ci histoire ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu fi joge tamit ñu bari ci sahaba yi takal ko won sen sago ñu bari sahaba yi takal won sago japp ni yaronte bi fi joge ku melni Omar ibn Khattab dem bani kep ku melni yonent bi fatna na tagal sa bop bek sa bat waye ki nga xamanteni moy Omar ibn Abu Bakr Siddiq moko delsi wat won ni ko yonent bi limi jangalon moy dañi fatu yeen di ngeen fatu mom dina fatu comme niko yalla subhanahu wa ta'ala waxe won dina fatu yow diga fatu kon wax ko ni kep ko xam dañu jaamu Mohammed xamal ni Mohammed Fatou mais ku doon jaamu Yalla nak nga xamni Yalla mom mu ngi fi te du fi jugge lolou bimu ko waxe rek dafa delsi wat Sayyidina Omar delsi wat mbolam yi nga xamni agon nan fofu lolou tax Seigne Bakki Busso tamit bimu delsi waté mak mom tamit nga xamni mom demone ba takaliko sagom ci japp ni Seigne Touba du fi jugge comme ni Omar jappone rek waye Seigne Bakki Busso bimu jugge tamit wax ko lim koy wax tamit dafa delsi wat ñi nga xamni nekkon na fam nekkon tamit dañu delsi wat kon lolou tay day woné ni Seigne bi dafa ndurok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mbolem ni xamanteni non la melone lo tax dafa ndurok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci lim daan yare tamit lo tax way kat bi niko yow de da nga don yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci lim daan yare harfan bi harf ni yaronte bi yare rek nga yare ya man yurabbi bima rabba ar-rasul bihi fadatka nafsi wa awladi wa abai waaw yow ni yaronte bi daan yare non nga daan yare kon joxnala sama bakkan joxnala sama doon joxnala ñi xamanteni ñom ñoy sama waju kon lolu tamit yar la bo xamanteni señ bi daan nako yare ay talibem lolu tax bokku na ci señ Bakki Busso lam daan wax lu mu waxon ni mom moy ki xétali mom moy xétla kon gi yar na suñuy xol yar na suñuy jëm ba ko ci gis rek nit ku tey la nit ku bax la nit ku seg la bam set witch nit ku noy la lot seigne Bakki Busso ni wal ghaisu wal miryas rabba khulubana khulubana yarna suñu xol moy yarna suñu dafa na suñu ru waji samana fa kullu safin wa li kulli safin wa na'imin kep nek ñun rek ku tey la waye ku bax la kun segre bam set wicc kon lolu loy tektale ni kon señ bi nga xamne mom la waron def ci walu yar def nako ci nim wara ni def nako def ko mucc ayib ba genn ay model yo xamni model yu bax la lolo tax ñi ndiyaron tamit lolo ci yar gogol la nekkon ba fepp fuñu dem rek yar gogol lañ fi woné ba nit ñi dañ leen top lolo tax musa digi ci borom xam mu ni serigne bi danaka musa wax ni diiw séxal na la waye day defal nit defar ko defu mucc ayib ba fam dem nit ñi dañ koy gis melokanam gis jukom ñu top ko lolo tamit liñ ci mëna déggé moy ki nga xamanteni moy khadima jaxata kala bi mi défarlu toram bobu ba mouride ñew doon ko défar amna way yo xamanteni wayon nako néna ñi ma gis lé ñun yar lan ndax ño xamanteni duñu yëkëti seen baat mukk duñ xol seen bëtt tamit di siggi du xol lo xamanteni waruñu ko xol ba nga xam yow da ngay japp sax ñom dañu wërëdi lo tax moy wax ci bayitami nan murabbuna khat gaddu min aswatim gadda ka absarim hatta yazun ma marda bammi wax ba bay di ba fami waxe nan ma rafa'u aswat ila bi dhikrihim wama akharu al awqat naflan wala fardan lolou subhanahu ma jaxatagal mo wax ci ni seigne bi yaron ta ñoo xam dañ ko defal tolam rek di bay waye liñ ko defal lepp ñu ci andal nak yar gi nga xamanteni mom lim gis ñom moy yar gi nga xamanteni seigne bi def nako ci ñom motax mu ni ñi dal ñun yar lan mu ni duñu yëkëti seen baat nuku luñu dañuy tuddu yalla fo de gees ñi yëkëti seen baat rek duñu waxi jaaxal waye dañu tuddu yalla waye duñu tardé li liggéey su waxtu ju li jëre dañ koy def mo xam faratal mo xam nafila kon loolu sey sidi kon nak lo tax ñu war delsi wat ni xam mom yaru moy yaru serigne touba xamni suñ ko topé suñ société am société bu baax ci mbolem façon bi ni yaré ci xam xam ci defal pass pass ci jaamu yalla ci defal ru ci xidma yoy yep buñ ci jël rek exemple dañu joon jël mais buñ ci jël rek den ci gis seen bi def na ci lu bari te gis nañ ko tak fimni ni kon xamna ni ñogi sant bu baaxa baax di la gëreem di xamni waxtaan wi su baaxé xamal ni yalla nimbal suñ borom la waye su amé njumte rek xamal ni doomu aram mo matul te dañu am yéene rek waye xam xam bi dañu mu nonu te xamna ñi ko mëna taxawé tamit bari nañ lool ndax daaira ansaru din islam yi ko xam xam ni daara la bo xamanteni ñi fi nekk ñepp ay borom xam xam la ñu kon suñu ci wowe ci melni ñu war ci def waxtaan yéene ñu ak tiyaba la ak bëgg ñu liggé Serigne Touba ci walam wi di wala xam xam kon ñogi sant ñepp ñi xam ñoo dem top di la ñaanal tawfiq ak suñu borom هذا وصلى الله على سيدنا محمد وسلم إن أريد إلى إساحة ما ستعطوا وما توفيق إلى بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكي جري جيف أساس أبو بكر وقتان وي فتبارك الله ما تنغو قسك تريد فين كو جار لي ديك يالا كو تيولو وقتان وي ما نام دنگا جندي كو باها باها باها باها تيوالو ياري ak ci walu teggin ndax xamle nga buñu waxe yare wala ni ñi joxe nit ki ay teggin buñ ko waxe de ban deg lañ ci amé lool leral nga ko waye ba nga dikke ci serigne bu mag wi radi Allahu anhu woné nga né yar mom du ciagne da ngay jikko say rek mu soti ben yoon de ay étape la manam dang koy da ngay manam nit ki dang koy jaaral ci bërepp bi jaal ko ci bërepp bi jaag joxe nga misal tamit ci ñi nga xamné jot nañu jaar ci loxo serigne bi mo xam ñu nekkon ci Mbacké Kadior wala bok ñu nekkon ci Dar Salam wala bok ñi nga xamanté nak serigne bi yoron na leen ginaaw bamu joggé ci geej gi ñoñu tamit indi nga ay message ci ñom lool day woné rek né serigne bi yarut ben génération rek waye génération bari bari la yar génération yu ginaaw bamu leen yaré ba paré tamit gis nañ fruit yi mu apporter gis nañ tamit meññent bi nek lu yaatu ba ni ku xol da ngay gis kep kuñ la waxon ne mësna jaar ci loxo serigne bi boku xolé ci histoire am ngay gis ne nit la ko ku mat ci walu ni nit di maté waye tamit mu nek ben repère ben repère ci kep ko xamanteni bëgg nga aw ci yoonu yaré serigne bi nek ginaaw ba mu xamé né yëf yi dafa war di continuer mo tax mu bind téré bobu nga xamné yaang ko doon bayyi xel bu baax baax ci biiru jotta bi moy nahju khadaa al hajj nga xamné fofu bo fa démé lepp lu aju ci tagine ni nit ki wara dundé ñu nit ko wara jëflanté ak moromam ki mu masel ki mu fété mak ah yoy yëpp sëriñ bi radi Allahu ta'ala léral nako fofu manam mu nekk ben école bu mat sëkk ci walu yar ak jàngalé kon mu melni waxtu wi ki na xamna ñu ngi lay santat baax baax rek sa Bakrine xamna di jox mbokki auditeur yi radio Indivision Mamba suba jamm inshallah benen waxtan ak mudir cheikh mbake ndaw inshallah mo fassiyene ñu suba jamm inshallah kon di wax wa akhiru dawana alhamdulillah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: UCAPFM.
1: This is Safa.
2: Bu faté abonné sa groupe de communication de votre collège bi vidéo bu ñëw man yow ci yow nga man ko sébur.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين مبوك ني لي نيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبوله مبوك ييغا خامني نيوم نوي توب جروب بيغا خامني موي جروب خيلكوم كوميونيكاسيون ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax di ñaanal Serigne Mohamedine Moustapha Bachir sun borom defal ko fan wu gudd ak wér gu yaram dëgëral ka kàttanal ka ba li nga xam ne yéen a ko lëggeeyal lislaam bi ak askan bi mu jàpp ni ci moom di nuyu bu baax a baax ak di ñaanal Serigne Cheikh moom Serigne Saleh Mbacke mi nga xam ne barab bi nga xam ne ci la ñuy defee jataay bi ci ak kilifteefam la nekk mbokk yi ñi ngi leen di ndokkeel bu baax a baax ci weer yu mag yi nga xam ne ci la nekkte mooy weeru safar weeru safar nag ku ko wax da nga tudd sëriñ bu mag bi ndax weer la woo xam ne xew-xew bi nga xam ne moom mooy màggal ci lan koy amale nekk loo xam ne ak sant yàlla sun borom la noonu ko sëriñ bu mag bi waxe woon rek lahu shukuriya fi daari salaami wa fi tuuba bi dikrin xakimin xad nafa darari mooy dafay sant boroomam ci alquran ca dëkkambee di Touba ak ca Daru Salaam waaye it nag la mu waxoon ne chukru ilahi xaana fi turaabi baada jamiili sabri fi ixtiraabi nee na ma sant sama boroom nag jot na ma def ko ci sama suuf ginnaaw muñ gu rafet goo xam ne muñ naa ko ci sama ak tu mu ranke ak la mu waxoon ne alayya chukruhu bi fardin wa sunan indahuma wa inda daari dil minan dafay sant boroomam cant goo xam ne daa war ci moom di ko defee ci farata ak ci sunna ca fee ci Touba ak fa nga xamante ne si moom mooy Daru Salaam ak fa nga xam ne mooy Daru Minan kon mbokk yi xew-xew boobu incha allahu moom la ñu dëgmal moo tax ñu dalal ci borom xam-xam bu mag a mag di Serigne Abo Gueye Serigne Abo nag jàpp naa ne nekkutul koo xam ne dañ koy xamle ndax mboolem ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu xam-xam waxuma la ci dëkk bi di Touba waaye manees naa wax ne rek ci réew mi ràññee nañ ko ci ay taxawaayam yu am solo yoo xam ne dana koy taxawee ci ay xew-xew yoo xam ne mooy am ci réew mi xata ba ci loo xam ne sax daa aju ci wàllu doxalinu réew mi ñu naan ko politique wala loo xam ne daa aju ci wàllu diine wala loo xam ne daa aju ci nekkinu askan wi mu da ci am taxawaay yoo xam ne taxawaay yu am solo la yoo xam ne ràññee nañ ko bokk ci ñi nga xam ne it doy na rek ndam ci moom mooy ku xam la lu baree bari ci dund ak jaar-jaar ñenn ci njabootug sëriñ bi rawatina ku mel nekk Serigne Abdoul Ahad Serigne Shoaib ko mel nekk Serigne Saleh nga xam ne bari na ñoo xam ne xam nañ ci dara te ci moom mii lañ ko xamee kon Serigne Abo ñu ngi koy dalal bu baax a baax groupe xelkom communication mi ngi bég di kontaan lool ci séq gi nga xam ne moom la séq ak moom jataay bi incha allahu di ñaan yàlla sun borom defal ñu ci ay taw feex xam naa ne dañuy jox Serigne Abo incha allahu mu nuyoo bu nuyoo ba pare ñu ñëwoog moom ci laaj yi tomb bi nga xam ne nag moom lañ fas yéenee waxtaane mooy li nga xam ne dafa aju ci weeru safar maanaam jëmmi màggal gi lan mooy sabab bi taarixu màggal gi ak it nag njabootug sëriñ bi ci boppam naka lañ daan taxawee màggal googu rawatini ñi nga xam ne ñoom ñooy ay xalifaam tomb bu mujj bi incha allahu dana ñëw ci wooteb sëriñ bi ci boppam mooy lan ak ci yan keno mooy yi nga xam ne ab wooteem ci la taxawee ngir incha allahu mbooloo mi ñu baree bari man caa gindiku ba xam fu ñuy teg seen tànk kon bala ñuy ñëw ci waxtaan bi dëgg-dëgg dañuy jox Serigne Abo moom mu nuyoo bu nuyoo ba pare incha allahu ñu ñëw ci kàddu yi Serigne Abo bisimilah
4: ok salaam bu baax بسم الله نفسين ليغي سين تبا السلام عليكم ورحمه الله سيرين ماغ لي نيو دي نيو نيغا اندال مي سن بوكي خالكون يي بي يني نيو تام سانغي يون وي اك سينو نجابوت اك اك جيري ني يون جيري ني سيرين تبا يي خا مني ньо نيو نيو نيو tolli serigne touba yi nek cheikh ci di nuyu sa morom ak donga yi ñepp benal khas alham di jokk bokk iradatu gi ak bokk ak l'islam gi di ñaan serigne touba defal nu suñu gëpp ak suñu de ligueer serigne touba tam nangugo tan jëriñ li daj fepp fo xamne kuy deg turu serigne touba ag na fa ci barke serigne touba barke bis bobu ñuy wajal bismillah kon ñu dirole kaddu gi waxam fa ñuy jaar
3: jere jeñ señu abo ci kaddu yu nuyo yoyu bu ko defé di fatali rek dal groupe xelkom communication jotaay bi dafa bok ci jotaay yi ñeuk yi mi amal ci walu magal insha allah dinañ ko top ba ci bisu magal gi bu ko defé nak groupe bi bu dalalé señu abo ci jotaay yu ñeuk yi loolu japp na ni du lu yéme ndax ku xam señu abo ak xelkom ñu né groupe xelkom communication mo koy dalal kon lolou dafa doon lo xamantene ci lu ama am solo la kon seigne abo suñu laaj bu ñëk rek moy jëmmi bis bi nga xamne mom lañu dëgmal moy bisab magal bëggoon nañu xam lan moy tarikh bi lan moy histoire bi ci bopam mom magal
4: waaw magal daal mom dafa lo xamni may na wax dara ci tarikh bi way dafa du jaral dara ndax dafa bari fon ko ma sa netlé té ñi ko fatti defena du bari lool té bari na ci loxal ay bandam nga fi dalé ci aladju fa lu makk ba légui wayé ci li téw dal dig na nga juñu ko légui ci tambali bi ci ay señ bi lu wax ci xassidé ak yoyu señ bi dal bimu waxé ni jihad yal khada wa rabbi qabila wa kasan yikli hadi mursala manam lima don contrat ma def nak sa borom suñu ma wara jaarale ma fi ci neko seen dal netti won ca bako yonentou bi feño bam waxe ni lolu mom mat na seuk waye mat ga nak lam jëk jariñ moy mbollem ko yalla mësu yoni dala ci adama ben serigne touba ñëwé ku fi mësa représenter suñu borom ci dara mo xam ci xaqiqa la wala ci shariha la wala nga bolé leen yalla doonale la ci jaami yalla yi dara ba ci ma souleyman gi nga xam dañ da gouverner sax ay picc ak malaaki jinné lañu am ci jihar yoy ci seen nation yoy ñu don doxal ak ñeleen topal lepp yalla dajale nako defal ko seigne touba ci contrat bu mu defal ak sun borom ta dara waral ko won lu wessu bëgg ñaat ak yonenté bi seigne tew mu tewfa ñu bokku nationalité bimu jexé nak danaka moy lolu nga deggul mo waxal ko ni kama mi day di bi waxale mi jahanta mashalla ashifin wa ashfini fashirtu musliman demi hal qasawat demi halara qablu wajib tadawat manam daaji ma don liggeele yonte bi ak xalmi yi dem na ba melni fet yalla na yonte bi ak xeja ba legi dañ may lim ci wa badal lafsanu mahlan durna kharab manam baytin bi metane ko sayir ci metane ko ndax fimne siratu yonent bi munisu ko jang di wax ni ubbi l'islam ak fim ko tassare te limale wo ci sun tuwa bi lolou amé nak lolou mo indi kent yi ñuy wax kent yu nak yu bari la askuru sukra sayyid shayami wal hajji wal jihad wal qiyam ñara jaamu yalla ba ta yalla do mu tax ñu diko jaamu ci ay ndigalam lañ sant yalla sant nako hamitu hamda jinil hamidin manam sant nako kent mbollem ñi japp ni yalla yayona ak kent nga xamni mala yek jamaa daat yek wayin min sayni ilahi sabbi bi hamdihi jojo ngay gis ku ta bok rek wet da ngay gëreme yalla diko ci sant seigne touba sant na sun borom kent goga ba kent yoy nak bim agge ba ak ci kentuk sax yonenti ak bu dalaw yi ak sahaba yi ak qutbu sunan yi lolou moy askuros sukural de sen seri wa minas bi nga xamne mom sopp yalla ak sey ci yalla damuñ yalla ngir agena samuñu li yalla téré bayiko ngir ragal sawara dañ ko def rek ijlala ngir wonani bur la bo xamni nolé ko ashabul kahf don jamo nga xamni indi wut leçon waxut dara yi da nga xamni ku magga ngi ko xamni kenn ko la war nga set ni ngay def ba jamo ba yoyé dagé nak moy lolu nga deg ñu ni seigne salou da ko wax ni da jihad yi jexagut at mané da lañ dolli lu toll ni peine bu jëk ba manam peine contrat bu jëk ba muy bu mu joggé da jakkay da rekhudus tan jël ci ko fele ci mbacké bari bis baba sa bu ñëwaaté dañ ko yenaat lu toll ni lañ ko mësa na yeen da kéro ba dañ koy fatélo sax ciolu bu jëk ba légui nak bam koy sentu nak ñu lako nak lolu mu wax jihad yeen qada rabbi xamelé ji manam lepp jeex nak légui fayé ci dess fayé nak dafa dambé adina nak alakhir dambé mu ko melakut ak jëbërul mo waral nga dégg seigne fallu mbacké ak seigne abdallah da nañ wax ni aggé la sax bu aggé ci bis ba dañ koy yéssalat bu bisam ñëwé mu ne nak li sama cant ak bop lott na ci mel na man ba ko xamni bi so ndek se ndega def digal na lu bu ñewé nga def ko di ak teuski loolu mom la ci mëna jaar loolu nak wote bobé moy sakartu isqasani bi xidmatil naysani saqimatun ferale lo wa faqawale lo wa faqawale mi juju moy contrat bi mu bëggal ñi diko nat ba xam dana ko att nak du ko att bi mu diglé loolu nak ñi ngi tollu messagine manam bi mu ko ñëkke tambali ñi ngi tollu messagine wote bi digal ko fofu mu jaar wax ci medio kha moy suñu bande fadi jeng mu ñu wax ko lim ko wax bam aksi fofu mu aksi xajere yoyu ñu tanke sawara messagine le jassam sawara messagine jaawul ya sabat li haati doon sajil rasul ni salaay bi islam wa fa la sul ni yoyu bo ci demé da nga ci fekk mu ju mu diko ci du jassalaw qaral khalqa yas ba khayru ak yurum li al muhtaru sab mun yiti yu bare nga te mam duñu na ci dal yu bari al arnabi yoyu ngay deg sax ñu ci turjumani qasidi yu ñent yu ma lay wax lolu nak bam sasin la tollol net dama lu xam ati tuba bi lu ngay tollol waye bam sasin mom moy tollok bam diglé ñu ray ci gatt bobu seggaliko jaarale ko fofu ñu wax ak bu ñewate nangam lol dal mom moy tariku magal gi baba nak ku ne sekkur nga ko da defé no nu nga ko digg rek nga xamni seigne salou sax ñun ñi da la wax ni di len magal ci dara yi bama mën leen top lool ndax lool moy ci sandi ken daoud gis samaram ndax bëgg ñëk nopi ay nga xamni am ci lo dal la ne ban ci cheikh mustafa ñewi lolo fi ne legi nak dayalo gi dayalo liko indi lola jamono alhaji fallu makka la ci lo xam bi lu waxtane bokkal ñu mbokal tariixa bi la ci ay ñu mbokal bay bañ bokku teunk ko ci ni ku fi nekkal ta seigne touba bis bi dañ koy wote ngariñ ya wax nako wax seigne fallu wax nako wa tenk buñ amé bis ci kaw kiray lola nu lu wara am bis ci kaw kiray li lagi nak dayalo gogu ni dayalo to bari ko def ay bari dagay nek yo xamni xeyna bu ndugate ci bir kon wa ci sanu nakal gi dal wax nanako moy lolu
3: wa inshallah jere jeuf señ awo kon laaj bobu nga xamni mom lañ laaj te moy ciosanal magal gi lolu mom tontu yi leer na nañ ni señ awo nga xamne djublu way bi rek manes na wax ne moy sante yalla sun borom moy nattu yoy nga xamne señ bi jankon tewlon nako nga xamne ni ngi ko waxe da nek sa yu bis bobu delu se rek nat yoy day melni ki da fay gëna yok da fay gëna fulani ba mu deme ba at ma nga xamantene ci nak yalla def na nat yoy ñewut mu xamne kon jihad bi jeexna nga xamne la ca ginaaw lepp ak fay la muy dem ga ca mouritane ak man zanna sayri ghibami aksasin misla masiri ra'sa ami jaysasin comme non mu ko waxe ci beydi ramu masiri ila jurbel la dalasasin nga xamne yoy yep rek ay fay la yo xamne borom fay nako ko kon lolou lu am solo la benen bi ñu déggé ci li señ abo doon wax sante yalla am bu mu am solo ndax buñu délo ci alquran sax baatu shukru da lay ñew lu bare bare yonent yalla nox sun borom day wax ne innahu kana abdan shakura ab jam lu bo xamne santa ko no yalla la won yonent yalla ibrahim mo ne inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'ami ndax doon sante boromam kon sante yalla lu am solo la comme niko señ abo indé ci waxtani boko defé kon señ abo xamna né ngir baña gëna guddal dañuy ñëw rek ci laajab ñaareel bi, te mooy jëm mi njaboot ak sëriñ bi. Am na loo jotu junj ci sëriñ Fadlu Mbacke, waaye bu nu jëloon ku mel ne ki sëriñ Abdul Ahad ak ku mel ne ki sëriñ Saleh, yow mi nga xam ne yàlla def na nga jotu dund ak ñoom, naka nga gisee ne noonu nañ daan dundale bis bi nga xam ne moom mooy bisu màggal gi, ak lu aju ci weer wi rek sa far benn yow.
4: Waaw, xam naa màggal gi daal moom dafa mel ni jàpp naa ni te nga yaqin laa ci am mooy 48 daal la ko suñu lu wote. Booba nag ba ni ma juddoo ak bi ma juddoo fekk ko li ma ci seetlu jamono yi Alaji Fallu nga xam ne moom yaqin laa ci am mooy booba màggal gi dëkk bi dafa rëy ni mu rëy ndax booba ñaari étage gii dëkk bi ak sëñ nit ñi bu ñuy màggal si dañuy wal ay cere weer ko ba mu wow ñi di ko yóbbaale nag fa ñuy dal wala ñi di ko jox ak bagaan sëriñ bañuy dal booba loolaan bu ko defee kilifa yi booba ñoom ñooy daloo màggal gi kilifa yi ñooy daloo màggal yi ñu ñu ciis ñëpp ay gan la ñuy doon bu ko defee ñu fu ne kilifa ga def ay jàng bu suñ sa luñu nii gone googu santam sàmm bañ yaay sàmm la xooma moo daal ni ci buntu këram googu di rëgaje rek Baye Moustapha si ñoom ak ñi demee ni ñoom tribune bu Alaji Fallu Mbacke bu jant bi soo maanaam bu ñeen loo fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar ba jant bi soo la ñuy taal rajo yi ñoom ñuy jàng di awante ay Cheikh Fall Khattaba ñoom ñii tasaaroo ci Daru Kudus ak yooyu suñ soo Ibou Mbacke mii jàngkat bu ñuy wax Modou Touré moo ko daa jàngal waaye moom dawuñ jàngee ca penc ma ci keesam bu njëkk googu ci dimb gi fi la ñu daa jàngee ñàngoom aw nga xam ne san maa ngi seetlu bi suñ soo Ibou mujjee génn di tàggoo di yëwi mbooloo mi 69 la boobu moom génn na ba toog ci banque bi ginnaaw bu ñu jëlee fajar Baye Modou Touré ñoom la saan di aw ba taxmis bi jeex sëñ bi tàllal leen ñaan boobu nag lañ mujj la bàyyi ñuy jàng këram moom di daaj ñii ak aw luñ fa def njàngoom ci saan mi lay doon waaye loolu daal moo doon ko comme nii nga gisee màggal yii rek sëriñ bu ne jàngaloo nit ñi booba ay gan lañ jàpp seen bopp bu ko defee nag sëriñ si ñenn ñi dañuy rey ñaare nag benn bi ñu togg ci añ bi ngi des ñu def comme ñeex baraay yooyu yéen ak ñu baxal ko siime ko cere yi waaw bu ko defee nag ku ne gileem ga nga jàpparey mbaa yooyu ci bisu màggal gu mag gi ci nga koy rey yooyu daal man moom laa fi fekk booba nag fii sëriñ Abdoulaye dëkk suñu daal moom suñ Touba bulwaar na boo xam ne bii garage su Dakar garage bi ñuy jógee ci Touba di dugg ci wata yi di dem foofee la nekkan nga xam ne moom benn wata bu ñuy bàyyikoo di dem fenn ëmb maanaam foo mën di jëm Mbacke ngay jëm booy dem Louga Mbacke ngay dem booy dem Dakar Mbacke ngay dem booy dem Kaffrine Mbacke ngay dem waaye wata bii jógee Touba moom di dem Mbacke Juróom rek lay yëpp bu feesee keneen yëpp léegi nag la ca tàmbalee xaw a wuti marché ba tuuti foofee daal defee nañ fa ay rubinet yi jàpp mu dox diggante kër Alaji Baara ak foofu suyam la dëkk jëm si kër si mu dugamul Mbacke nga xam ne ku soxla looy jàppe mbaa yu mel noonu daal fa ngay ne juma ji fii ñu def rubinet yi jàppukaay yi ci ron gi am mbur nga la nga fi moo xam ne ay wana nga fa ne xooma reye nañ ko xooma reyewuñ ko waaye man ubbi nañ ko ba tayyi ma gis ko booba nag diggante kër suñ Fallu Mbacke googu ak juma ji gouvernement bi da koy abal ay tribune yu rafet yu wert gan yu màggal yi nga xam ne amuñu kuñ dalal di fi fanaan loola nag booba ñooñu ñëpp ñoo bokk nañuy màggale suñ Saliou mu ngay waxat ay suñ Soye Bok ay suñ Mortala ñëpp booba ñoo bokk nañuy màggale bu ñu xëyee autorité bi jàng rapport bi di ko soxor yónni suñ daraame tekkiloo rek mu wax ndax kooka tubaab la daa wax ñooñu daa ñëw jamono yi cérémonie kii daraame loolu laa waral daal muy wax bu ko tekkee ci wolof ba suñ Fallu xam li mu wax li suñ Fallu wax moom it da koy lakkaat kee mu yóbbaale moom ñoom àndal suñ Fallu laa di yëw mbooloo mi moo tax bi ñuy demee ba rapport tubaab bi ñëwatu daraame waxatu maanaam lakk yooyu dañ ko daa di bàyyi léegi nag bi nga xamee ni suñu am laxat doon na xalifa dëkk bi itam di yokku penc yi di yokku
5: ci lay nit ñi tambali di am ay keuri tuba way lu jëk lolu moyum nit ñi da nga japp ni tuba mom keuru magal doyna fi te ko fi am bokk doyna la ko wax waxe tuba sax dalana yow da nga tayi la da nga bañ bay way lolu dal ci lañu dundu du ko wël mu yok nak ba ci yag siim la digli ni nañe gatal magal gi gan di su ko bayyi bam ak su ba joxlo loxo dang koy gatalu guñu ko buñu su wala magal dañ ko magal bisu magal bi ñu magal ko ñettal fa ñu magal ko lolu mo doon ki siim la waye magal ni mom moowu la rek boba da naka man kër siim la gi nga xamne bo yoy jamal fofa la ne do ngay tak deri ci lay tan lim bu bari ñi ñi roté ndax boba ndox bi taxu ko bari chatter na mudou faté fi né muy fi ala djifana mbacké dëkk chatter bo mo mudou faté la tuddul mudou faté moy kafara tok ni rek diko gardé boy baye tour ndox mom la bayil gune yi xamnañ mangasin bi nek digënté kër ci mortala ak kër ci salihu ci yoonu ay nuwa mangasin bobé kaw kaw ndox la won ak buntu kër ci mbacké madina digëm ak djumaa yi ñett chatter na yoyoo fi nekkal djadjifal di rotal ala djifana mbacké ndox mu neex traw deur war nan di rot yoyu pencum seigne soye am robine pencum seigne basirou am bac ñu légui nak do ngay tebi ñoo da rot di cimetière yi di tanga ñeex mi diko seddelé bay seigne tamit ñu mako da def keur seigne salihu no fafé ca fofé ba lay neer ba légui rek bobu nak seigne salihu mom lama gis mu da ko def moy do nga mi bu ñuy magal ci ak wa penc yoyé ko yaaka fa ko ta xabal da leen dagge keur gi ay kess kess bu ne amu bass ñu ne bass bi ñom mom boli bi moy ci nañ bu ñu demé tek ko ci ñitul ko ñoña seen traga di leen fekk ba sa bu ñu bé waye bobu li ma wax mom baba ciéb lañuy togg añ togg am ñex chef sim ko ci téré bara yoyu ñuy ndaré ba dëkk bi daj loolu am bi nga xamé ni dem nañ nak ba sim la dil ñu tambali di gatal magal gi la tambali nak nit ñi diko bayyi xel ci nonu mu wax nit ñi tam di taxawa gëna bari ci xawa ci ala magal ci defara seen keur commerçant itam gën fe bari ndax boba passion mo la def ni wéré la ko ci buntu keur nak madina ba di wër djuma ji jeex nga xamni ciébi mané yi ko bañ no wala nga am lenen fafa ngay dem waye gis nga légui onta amatu bo wuñu tamalé gata magal gi rek seem la tam joxe ndigal ni ko ku ne na fexé ba am pub nek Touba mu nek la fi yamal qiyam dina séré nit ñi nak bayyi xel ne kon ku débat da ngay dem sa keur ku ñewi dal ni dal sa dépasse yak sangam lolou moy yok deuk bi ni way sim la bi ni doon khalifa fi essence bi ne ci yoonu ndiou kebe wi manam ba dem bu jum ñaar étage amna essence fi ne ñu ko tax kreo kabar bobu deuk bi nat bi fofu la yam te ak sim fi manam bobu nit kri ak sim fi lolou biñu waxe lolou nak dimanche deuk bi tambale yokku yoonu mari tam yalla def ci barke muy yokku moy waral nit ñi nak di ami keur di doli sen dépasse commerçant yi di gëna yakamte ñew ubi photo haa di dal gëna bari waye nak gatalu gi ni ñukoy defé mom bi Seigne Salihu ñëwé la tamaler ndax Seigne Salihu ak khilafam dafa xawa mansé Hizbu Tarqiya bobu sax itijaa mu gis mu lañ leen da woyé ñom itam bobu tambilé lukiku bobu sax dekk guñu feñu né kër ci mort dak lañ luyé difa né wa ñom itam ñuy bass li wër jumaaji di togg di fi def légui nak ñi indi ay rob ak ñi xamni ay baye pel lañ ak ñi xamni joxe wuñ dépasse wala dépasse lu ñu bëgg di dak añ yoyu di ci añ di ci tibbi di yobbu ñom dañ ko def ben palop safar ba bañuy nagal tak seen roño di tek ay band lolu nak da mo xattalat ginaaw yalla teural liñ wu nga xamni xewu talxay dañu tambali di telagatal magal gi ñam doole kenn ko ne di leen joxe ñi di diko def ñent fane gam la ñent fane yi dama ci togg ay derne ñi def ben fane ñi def ñaari fane ñiko seen loxo jot ñi togg bis bu set lool dal mo indi terelin yi ba fi mu ne Seigne Salihu nak ak khilafam mo lasse lool Seigne Salihu mo lasse lool mo wax ni ndigalul Seigne Touba li mu diglé kep ko xamni man nga ko tay magal ci war na la fa nga dëkk ba nga ñëw waye nit ñi da wuñ def loolu manam da ngay japp ne ku ñew tuba rek magal nga waye rendi gi mom muy rendi ci sam ga Seigne Touba waxat ni ku ne sama mbé bu déssé nak nang ko def ni tebeski goor japp ne war na ray jigen japp ne war na ray étranger japp ne war na ray bu Seigne Salihu l'ancien loolu léral ko xam la ni ñew tuba gi rek duit ku ko man war na la fa nga bayiko ba la nga ñew ku fi dëkk itam war na la nga xamni surga mu dana gis keur go xamni bi surga bi day ray bay bi ray taw yi ko ne ray way lolu amutul ni la jekk lolu mo magali domi sun tuay dal man no lolu da fena du wax di leer na
3: wa jeuf señ ewo leer na nañ te ko diglu kaddu yi da nga yegne ki di wax limi wax lu mu dundu la lu mu fekke la lu mu xam la wax du yalam yaakar na wax mo munta gëna leer wax ji waye señ ewo fofu it xam na ne dina fi indale ben laaj dañu gis ne magal gi jamono yu ñu nek bari na ay waxtaanu diine yo xamne da naka manes na wax ne bi wëru safar duggé rek dañ koy faral di amal bu bare bari ci dëkk bi ba ci sax ci biti dëkk bi loolu ndax ay jamono señ abdullah ak jamono señ fallu ndax loolu amon na ci yan jamono la tambalé am dal
5: waaw xam nga communication ak technologie dafa yaa te loolu ni mi yaato rek ni la yitte wo ak yeneen nit ñi di bare jëm ci loola ndax ñoo ñu ngay wax jamoy jamoni alhaji fallu suñu faral doon na khalifa lu yagg senegal umu do xol baba ñi dagal cheikh dañ na touba de garab ya day wax ndax perlali lañuy tak ci neema yi ay tagge fassa koy def da ngay tak aw fass buñ ko seenu ñu ne teyel ke wo ke de day tagge waaw soxla da ngay jangu rek sante sax sante bu ñu xewu ñuko way sante moy ke xamni bu suñu bi dem yaay top ci mom lu mu fatte yaay dem jeliko wala yu mel non waaw ñepp sun bayyi ak sun mam yi da ngay gis ñu am lettre yi señ bañ jëbul na ko fekk ma barap sangam bo gëré sama lettre bi daral barap sangam duggu ci sahar gi da jëg man barap sangam légui bi rogé yi nek na fi ba sim lat laqku rogé restaurant amna restaurant yi amna ñu rogé national bo xamni état ko mom wa rogé privé ba sim lat laqku baba señ bi señ Alhaji Fallu Macky nek na fi ba bayyi ko fi musta wax dirit ci rogé bi manam dañ koy enregistrer yobbu ko wayal ko déclarer ko ni bi sax ko un sangam mu tagué khalifa sallallahu alayhi wasallam dina wax wa sénégal bu ko defé ñu don dem tol buñu la gol ji ta mëna wax iner dañuy taxaw diglu ko ñawara wé xeyitam dañuy tok ba tagué yi jeex ba wuñu sék ni bayyi ni khalifa sallallahu alayhi wasallam baay xam ni muy wax lumu parce que communication bu jallé ñaar yoon di ngett ki xibaaru suba yi lañ koy wax aw yitté soir yi bu féké da na ñe ñu wax ko ci yitté soir yi ak suba ci fajar rogal la jafé won sim la ritam ubit ak forage la jëk wax dirit ci lañu jëk laax rogal bi señ bi di wax ni diko dégg ci rogal la ko jëk dañ koy erist ma fatali ni sim la ko xam fi adna bi jëm la ndax Alhaji Fallu waxam yoyu mu da wax bu ma ta wax lu leen neexum ñom wala lu leen arrangé dañu dem dag la len ci suuf tek la len ci saf yow ni fekki wul wax ja do xamni wax te señ fallu lolu jëralu ko won lolu lako waral señ bi nak bimu doone khalifa bis bu jëkke ñew fi mom di jël say wax da len ni kat man ni ngeen don dox ak señ fallu xamna ko man nak lolu du ba ci dox ak yeen ma ko dem nga jël ay waxam bagal dem diga tek la la neex ak la la xari mu ñu ko da ngeen di mëna war lu fi ne lu ma mëna wax ak lu ma mëna don da ngeen koy bayyi mu jall wala ngeen na jut legi dem ñu nangul ko contrat mo motax bu len ma tan li tali tam dañ koy legi bi señ bi doone xeyfa nak señ Sallou ni mom foto xaar yoy mo tan nak mom waxna ko legi señ bi tarxe señ Sallou señ lat bayina fi telephone communication bi di san di san caisse way yegut legi nak telephone yoy dafa yokkat ubbi ci nga bëgg jot ndax la dëkk lolu la jëk loolu bi communication bi awagutu yoon ba mel ni mu mel dama lay seen lat baba magal ko maggi bu ñëwé ba am ba wër wi am juroomi fan ba seen lat lasé band bi bam jall Touba gep ko ci amata soxla ci téléphone bo manam bo jaari wut ke Seydou Touba ga Simou Sa Bassirou ubbi la ligne bi do jall ndax baba Simou Sa Bassirou moy président d'honneur magal gi te bëgguñu mu soxla jot nit ki bi num tuddu Leone 28 poste bi ne ko dafa debole gi ndax bobu ligne bi parquet lay jall manam bo soxla nit dañ la nane am lako nek ci ligne bi su coupé ñun la ma xaaral ma duggal communication bi ñu def sonatel bi lan lay jëri may waral ngay wax ké di wax bo la jikko lool nak suñu sabu ci kep la ligne di compte ndax dañuy bañ mom soxla ligne bi gi la ko xaaral motax dañuy coupé ñek légui nak doona suñu tay yoy ko am soxla da ngay dem keur suñu tay nga suñu sa dal lay leunkele ki nga soxla le dama nek gogou nek moy li muy wax moy indi waxtan yi muy wax manam waxtan yi muy wax bi ubbi ko yene ngi ni def ay whatsapp ñi di ubbi yeneeni groupe manam internet bi ak xarala kay yoyu dafa bari legi itam waxtan ni waxtan ñi dala yew defay yagul ala di xari mbake la de ko xam ci ko fi def la ko jek nak ay addis ka daanam fi ay mbey fall geew fe tak so radio koy dox juroom dina ma jël fukki dina ma jël waye ñi dara déplacer dara laaj ngay tontu ala di xari mbake la di ko xam ko koy def ta mom bima koy xam mu diko def 1960 kess la ci lañu tambali deg ay bandam ni ñu na amna waxtan kar wala bo xam ni meuna rayé ñaanañ sëtu Seyd Touba la muju ba sax bu sa sam gi diko ci topalo amana ko nekkal ndar nan ci leway fatna ko masal na yor doon gu tuddu mo ci leway fatna tuddi momitam tambali lu mel non rek muy wi nak ba ci ñu sopp yek ñi la xartek ñi jaxase ak ñu xam ñen ñi mu jëral leen ko ñen ñi jëral leen ko dayante itam yu ñu xam télévision privé yi day tambali am radio privé yi tambali am ngeen di xëccio rek kenn ku ne di wut ay client ku ne yaangi ni ñew woon ké dem woké waaw kenen dem woké ñi jëral rek légui nak loolu ni baana way ma sa lañ ko wax seen lat waye booba dama ci bañ nak mu nurul leneen waye comme da nga laaj rek damay wax amna ño xamni comme sun bokk hesu tarqay yi rek xam nga day am ño xamni bamba gi dañ na lu rafet ci la fekk nak lu rafet lu meuna don manam tisan moy tax mu man fane wi waye boko ñep ñebale ni rafet na man na ci dem te fekk do manam fon man ci keur ci tawlu yag dana jang wa man ko wax manam yoon wi ay sin la tak sin fa lok sin soy bok koy deg ak sin salu bu ci yaakar nit wala nga diko bëgg wala nga jëbul ci mom wala nga tuddé ko dam ba japp ni amna lu mu fonna man ci yoon yi amu ci français yi nak lu ci axe fekk na fonna nak Seyd Touba defal ko contrat fa son borom ba wacc han doomo mo neuf khalifa am ubbi lola comme université bi bil mustafa liban al qudus madrasatan mo université bi Seyd Touba katiba salat hadd di lay wonder warsoli waxta nak moy daari kamil nak nak nak bu joté asqaytana qarim yahim yatwi sarba wa qarif yahtwi moy le sim lat di ni barkelo hayyul rahmati wamas kan yusallim lan fujari moy tay wamna lan ani wayen jeri moy forage te ken du fay lolou nak le fek ngay jey tek lu ca bok do ci am lo nakari waye nak bo demé ñep ñebal seyifu bop li ay yow da ngay xamni leunk lo wax Seyd Touba rek te quran ma sulé nak quran bi lay masé ci Seyd Touba ci rum national bi lay le fek waw way principe mom munta baxa bax rayo bi di bax da nga def ko fecc ca karawé mu jox la quran munta nek lolu nak mo amat ci yoyu ngay wax waye fimne bañ ko waxe seen nak dalen ni baba dañ ko ni dañu bëgg ñaa waxam sax ba lolu dem man lolu leral du ma ci fekk waye dafa am dal kurel bo xam dañ ko non dañu bëggal buñu ci amé ndigal def ay documentaire comme li waro Ibrahim def rek xana day do ragal waye baba lañ ko bëggal soñi wut ay waxtan kat jaar top jaar Seyd Touba ak qasida yi di ci def ay document at mu ne diko bind ay livre diko wax nit ñi diko deg señ bi ni leen ni dal du ñam ko wax ko señ bi ni leen li ngeen ma wax ñako wara man ko sepp rek ta duñ ca joom ta mëna tek dara ci loxoy nit ñi ñoñu amuñu jëtu and ak yeen ba magal gi jeex lolu amuñu ko ndax dañu am ay liggéey di boromi cieur am luñu wara def kon ñoñu mënu ma leena bayyi lolu dañu wara def nga xamni moy ci saal magal gi top to sa bop ñaan say soxla ñu and ak yeen ngeen di wër lu ngeen di wax légui nak ña amul bobu responsabilité nga xamni war nañ ko man waye nit ku ñu ay père de famille xeyna nan la ko mëna waxe nga xamni war na li dama na boole ñom ta du galankor dara fi ñu tollu neppuguma ci sama xel ko mëna yëkke tik seen loox ni da garal lañ ko sax ay nit garal lañ ko ay nit señ bi ni leen loolo tax man li ngeen di wax mënumako ndax yoon wi bari lo jang du ci tax am xam xam da nga ci ne di ci dundu leg leg borom jëlé le fi yobbu la ba fe nga xam lam la nga gis lam la won xam lam la nga romb lu mu don ba fu mu yow ak yow loola jey taxaw ma na wax lu leer waye ay jangale yiti rek dama na ci nar yo rek wër tax ñu bayyi nit mu di ci wax lalu man wax na ko ni rek ngirul lay biri ndax man li man di sonu ci waye fim ne yow xam nga ni da nga gis rek ko xamni bi sax tey yow bo la demane ke télévision bam doon waxe ñu laaj ko li muy wax lu ci sanam do man ni ci diw la ko degi du man ni dang na ko fi barap yag na ko degi dalay wax wala muy lenn wala muy lenn mu yok ci juroom ñent ngir bëgg tey ñi ndax yow buñ la laaj machet ku ci ku may tuddu way bu mu suñu seen jaay man na ko tuddu ndax mom ay seutam mënaluñ ma dara sanga ñak ñarañ lañ tay ji bu ya dogal ñu lay laaj ci suñu seen jaay dara lañ ta xam lepp mu ndep fanir ni ñu bëgg la wax lo ñenti waxtu teye wa baas bi légui noy def tay légui ñu joxo ñaar timir tamana bu deme ne ñu bëgg la way wat légui noy def bu ko dagay ke ki ta kanal ni may kan mam buñu né nañ woy diw dana yi koku bu ñëwé bass bi du xum nañ woy diw moy tax bass bi fess nga xamni légui kon légui lu réglementé mbolo mi bañ jarignu ci suñu tuba ñëpp li yubbu di jarignu ba bañu gisat ko mel nañu du leen nga ñor mam da nga ya tax na fess na tolam na personnalité bu mu indi jël ya bari na am na ke nangam lool nak amun ñen ha waye lool li nga wax ni yagu bi dé bi media bi yaatu rek la fi tambali dem ci bir nak lepp nak waxna la tisan yi kiko ndike indi ci rew mi ak ñoko ci lan topalo waye fi mu len danaka digeunte 95 depp 2000 dal 2000 net dem ci ni ci la toll ni mu toll
3: dina toll ni mu toll jere jeuf seigne ebo lolu amna solo lol legi xamna ni seigne ebo ngir bala ñu ñew ci tombe bu mujju bi amna lo xamne it
5: waaw
3: xamna ni bala ñuy ñew ci tombe bu mujju bi ci biir laaj bi ni amna laaj bo xamne wala lo xamne bëggon nañ nga indalé ko ci moy jëm mi nga xamne ñoy ñew ci dëkk bi di magal ci yan melokan lañ wara amé dal waaw yan denkan ngay jëmele ci ñom
5: waaw loolu dama xamna ni dal nit ñi mom ñi ngi ci waxé nu né leg leg ma dekk leg leg duma ko deg ay ata ngi ni dem surtout ñette di ñu genn ñi na dañu wara wañi li ñuy ray ñi na safar yi da bari ñu ku nekk ak namuy waxe waye dal li nga wax mom ñaar la ci wax yu leer benn bi ginnaw Serigne Touba mo ni kep ko xamne soom nak ndigama ya namay sante la yalla dalé ko ci ginaar ba ci gilim dalé ko ci ginaar ba ci ginew newut boma rayele ben gatt la nga kem sa katan la nga caman lolu man abou gi mi ñimi wuma fekk ku ca man fuk mala ko wagne ko sak lo def lolu ñim ñimi duma andi tam ci ko koy wax ndax wax Serigne Touba lam ci julu moko xam ta man de bama juddok legi ni bëgg yag way deggu ma ko ne magalu dalga mo dakh bu len ni ci ma sama lima dal dama kris wala sama tabax ba da yeex ag wala sama mata ba da pan umu lako def way magalu dalga mako momako yubbi ndax la ci def musuma ko deg ciwum ngariñ la rek legi nak yak sax mom yalla da koy tere naka jek waye man dama ci deggu tuk yak ndax man nawuñu wat mo ndawal ko xonga dem diko gas dusul deggu mako musuma ko gis ginnaw nak kenn ku ne da nga wara yaakar ci Serigne Touba lu set do xolam ba nga am ci ngeureum amut kenn Serigne la wax nako kuñ teural ci jadd dootu nam kenn sa sang wajur doomu wurtu doylo baye ba mana ray te reuy soxna wurtu

lañ ci daj dëkk yit di ci yut ay daaraan waaw loolu man yaakaar naa ni te Seigne Saliou kooy gis moo ko surub gis bu doon lu man di xewut ak ngërëmul Seigne Touba da leen naa bàyyi leen ba mu des ñetti fan kon wala mu ne leen jëme leen ko ci leneen te man loolu leer na ma ni musu ko def ndax bu ko defal ñu bàyyi ko ah léegi nag lu ci am solo mooy nit kiom li man lépp rek bu ko defee wàcc toppandoo gi nag ak def ko full color ak def ko ébét naa boo xam ne bi intérêt addina la loolu mooy li ci bata moytu maanaam jàppe ko bis boo xam ne daa war a xumb riir ñu daa baasam ma colom ma ñu ko wër mbooloo ma loolu moom wurucee bàyyi ab donga wurucee bàyyi ab sëriñ li nga ciy def bu doon milliard na Seigne Touba képp tax bu bari ba nga tax nga defe ni warees na laa dalal fi ñuy dalal ka jox sëñ bi ñaar téeméer bokk ay dalal war na tax itam nga jàpp ne dañoo war a ubbi jumaaji nga dugg ca baari nit ñi war na tax itam nga jàpp ne dañ laa war a der wan la benn sëriñ ña ca des di rang yow li ngay def Seigne Touba tax te bu ko nangoo soxal sedd na la tax a def boo ñu ko defee bëgg saa commerce naa fii laa toll ak dama cee war a jaayaale sama machine bi sëñ bi damaa war a xam ak dañ maa war a parasanté ak moom loola nga cay am te loola daa tuuti léegi nag ginnaaw suñu laaj moom da cee wax ne lu ñëpp mën a jàpp dañu Seigne Touba nee na ku fi ñëw ngir addina jaaxaloo ma am naa ko moom day tuddee yow ma ko dara ku fi ñëw ngir alaaxira jaaxaloo ma ndax fa la ñu jëm te lu ma la lu ne maanaam naa la ko fa te daa la ko defal kenn ko jaaxal mooy koo xam ne ko yàlla def néexu ko waaw léegi ginnaaw nit ñi di ñu wut addina da cee ne ñu wut alaaxira ne ci noonu mor yi rabatal nu dangay tërbiyee yi lu tee rek noonu nu fexe ba bokk ca ñaa xam ne alaaxira lañ toppee Seigne Touba loolu mooy fa la ji ndax xol yi nit munu caa dem kii def yow munoo fexe ba xam addinaa ko tax di def wala yàlla ko tax di def wala alaaxira ko tax di def xam nga loolu mënuñu ko léegi nag kenn ku ne yaa war a fexe ba boo ci joxe genn ginnaaw wala ngay re ew bóoli di jox wala ngay def ay waañ wala ngay dem santaan sañ jaan yi di leen dimbali wala nga yow ay nafi barab ni ku ñëw ma jox la yow fexeel ba maa tul nii bu mu la ca bàyyi bul bëgg ku ko def tele ci rajo bi bul bëgg ku la naa ëngoo morom bul bëgg ku la naan sa liggéeyu nday bi bul bëgg ñu naan sa jëkkër ju baax gi lim la batale nay Seigne Touba kese rek ba doo ca yéem ba maanaam ka ko munut nii ma ko mane du tax nga jàpp ni yaa ko pupay ndax ki ni ki ne ku ne li nga am ngay joxe bul jàpp ni nit mën naa jox si mu taxaaray tudd si mu taxaar yemee naa ko tudd munoo koo jox milliard dese juróom-ñeenti milliard allaaxira ngay ëpp pay kenn benn gi ñu joxe ko toom parce que Seigne Touba loolu mu toom ndax yow da nga am li nga am nga joxe boo amal lopp léegi itam joxe lépp jox sëñ bi aw des lu mu bari bari munoo yem ak ki nga xam ne genn ginnaar laam rey ko sëñ foofu nag la yëf yéene loolu moo tax yàlla nekk xali mun xekki mun ndax loolu loo tax mu xam ne ko kon nun nan fexe ba bu sun dund sànq léegi nag li indi lii ngay wax nga xam ni njaay meeg coow yi rek rëjëx di rëjëx di loolu mu mbole addina ak alaaxira nga xam ne woykat yi wolof yi woykat yi théatre kat yi comédien yi football kat yi ku ne sa piis bi gën a rëy nga xam ne ci la sama yore gën a rëy mooy nga tudd Seigne Touba ci sa bopp moo xam da nga koy da ngay sul mu ko desee moo xam ne ngeen di ànd photo wu moo xam da nga koy wékk sa néeg Seigne Touba moom dafa wax lu leer lam yoon nii soo kufri naw fu sooxi wala yaqudullaahu wala yaqudullaahu nam fa sooxi maanaam mbuutum marché lu ñuy jaay nga di ci teg sa baaraam sañ koo waxaale boo demee kër Seigne Touba fekk ko nit ñi wut addina nag loolee dañ koy soxla ah sa lisalaata nag colophage bi dañ ko soox na xëri saati li tuddi moo ref a soox bénéfice yi nekk ci marché yi addina bi la de yëpp du bàyyi ak feneen lu cher looy dégg boo demee kër Seigne Touba tey jii dajeeg moom sa salaam waaw léegi nag ñoo ñooy yor entreprise yooyee Seigne Touba mooy ki nga xam ne moom boo ko tuddee dootoo lamb boo ko yorwaane ñu lay sarax bu ñu la dee xee nga tudd aw turam ñu lay atte bo bu ñu la yóbboo tribunal nga ne ay boroma fa bàyyi nga tudd ko ñu lay fayal si not gi Seigne Touba not xoli mu di ci Seigne Touba moom leen moo tax ñu nekk ci noonu saxo loolu nag mooy tax waa addina di sàcc loolu nag di ko jëg ngir mën a garal kii jaay bu waasa da koy fexe ki nekk ci sonatal ba da koy fexe promotion yi na xas loolee nag addina jooju nga xam ne ku ñëw fi moom am ko moo ko waral te moo ne ku ñëw am kon ma dul leen a fiire waaye da ca am solo nag ñun buñ bokk ca ñooña li ma njëkk a wax nañ fexe ba nayeeg togg yeeg waxtaan ci diine yeeg lu mu mën a doon Seigne Touba kese na tax Seigne Touba gi nag bu xasee tax dootoo seet kee moom la muy def Alioune Diouf Ndou Mbacke daa mën ko ko noonu war ngaa wax de wala nga wax lu nandi yeeg riir mi daa bëri fu ne ña nga fay soow mu